المسلمين ولتغنني عن التعوساتي يا واحدا في وصفي وداتي

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: habibi shou hilo
2: yeen bokki senegal rawti na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir mën ko amé nak ci ñeegu xewal lool di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lata ñukoy défar ngir askan wu mën ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation.

0: Serment du Bousadjeng, Dorin Waseri Falula, Warin Waseri Falula, Djevin Waseri Falula, Wetal Nambolem Kharnoubi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi jot nañu ndigal lu bayiko ci khalife general de Mauride Cheikh Mohamedul Muntaha yalla na fa yag teuer jaar ci serigne Abou Baraka Mbake khalife Cheikh Mohamedul Fadal ñew ci keur seen mag ju bax gi serigne Mustapha Fallilou serigne Djili Mbake Khayra jeuwriñ serigne Mustapha Fadilou wo njabotuk serigne Mustapha Fallilou gep ak bokki talibé yi ak bokki dekkendo yi fasiyene wadjal ndigal lolu bayiko ci khalife general de Mauride muy lan bes bu tedd bi nga xamne mom lañu tanal serigne Mustapha Fallilou diko ci fatlikou diko santel serigne fallilou diko ñaanal ñu tan bis bi nga xamne ci lako serigne fallou wowon ne ko juma ji jox nga ma ci lu matu soror tanal soror yi bu lu ci neex mu ne ko tan na bi fete ak yow lolé nak mo dajé won ak fuk fan ak ñent ci tam xarit mu wara don ren ji le 30 juin inshallah taala fi ci touba khaira ñu tan nak delegation bo xamne ñoonu wara leralal waccayu bis bi ak programme bi da na jox kaddu gi serigne modou ndjay misra moy wax ci tro tro ndo yi bu noppé ñu jox ko serigne cierno mbay bu noppé ñu jox serigne modou ndong bu noppé ñu jox sunu bay jur soxna wa gajaga bay fallou serigne mustapha fallilou mi nga xamné at mu jëg mu fédlik la xassayam gëna doon bay fallou serigne mustapha fallilou bu noppé ñu jox serigne modou xarit mi nga xamné mom la ay magam tan doy loko ci liggey bi ngi positif am ak yeneem mu wax ci tro serigne bi kon ñun ñep ñu and deglu serigne modou ndjay misra mi wax ci turu turando yi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndegalul serigne abdou khadim mbake mom cheikh mom moustapha fallil ñi ngi nuyu bokki talibé yépp di nuyu kilifé fi tew yépp len siaré di tambalé ci kaddu gi nañu diko jël ci kaddu ci turu serigne mourid salih mo nga xamné moy njitul daïré turu serigne moustapha fallil mo ñu dox kaddu gi ñuy wax ci turum ak mbolam ñum ko bokkal ñépp di tambalé ci turando yi di len soñ ci bis bi ndax bis bi rek lañ am bis bi mom lañu am ñu ci soñ mak di ci soñ ndaw di ci soñ goor soñ jigen ñu fasiyene nak nañ ko daan defé dal ñu fasiyene def lu rawé nono jëf ju raw jëf jën daan def ñu jëf ndax kat amuñu lu dul suñ bis bi amuñu lu dul Cheikh Mourid Fallilou tayit dañ ci am sas wo xamantene bi at mu jot dañ koy bay bam rafet kon nak nañ gëna soddi wat la xassay gëna goor goor lu wat soñé wat nak bu baax ci xéewal yi nga xamanteni mom lañ daan joxé ak niñ ko daan defé ñu gën ci taxawu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci ndegalul seigne Mourou Saliou mi dal tok ak seigne Safa Gar bu ndaw mi nga xamne moy secrétaire bi lepp lo xamanteni bi waye da koy joxe te neko fi boko jaarale ci mom dana ci daayira bi ñu defal lako fi mu wara jaar kon dal ñi ngi sant ñep di sant goor di sant jigen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu ñi fi tew ñep jital ci nuyo bi sunu serigne sunu yaakar tay ak Allah muy Cheikh Abdou Khadim Mbake ak rakam yi tok diko ñaanal mu yag fi lol te wër ak ñun di soñi nak mbollem ko xantene bi ne yaakar nga Cheikh Mourid Mustapha Fallou te bokku ci kër gi ñi ngi lay soñi ci magalu Seigne Mourid Mustapha Fallou gi nga xamne mom lañ deggmal muy fep fo xamne ab daayira nek na fa bu sosu ci kër gi wala soppé ñi ngi lay soñi ci ndigalu serigne bi ak nun mëna japp ci liggéey bi fédération yi nga xamne ñoo sax ci kër gi itam kenn ku ci nek ñi ngi lay soñi ci ma waccay magal gi nga xamne moy magal Seigne Mourid Mustapha Fallou Seigne bi nak ku ne xamne lu bax rek la bëgg rawati nak bisub Seigne Mourid Mustapha Fallou kep ko xamne serigne bi ñor na la bisum bi dang ko ci japp ndax serigne bi de ku ne xamne lu bax rek ko ñor way rawati bisu Seigne Mourid Mustapha Fallou serigne mom ku ko fekk bisu Seigne Mourid Mustapha Fallou bi mu xamne ñor nga ko ku ko ci fekkuti nak mu xamne loolu yaal dogal way serigne mom bu amé la ko gënal bis bi kep ku ci japp dara xamne japp nga ko bu wéré wéré wéré wéré kon nak ñun nga xamne ño bokk liggéey bi ñoo ngi soñu goor jigen mak ak ndaw kep ko xamne yaakar nga Cheikh Mourid Mustapha Fall dal ñi ngi lay wo ci bisam bi ak no ci jappé nak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
4: barakatuh wa rahmatullah mbokk dongay terbi no ngi leen di nuyu bu baax ci ndigalul serigne Salif Omar serigne Dame Ndjay ak serigne Khadim Gueye ñi wax bép dongu terbi bo xam ci aljuma ci ke Cheikh Mustapha Fall Mbacke ñi ngi lay xamal ne jot nañ digël ci sangu tet bi Cheikh Abdul Khadir ñu wajjal magal Cheikh Mourid Mustapha Fall bép dongu ak bu mu mëna doon fo man di nekk biir rew ak bitim rew ñi ngi lay wo ci liggéey bi nga xam ci mom lañu baax ko diko def ndigal li nak nako Cheikh Mustapha Fall Mbacke santé won dongay rek borom gëreum mo mëna taxaw borom gëreum ñu ngi wo bép dongu terbi bo xam ni ci aljuma ci deyr Madinatu Salam wala nga dib soppi wala nga dib xarit kep ko xamni si nak yaangi ci dekk bi buñu julé tam xarit bu ci su bëgg inshallah lañu dajé fi ci xair magal ko nañ ko bokk wajjal ñun ñepp goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum
5: assalamu alaykum mo ngi leen di nuyu di yok ñeebal gi ak yaakar gi di ko wër ci di ci ya Seigne Muntaha yalla nako yalla na fi yag te wër Seigne Abou Mbake yalla na fi yag te wër Cheikh Djili mi tok yalla na fi yag te wir ak rakam ak talibé yi nga xamné ñun ñepp ñoo fi nek bokk tok di fi indi dal moy ne ci gannaawum rek fasiyene bu yëkëté ñu yëkëté ndok mom bu teureul ñu teureul ak mom nek fasiyene ne ca wañu wa lepp luñu sante ñu def ko luñu téré ñu bayiko yalla nañu yalla fayal cheikh mustapha mbacke fallilu borom xol bu rafet bu man ba ñaan borom ñaan gu nanguga tabarakallah kar xamnañ ne ginaawum ni rek lay mëna mel mbacke balla kon ñun ñoo lañ waxon woon salum salum rek ne ko wa bismillah mu ne serigne bi mu na mu ni ñu ngi xamuñ amuñ mënuñ xamuñ amuñ mënuñ ñun la xamuñ amuñ mënuñ lo ci ginaaw señ bi rek lepp lo xamne dal moy suñu ay yene ci señ bi suñu cheikh mus moy cheikh ji limi tok ak rakam ñeboru señ touba gi yalla nañu ko señ bamba boole ak ñom maynu ak wër ak wërseuk bu ñu mën di def ci señ bi rek di root ci señ bi di sorti ci señ bi rek yalla nako fi yalla yagal doleel ko ak ay rakam ma ngi koy sante nak ak ku mbokal cheikh mustapha fallilu man de xuma kenn waye ñom seen bop kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako barke borom touba kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako ba meut sekk tamuy deug ci yow waye may giñ na ci borom touba lepp lo xamne mi ngi ci man rek yalla namako yalla boole ak yeen ci barke khadim rasul sant na len lol fonk nañ ma japp nañ ma te lepp xam nañ ni cheikh mustapha luma way def rek cheikh mustapha nga ko def lu ba way def rek cheikh mustapha nga ko def ndax man amul dul mom beuguma dul mom barke ahmad bamba billahi barke cheikh modou mustapha fallil cheikh modou rek mo nek sama digu xol bi lolou rek ci lay sembu ci lay tembu ci lay nan ci lay an ci lay reer barke borom touba kon señ bi jere jef
6: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi ñuy sétane fi ci bir rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen di nuyu di yëkëti suñu kaddu ci turu suñu kilifa serigne abdul khadir mbacke mi nek ci bopu njabotu cheikh mamadou mustapha fallilu ak mbollem njabotu serigne mustapha fallilu gep di am mbekté mu reuy di téwaat fi ci sen kanam ngir den fatali bis buñu baxo def at mu jot te serigne bi diko defal cheikh mamadou mustapha fallilu muy bisu fataliku ak ñaan ñukoy japp nak at mu jot fukki fan ak ñent ci wéru tam xarit ren inshallah mu wara depo ak mardi le 30 juin 2026 fi ci Touba Khahira serigne bi diko yegal mbokk julit yep diko yegal mbokk talibé yep ginnaw nak bimu ci amé ndigalul cheikh mohamoudou muntaqa diko ñaaram yag fi lol té and ak wër ak ndigalul serigne aboul baraka mu cheikh mohamoudou fadal ak mbolém njabotou kër cheikh mohamoudou fadal yep serigne bi diko yegal mbokk yep bayiwul kenn di ci jital nak ci yegal bi njabotou serigne touba gi niñ koy waxé sa su né moy diko tambalé kër cheikh mohamoudou mustapha ba ci kër cheikh mohamoudou murtada diko tambalé ci kër soxna fadja ba kër soxna maymoutul soxna maymounatou mbacké bint cheikhoul khadim ak mbollem cheikh serigne touba yep serigne ba nga len ko yegal diko yegal itam mbollem kilifa yi nga xamné ño nek ci kër diiné yi moy ñi ngank turkh souf yi ci sénégal serigne ba nga ko yegal ñep di ci soñu itam daré kamil yi moy ñi nga xamné ño fété won wala jangum alcorane mi ak kurelu khasside yi rawété nak ñi daan fété ñang mi fi ci kër gi té serigne cheikh oumou ndiaye dan len jité serigne ba nga len di soñu ci liggéey bobu diko yegal itam daayira yi mo xam yi nek ci rew mi la ak bitim rew ak federation fepp fooy mara nek serigne bangale fatali bisbi diko yewu itam dongay terbiye yi di len soñu ci liggey bi mu tegon ci sen loxo muy taxawu gagni terul len dalal len serigne bangale len di soñu ci taxaway bobu di ci soñu itam turondoy serigne modi ci njitu serigne modou saliw dongay terbiye tamit ci sen njit serigne dam ndjay ak serigne khadim gueye di soñu itam turu seddi serigne modi ñom itam sen taxaway ci bisbi serigne ba nga len di ku nek la nga ci yoron mi nga koy fatali di ci soñu itam mbolo mi liggeel serigne fallu ci dakar ci njitu serigne modou tian ak mbolam ñi mu andal ñep ak njabotuk serigne moussa fallu gu jigen gi te ki nek ci bobu di soxna suñu kilifa soxna bam busu serigne ba nga len koy yegal bu baax di len soñu ci taxaway ñi ci dan taxaw diko yegal itam njitu rew bi moy president de la republique diko yegal itam premier ministre njitu gouvernement bi ak mbolam mawur gouvernement bi yep diko yobale itam président assemblée nationale Ousmane Sonko ak mbollem député rawaté nak député yi nga xamné ño fété fi ci département bi diko yegal itam gouverneur bi nga xamné mo nek Djourbel gouverneur région de Djourbel diko yegal itam préfet ak sous-préfet señ ba nga len ko yegal diko yegal itam maire bu Touba ak maire bu Mbacké Abdoul Hadka ak maire bu Mbacké señ ba nga len di yegal bis bi len ko fatali di soñu itam mbollem ñi nga xamanteni bi am nañu yene ñew ci bis bi señ ba nga len di ñaanal ñu ñew ci jamm delu ci jamm té lepp luñ fi ñaan ci alquran danku ci ay khassida serigne lepp serigne moussa fallu jot ci yol bi di ñaan kep ku juk te ñew itam yoon yalla jappatan la yoon nga ñew ci jamm delu wat ci jamm liñ fi ñaan lepp serigne borom te wasale ko ci senegal mu doon xewul aduna ak alakhirah yalla man nako yalla nako yalla def ci barke cheikh mamadou moussa fallu bi nga xamne mo tax te ñi wotu bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: kon bokk yi bes ba ngok de ngeen delegation bis liñ bi tan niñu wajale bis bi ak niñu leral programme bi serigne bangi delu sante dalu di sant ñep di sentu ñep di ñaan ku fi tew yalla fa ci aaju ci barke serigne touba serigne bi neena mi ngi sant dekkando yi ci li wessu nañu daan def ci teru gan ñi ak terel leen ak gungel leen mi ñaan ñu defewat ko nona te lepp lu fi jang ci alcorane qasaid ñu yene yol bi serigne mustafa fallilu ak bokkuy mu fa nekkal no ngi sentu ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aaju ci barke serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mbayna ta mbay ma rafet bayo fi yow luñuy bayat se jeuf ju bax luñ ni gulet wetal na mbollem xarnu bi tabax na juromi hopital bur yalla mo ñukoy fayal ku roy ci mom duñ le mbugal wetal na mbollem
7: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

قواد ولتكفنا بواويه كل واد ولتغنينا عن جالبات القواد

يا نجري يعني بالقتل بن غيثون ونور الجنازة بن هاجم هاجم العبد

وجبت بالليل ناقلا وقال لي رب الغرق فلا

نبغهم بدل ريض الأرض والسماء أبيرة يقود وغير ماء تقدم ظلاظ

yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg goxé wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi

0: Nous dans les 18 Diap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibi du Touba, la première édition forum Wadjal Magal, le grand forum économique de Touba, Quai et les Ports. Dit Initiative ou Assis, Association des commerçants et industriels du Sénégal. Yin beaucoup commerçants yin boki, industriels y, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si Borboum Manadon, ak secteur Gaulen Gaulgen Bindou, si forum Boumagbi, si Tembo Amsolo dit le Magal de Touba, un levier stratégique pour une économique locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillons comme Dekibi, te adieu si sonou bapo. Dynam et panel, et table ronde, et échange B2B, exposition, akit et rencontre d'affaires humaines. Boulim Begay Bindou, nir seni aye sand Gaulen Gaul, si yile numéro 117-395-95 Abdou Salamou. Olengen Djoko ak bureau Assis Dakar. 117-708-81-81. Forum Wadjal Magal 2026. Gaul Gaul Boxy rendez-vous économique Magbi, si Touba.
1: Jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jàglé lo xam ne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len niou di len ziar bu baxa bax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa sa talab yi waaw deug la lolo lay laaj luma yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am touti luma bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialio ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu gudi ma yewu ñu tektal na la yow jàngalé kat alquran ngay doon la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay doongo yu jàng doongo yoy na sun borom jox na bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko samp daara fi ci Samu Seigne Barakhou Radja daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na la yéem ndax ni ñuul bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat suñ daara mu daw wax ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulaw ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk doom bi nga xamé né dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neewal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne wéyelé ko comme na la ko Seigne Saliou waxé ma ana Seigne Bara nak di wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fall Mbake dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi lay wax ni dëkke ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom mëna ci ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay wax o tarjuman man sama ñaan ma ngi fa la wara tek ñeen toy o mo tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédé waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé la ñew ci man la ba ñik xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéne la wajal lay la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamné ci wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu ba am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galanko dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la wullo ngandiko waye walu fayba nangam ak ñëwumako ndax li tax ñu mëwoko dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu bola yow la nga xamne mo taxone ngay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mo ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoredje are kadde gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ci nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax nak waye wéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma do na ko sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ko lu may may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew na la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep du wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mel ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci do adamé la birante ak ñom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dunde la yalla la ko jox bu ci haajo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala

0: ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wécc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo ñi ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñugo gëmut dañuy gis ko xamne day ñew daal di neele man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xema fofu joge waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaabi yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan wérad waye balam wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayré ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teuy rabbay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu mara ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim boobe fofu la jige boobe na munu ma ca dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraje
0: non bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di fa lay wacc rek ci sabar bo manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la daldi wacc fuf insha allah ci table bu son li ben dara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ay bo xamne do adam moko fi jëw def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñew sey bo wit day mel nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko day da ngay toxal soxa toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo yow ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la yow nga def ko te yow yaay xiyam yow la gisatu mako

نبذهم بدل ميز الأرض والسماء أبيرة يقود وغير ماء تقدم ظلعة

الشرع والبشر معا كلا من كتاب وليفنا من لكن له كتاب إلى نقول

ربكم وبجلنا تعبانا مجلي الذي خطع بضيضان ما كل منه كثير رمضان.

Thank you.

صلاة انتصارا.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa

ಐದು

Rasulullah,

Allah'a emanet olun.

وقد نما عن من كل علم وقال لي في حجة

الذي يقال لك يا سلام الله

Thank you.

توجه الى المنعاد الى الجهاد وفي الختام

Bhajami Pajalam Sitarani

Thank you.

على وكيل يكفي مشاعر

وجهك للليل والنهار حيث ما عملت بها

حكم الله حكم الله إليك فانتظر حكم الله حكم الله.

وَإِنَّ

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ

والسوى مصاكم الهي نفذت به لم يكن والفتاه

وكان كل ذات الليل مجنون.

ಹುಟ್ಟ

Yeah.

أشرف من دونكم في جسمان

I'll be the first to fall.

محمد صلى الله عليه وسلم

भजन भक्ति।

وجدت

وجل وجل

Thank you.

وقد معها

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: salamul ladhi bi kul isaayil rabbi safar
2: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay popin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp fena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 09 56 77 664

0: هدايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أوصي بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق السلام قولا من رب رحيم لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأنزل على الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والوراء في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب صربها وأكلها برك برم طوبة برك الشيخ محمد لمن بارك bakay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ganaw banu sante yalla tabaarak wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sargal sunu yaakar tay ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñoo ngi leen di nuyu fi ñu leen baxu nuyu ci benno fm 106.0 radio bene fi ci rompain bi jakkalo xale bi bayko mbacke bo jëm ko cheikhul khadim waye xale bi jakkalo darou salam keur mam cheikh anta borom darou salam ak gawan waye xale bi jakkalo heliport keur mam cheikh ayma fall dabay mam seigne ndjay yeneen du nuyu nak nuyu ba nak yakar way nuyu buñ ci be ci sunu xol way nuyu be cheikh bi yeb nak ñu ci jital sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha ibn cheikh mohammed al bashir ibn cheikh ahmadou bamba khadim rasoul diko ñaar suñu borom gën ko fa yagal lol tan ko wër tan nan ko mom way non lañuy ziaré ki nekkal mam cheikh ayma fall bay mouloudin mo señam di fall mom serif hasan fall naru ko sala fall ak jabatuk mam cheikh ayma fall gep mom itam yalla yagal ko fi lol tan ko wër tan nan ko mom waye seigne mustapha jeewnañu cheikh mohammed lamine barambakki borom mbakki kadior borom kaddi gi mom tam ñu ngi koy seur njabatuk cheikh mohammed lamine barambakki gep waye sun wasila nak cheikh abdul ahad mbakki mom seigne baskhou je mom seigne bara borom touba khatta borom touba lewet waye sunu jeewnañu ci sun seigne ci sun khalifa muy seigne modou abdullah mbakki mom seigne baskhou je khalifa seigne baskhou je jang borom touba khawlu borom darul salam kadior mom tam ñu ngi koy ziar bu baakha bax njabatuk seigne baskhou je jang gep waye njabatuk cheikhul khadim gi la ko tamli cheikh mohammed mustapha ba cheikh mohammed murtada waye lako tamale soxna fat djeb ci soxna may rek ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp wax deug yalla waye jeewri ñi balab bi nga xamni fi lan tok muy benno fm muy seigne mortala fall momitam ñu ngi koy nuyu bu baakha baakha baax te diko jaajeufal diko ziar bu baax baax ak mbolem personnel bi ne ci bir keer gi xamna buñ tuddé seigne mam mor fall ñu jakkar lool ak soxna min tam booj mu fi bayiko legi rek seigne fall ndong ak soxna nday ñang ak ñom ñepp rek wax deug yalla mbolem ku yëngu ci keer gi rek ñu ngi lay nuyu te di lay ziar di lay ñaanal jamm waye di ziar bu bax itam mbolem personnelu bi nga xamanteni bi ñoo ne ci kër gi waye mbolem auditeuru benno fm ak auditeuru benno fm waye di ñaanal bu bax itam ñi nga xamanteni bi dañoo tawat ñi ne ci kër yi ak ñi ne ci hôpital yi ñep yalla na yalla fëgg seen bop ci barke cheikh ahmad bamba khadim rasoul waye ñi nga xamni ciabi de ene fete ginaaw itam ñi ñaan suñu borom jël leen fa te lepp leen fay duggal suñu borom musal leen ci musal ci barke borom touba waye di ñaanal ñi nga xamni ñoo ne ci kërul deug yalla na yalla yërem leen yalla na yalla jikkel leen bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di nuyu mbolem ku ñuy deglu rek mbolem ku deglu radio ben fm 106.0 rek fo meuna nek rek ñu ngi lay nuyu te di lay ziar te di lay jaajeufal am bikte lool nak des wat sun emission ben ndenkan waye bala ñuy jall ñuy ziar bax serigne sidi kah jank du xasay nga xamne mom lañ fekkulon jotaay bi altine bi wessu wax deug yalla diko ziar bu baax baax ndax mom tam wax deug yalla indi won na fi tambo yo xamanteni bi ba neug ni ñang koy lacc ñu koy jaajeufal bu baax baax baax baax baax am bekte nak delsi wat sen emission ndenkan fas ko yene and ak yene ci cadeau gi ngeen and ak sen bakum talibi Moussa Mbaye talibi cheikh mohammed lamine bala mbacke sop mam cheikh lamine fall babi mouloudin fi ci ben fm 106.0 tay nak ñom bekte lol ci ko xamanteni bi mom lañ xikal jotaay bi di ko xamanteni bi wax deug yalla xama dina fen ci kanam jëmal jo xamanteni dara ñor ko lumay serigne touba waye jëmal jo xamanteni bi tam mi gëstu lu bax di ci jema dox kem katanam moy soxna yama mbay bayiko fi ci mbusobe mom lañ xekal jotaay bi tay inshallah rabbi xamna tay mom sunu mbokk yi tay jigen ñi tuwal kala ñom ñep tay bu soba yalla dina den tewlu bu baxa baxa bax ñi ziar nak wa mbusobe gep gep gep kep ku yew ko mbusobe rek nga xamne fulan bayiko rek nongi lay nuyu te di lay ziar ak fooy meuna nek tam ci dekk bi ci touba ak liwe touba ak mbolam koy deglu radio bi fo meuna nek rek ñu ngi lay jaajeufal tay ñaan suñu borom defal nu jamm xamna soxna yaama nu ngi tok waye waxtu waangi dox xamna kon dañ lay bayyi nga nuyo bo nuyo ba nopi rek ñu da dugg ci emission bi inshallah assalamu alaykum soxna yaama
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu ñep
0: ziar ma ngi nuyu ñep di len ziar di nuyu wa mbusobe gama baye ko ma ngi nuyu jital nuyo bi serigne muntaha mbake mi yag fi lol te and ak wër ma ngi nuyu wa mbusobe gama jugge xamni serigne sama yaay fa la nek muy sali fay ak mam dabo fay ñom ñep ma ngi len nuyu ak tan jaaga mo baye sa kër ga ñep ma ngi len nuyu di len ziaré di jital nuyo bi nak baye muntaha mbake yalla yagal ko fi lol te and ak wër
1: jërëjëf sama yaama ci nuyo bu am solo bobu tarkala ma sha Allah yalla na yalla barkel yow itam wax deug yalla ñu ngi lay jaajeful bax del dal jam fi ci benno fm 106.0 soxna yaama nak tay xamna ñu bëgg dugg ci ay tombe yo xamantani bi tombe yu wax deug yalla yittel askan wi la nga xamni makoy faral di waxe radio benno fm mom lolu moy moy warté fam lepp lu man di doon rek muy actualité rek dañ ci dugg waxtaan ci génn ci ay waxtaan xamna buñu démé ba ci kanam touti bu soobu yalla den ubi téléphone bi ci 88 628 1902 nga xamné ku bëgg dugg rek ci émission bi inshallah fofu ngay jaar 88 628 1902 soxna yama xam ngeen ni jamono ni muy doxé waxtu wone dañ koy waxtané waye jamono bi ñu tollu nak dañoo gis ni manam divorce yi dafa bari lool manam sey tass yi dafa bari lool lool lool lool lool lool tay fofu lañ bëgg waxtane tay mom dañuy dal nak ci sun mbokk jigen ni sa mbokk yi foku ñu laal leen waye sun mbokk goor ñi tamit foku ñu dal leen nga xamantani bi ñaari point lay doon dañuy dal ci goor ñi dal ci jigen ñi kenn ku ci ne liñ ci dugg itam duggu ñu ngir sanni kenn xeer duggu ñu kenn wax kenn lo xamne luñu wër ko taara waye mbir mo gis mo ne dañ koy waxtane ginaaw askan yi ñoko sekk njabot gi ñoko sekk ñun ñep ay nit lañu yalla bo leen waccanu fi ci aduna amna lo xamanteni bi dañ ko wara waxtaan ndax Olof Ndiaye neena nañ ko def jo gis bi neena nañ ko waxtane mokay jitu te bari na yu xew soxna yaama danaka ñaka waxtaan gi rek mokay walal ndax ñu ci bare bare ñu dugg ci lo xamanteni la tax ñu ci dugg moy dañu xamul waye buñu xamé rek yaakaar na ni dañ xam fi ni tek sen tank soxna yaama nima ko waxe legi diverse yi bari na lool manam seyu tassi bari na lool yalla nañ ci yalla mussel lool nak soxna yaama dañu xamul lu ko waral ñu war ko waxtane ndax dañu xamul ci goor ñi la xamul ñu ci jigeen ñi la ndax wax deug yalla ci sunu mbokki goor yi soxna yaama da ci am ñoo xamanteni bi wax deug yalla tam lamay doon goor lepp du tey ma wax ko wax deug yalla seen bir xawna doy war lol ndax gis gone gu jigeen nga bëgg ko yalla dogal nga dem fa mom waxtaan ak mom te boy ngoro di wax je day neex lol lepp lo xamanteni bi bo xam nga ni boko waxe mu contant wala mu beug dang ko wax lepp lo xamne boko defé mu contant wala mu beug dang ko def waye amna ño xamanteni soxna yaama ci sun mbokki goor yi ngor lañ am man waye munu ñu yox lool nak day dem ba ci biir nga xamne day indi affaire yo xamne kenn du xam nu muy demé mbaa kenn du ko mëna li jënd té lima ci gëna ñor soxna yaama moy ñi nga xamanteni dañoo tek jigen dem ak mom bam yag yalla dogal ak njabot seen digënté ñu dem ba yalla dogal divorcer bobu may wax legi am seen digënté manam taggo am seen digënté waye dañuy bayyi jigen je bayyi walé doomé té doomé soxna yaama ñom seen yeen neeku ci ndax ñom ay momin lañu rek xamuñu dara té tam kenn ku ne xam nga kuy yéer waye ki yéer mom kenn xamuko légui nak fofu soxna yaama fi la bëgg bala ñu dugg ci soxna yi dañuy dugg ci sama mbokki goor ni dama dal ci sama kaw man ba nopi man goor sama mbokki goor ni soxna yaama yaakaar na ni jigen dañ koy muñal jigen ko kuy ku dem ba wessu ñepp ni ko bëgg na la momi tam mu bayyi fa ñepp ne la bëgg na la yalla dogal seen digënté taggo dagu d'accord mën ta ñak waye même bu démé ba am sax té nga sekkal mom ay doom xamni doomi mom ay nawlé lañu doomi nit ñi nek nañu xamni bu ëlëgi mën nañ la jariñ mën nañ ko jariñ mën nañu jariñ ku ne doom yoy war nga leena bayyi xel jappalé leen fuñ mën di nek donte yoro leen sax nga tok bamu yag nga wut sa da yone leen di leen topato ta yalla tax soxna yaama fofu dal tay la bëgg ñu dugg fi inshallah
0: wa bay Moussa waxtaan yi ñu amna solo bu baax ñu dugg ci sun mbokki goor ñi ndax yalla bu la boole doom bu la boole jabar ñeen ñaar ngeen yag lool ba njabo dugg ci digënté bi bo baye ku jigen ki sax yow ku goor ko ku doom yow yi nga am won nga leen nemeku won nga leen nemeku bu baax ndax yeen ñaay yeen ko sheikh ta sa dareet la tay ji ni bo baye koku baye ngoko ndax koku am na doole man na liggey waye njabot gogu leen yalla bo leen
1: manugun dara
0: won nga leen gessu ndax yalla moy wer way kim xamul kuy weri te njabot gogu no man no dem tay bateki ne sama baye lan soxla nen la dimbali su bari te boba gatché lay doon
1: ndessal
0: kon nak yalla bu la bolé jigen ngeen sey sey bu rafet lol ngén am ay dom même boko lijeenti wu sax dom ñoy leen yalla bolel da nga leen lijeenti da nga leen lijeenti topato leen xam ñoy ñoy kan
1: ay jëjë soxna yaama yakana ni waxtaan wi lel tay bi amna solo lol war nga leen na topato ndax dom ñu mëna guñ dara té tam wax deug yalla ay nawle lañu té soxna yaama lima ci gëna jaaxal moy dañoo wala xam ni deug la nima ko waxé légui taggo yalla mo koy dogal waye kenn bëgg ko waye yakarna ni tam goor gi da wara muñ jigen ji da wara muñ waye goor gi nga xamantani bi nak da bëgg doomi jambar te ko kay nga bëgg amna ñuko bëgg won xagne yalla dogal ko wala mom mu gantu nga ñew yow mu bëgg la ñu may la ko ci faral ci yalla sunnas muhammad bañ ñukoy jox yaama dañu baye bu guddi ñu mur ko lekay ko wo ay mbolo doxo mom guddi yet lako ko ko yakarna ni bu maton yakana lolou duñ ko def
0: won nga ko sutural
1: kon yakana ni yow mi nga xamanteni yaay goor ñu def lolay jigen yekeuti ko may la ko te bañ la koy may aduna li ci biir ndax bokoy xolé xale bu goor ba ne ci biir keur ga aduna li ci biiram bokoy yoron tay du tax ñu jox lako kon koku dafa baxo lolou kon yow mi nga xamanteni bi yaab yow nak gel lañ do defal lolou nga xamni dañu jël niteki nopam doxok mom guddi rombu ñepp ñew duggal ko ci biir keur jox lako ngir jëm yalla yonenti bi ak serigne touba ko bok ak lu manti doone war nga muñ tagon nak duma ni wota am waye war nga muñ ku jigen ki nak dañ ñew ci mom waye ku goor ki mom dafa wara muñ koko labal ko yaatal ko waaw lepp lo xamantene nak soxna yama bo gisee may wax lool dafa am goor ño xamantene na yalla jéggal te bal ma dañu xawa wex bet
0: wex bet de
1: nga xamne ni manam da nga yëkëti xalé bu ndaw tuuti jox leen ko neena la bu ñu ngor man nañ lu ne man nañu wax wax ju neex man nañu jël seen alal lu ne man nañ ko mais koko bu demet parce que nak ken du dëkk rek ci ngone koko man na dox touti am ay dom am njabot dañu wax bi jamono japp ko mu xaw fourwase wala mu xaw demé nenen nga daal ko fi ni yott ni ko tém
0: ci feulé
1: nek nak ci sa bop dem di yenen mu leer lan yow la ngay def ci bir Allah bok la ngay joxe ci bir Allah bok boko defal ci ki nga xamné dañ koy mour yett la ko ngir jëm yalla yëneenti bi ak ko bok la nga bëgg ci ci mu melni dana na mel waye do ko def ginaaw daal yow ki légui yor nga ko la nga ci bëggon am nga ko légui am ngeenu njabot te xam nga ni jigen la té tam ak njabot mom ku ko yor rek tay jigen nak yakana man nga dem ba lo defalu man nga dem ba xawa mo am nama demé touti nga wara bayyi xel nak ni ki biñ la koy jox romb nañ ñeneen ñu jox lako waye am na ño xamni goor ño xamni sama bokku yo xamni duñu ko def dañu ginaaw yo la légui sekk nga ñom ak njabot dem nañ ba ñom tar ba dem na ma wañi ko na nam melen forme ba dem na ak yeneen ak yeneen ak yeneen da ngay fayda na ñuk nak legi dem tak keneen jël koko def ko sa maliki yomi dini ki nga xamni ki dañ ñoko yëkëte won jox la ko nak ngir jëm yalla ko bokk nak yow doto ko bëgg gis ak bëtt doto ko bëgg xol ak jabatam waxe nopi rek na soxna yaama lolu ñu demé
0: wa jigen buñ la ko joxe ñu mur ko guddii denk la ko nga mom jigen ke dem di sey ngir sey fa buñ la ko joxe dang ko wara yir dang ko wara ne ki kat sama soxna la na ko japp fukki lox ak juroom ñet dem na yow ba yag ak yow liggey na sa keur ga bu baax dem ba am ak yow ay njabot njabot gogou nonu tay yalla ay wer waye ken xamul kuy wer waye tay jini do ku jigen koku non nek ci keur gi lu ne daj nako fi yow lang ko wara defal nguro dem genn sa mbedd ma di xol kenen diko ko defal ta baye ki sa bir keur gi di son
1: ndaysan
0: ki sa bir keur gi mo merito lol
1: waye
0: ka sa mbedd ma merito wul lol
1: ta bamay metti yaang mom la won nga xamni buy ñu dugg sey loxo xagne dem nga ba xaw nga tane tuti wara yor nga dara waye ki nga xamni moy sa premier soxna biñ la koy jox yu yoro dara mëno go dara mu dile muñal amna lo xamni wala nga ko def ci mom ci mëno ko def ci mom ci teewul mu dile muñal diko fu muñ boleku la ko neex la ko nakari dila topato dila togal dila fotal dila passer nga dema nak ba xawa man dara legi wacc ko fa nak dem
0: tekki
1: kenen ñew jël koko tekki ko am soxna yaama lolu nakala
0: lolu mom rafet lu mako ndax goor ñi ño wara xam ni bo tekke sa aaw mu nekk ci kër gi dila muñal am ak yow ak njabot lolu dila muñal lolu lo am ak lo ñak yépp mom xamuko mu ngi lay muñal budé sombi mu ngi koy bokkal yow budé laax mu ngi koy bokkal yow
1: Aissane
0: lu ne mu ngi koy bokkal yow nek ci bir kek doon sap aw kon nak lo wara genn sa mbedd ma diko defal koka da nga wara ci bir kek gi ki nga baye ci bir kek gi mu lay muñal nga defal koko ba paré dogo genn ci mbedd mi dogo xol classu yama ci am gi rek ñu di nga nax di nek sa xaliss da koko bala mu lay koko bala nga koy jox xaliss bobu ki ci bir keur gi dina muñal wor ak yow ak am ak yow ak njabot koku nga ko wara dimbalé ba paré defal ko ba paré ku ba gis diko ñé nga doga genn sa mbedd ma
1: ndeysan
0: di classu yama ci am gi nga xamanteni dañi ñew rek di la mbaraan nek sa xaaliss na ñoo bëggu ñu la dé
1: ndeysan
0: xam kan mo la bëgg ki nek ci keur gi dina muñal
1: ndeysan
0: lum am mu bokk ko ak yow
1: lo am mu doyloko
0: lo am doyloko ken xamul li nga ñak ken xamul li nga am nek na ci bir keur gi yor ak njabot di son lolu kon koku bala nga genn sa biti defal keneen koku nga wara defal ba pare dogo defal keneen man lolu la gis man
1: lolu moy deug sax soxna yama xam nga am na yo xamni man dama ko dul tan ngor soxna yama fi ne barana jigen ño xamantani bi ñu ngi guhatar lolu mo len ko yobbe soxna yama barana jigen ño xamantani bi fi ne bu jige sam ndox do ko nan lolu mo len ko yobbe soxna yama bal na jigen ñoo xamni ngi dem hôpital ñaar dañoo febar bo len gisee yeeram len lolu mo len ko yobbe dama yalla jigeel ci wax ji manam ci ñama ko wara wax dafa am goor ñoo xamni dama yalla jigeel ngor amuñu ko te nit nak day am ngor ndax doon as gor taxula goré mais bo doone as gor bo noppé da nga wara goré mais soxna yama nit man da am na lo xamni duma ko mëna rafetlu ben yoon wallahi lazim te kep ko xamni gis na ngay dundé lolu tam wallahi lazim fi ni soxna yama bar na soxna yo xamni ni diglu émission bi wallahi seen xol jeexna fa ñu tok sax seen rango ñi ngi soti soxna yama bar na soxna yo xamantani bi fi ni bi leen di yalla bolé seen borom kër bobu amul dara ma yoru dara ma melu nen ñu ñëm ci kër ga di comme non nga ko waxé légui di gurgul di togg di yak di foot
0: folé
1: ak leen ñak lañ amul la seen ñu amul kenn xamalu leen dara mais goor gi day dem ba yalla gubil ko bunti xewal ko ke nga xamni mom la ko yalla bolé leen bo amul dara da ko fa nan tegg dem wuti kenen
0: dem séti kenen
1: ak té li ma ci gëna nakari koko bu ñëwé ki nga xamni mo jitu won ci kër gi nga xamantani mom leerman bi ñu kër dara amu ci kër gi goor gi da koy won ginaaw ne ko fi tegg man dama ko gis ba tay ba ko dem rek gis na sonno so xamni sonno yama xam nga lu ma wax neena ma man sama borom keur fi neena amna ma mom juroom benn dom man ko wa munema way lu ma ñaari atangene yo xamni du wax ma wax man ko lu ko walal munema da dem tekk ab setam indi ko ci biir keur gi jël set bobu def ko malik yomi din man mu tegg ma fele soxna yaama lol du ngor
0: lol du ngor
1: yaama lol du jëm soxna yaalla yaama lol ken xamul du diine du kenn lu ken xam parce que nit ki tamit nak da ngay goré nit da ngay goré waaw mu neexé da nga wara goré mu naqaré da nga wara goré kile yalla bolel meunagul dara mu dina muñal te kat amna ci goor ñoo xamantani kat buñu ñëndu tudd seen soxna tax ñu tudd leen nañ ko wax nak deug
0: dina muñal
1: amoo dara mëno dara mu ñu wacc ci kër gi and ak yow lo dina sagal nga xamni amna ci ñoo xamni sax soxna yo digeen yo xata dañuy dem seen bokk defa jëlit ñew dila ko indil ha di boole lañ ñak lañ am ak lañ amul yow nga ëlëk nga yalla dimbali la nga dox ak tuuti rek dem gis kenen lukki sa bët ko nga xamni mo nekkon ci kër ga di denkonte ak yoy nga ne ko fa tegg ni yak bu naqari doto nga wax ak mom doto nga dug neegam doto ko nuyu yow dal sekkato ak mom dal day mel dal yoro ko te soxna yama ak nak lu sew la nak gis nga fi ni nit ñi rek ñuy xeb ak mais ak lu sew yomal xiyamal akbar gën jëm la ko ñuko señ jambay di waxe bari nit ñoo xam seen julli dana mat seen koor dana mat seen makka dana mat mais di lan dem bay bëgg dugg ci aljana seen jabar teelen ni len taxawal yow mom do dem ndax dama amel ak est ce que loolu tam waru ñuko xolaat
0: loolu war nañ ko xolaat bari musa loolu war nañ ko xolaat baax ci mbokki goori war nañu jël seen aaw bi nga xam tan mo jitu ci kër gi di la muñal ba am ak yow ak njabot ba dara du dara mu and ko ak yow di jugga ka daanu ba nga am wuro genn ci biti di xol kenen diko jox ab xaliss yow bala nga jox koko ab xaliss xolal la nga baye ci ginnaw ba pare
1: ak fi ngeen jaar
0: bala nga genn ci biti dem di jox koko xaliss ma jot mu lay mbaran di jël xaliss bu buri ci yow war nga xalat dem aw ba nga baye ci keur ga ci jabot xamni mo yor ci yaay di foot di passé
1: ndeysan
0: di balé di liggéey di la jox dem na ba amoto won dara sax wa da dem di liggéey di la jox ngir bëgg la rek ta yalla tax kon nak koku won nga ko delo ndukal
1: ndeysan
0: bala nga genn ci biti dem di xoli kenen mu lukk sa bët war nga ki nga bayyi ci ginnaw nga respecté ko bu baax
1: ndeysan
0: xam moy kan
1: la nga am nga bokk ak mom
0: la nga am nga bokk ak mom ndax koko mo la muñal ba dara du dara am ak yow ak njabot kon na wuro ne ko fa ñukku dem di xoli kenen diko jox ab xaliss
1: soxna yama ndeysan bar na ci goor ñoo xamni seen doona ngi leen di taral kessa manam ñu ngi lek teranga je mais kessa lañ koy lek
0: kessa la
1: parce que goné nima ko waxé légui au commencement bi muy commencé biñu commencé émission bi goné mom xamul dara ndaysan té ki yow ya ko ñi ya lañ jur mais bare na li may wax ni wallahi les ñi koy dund ni suuf lañ toll wa tagu gën say mo leer la ni am nga ak mom ay doom yow nga am na ci ñoo xamné sax dañuy takki benen jigen bo xamantani bi dom yamay am yow do len jur mais dom yoyé di nga man ci ñom lu né
0: baye say dom yi nga xamné
1: mais sa dom yi nga xamné ya len jurul bopam mëno ci ñom dal sa won neew ci falé wolen xamoo ñu ngi lek xamoo ñu ngi nan xamoo ci ñom dara légui légui tam dafa am lo xamantani nima ko waxé légui rek ëlëk yowal xamat ak wala gën jëm akal yo xamantani bi bu lako sa soxna topé yakana dana metti lool té lool dafa bari lool dafa bari lool dafa bari soxna yama goor ñi nañ sétat seen bop sama mbokk goor ñi nañ sétat seen bop wa nit bu ñu yalla boole ak mom bu deug la nima ko waxe legi taggo mu nda ñak parce que and bo gis taggo ci
0: way njabot gogu do len gessu
1: way njabot gi mom baye len xel soxna yama
0: do len gessu
1: man lolu moma ci gëna intéresser moy njabot gi ndaysan da ngay gis jigen yo xamanteni bi day am juroomi dom wala juroom benn dom wala mo xam ñaata dom la am wallahi lasim moy ngat ngat di togg di len jox di li jënd di len jox di foot di len jox yow nga
0: dem di liggéey sax di len jox
1: yow nga dem tak ko xamanteni leena ma nga fukki dom ak juroom yow dom yoyu juro ci ken mais mu jital la la nga am nga new nga diko jox domi jambour yoyu baye sa dom yoyu soxna yama lolou ñawna
0: lolou ñawna
1: lolou nek na lo xam du ngor waxna ko legi du diine du lu ken xam soxna yama ñukoy def nañ xolaat seen bop nit ñi nañ xamni aduna bi yagul tek lu fay meuna wax ku fi meuna nek ala kulli hal di nga fi massa joggi mon kene ko da ngay xey wala nga gont wala nga jank rek waye dem mo munta ñak te billahi wallahi lazim amna ñoo xamantani bi yomul khiyamat akbar gën jëm mom serigne ban yaakar lu mu gaaw gaaw gaaw mom dess na leen buggal parce que amna ci yo xamne yalla mom duko batalé ndax ak mom dafa sew
0: ak dafa sew
1: ko ak dafa sew kon nit ñi nañ bayyi xel lolu ñi nga xamne ñoy sobe rap ñoy fatte émission denkan gëna seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacké Sop Mam Serafal fi ci benno FM 106.0 tay ñu xëk jaraay bi soxna Yama Mbaye bay ko fi ci Mbousobe tay nak ñuy waxtaan ci sey yakana dengeen ñi nga xamne neen lay tay émission bi té tam wax dëgg yalla yakana ku dëgg waxtaan wi xamni tawakkal ma sha Allah wax dëgg yalla goor sunu mbokki goor ni man goor la waye dafa am lo xamanteni bi kenn dako wara fetlul nit bu le yalla boole ak mom bu ngeen deme ba taggo ñewitam yow goré mom
0: seen
1: neewu ci
0: waay doom yo mom seen yeen nek
1: seen yeen neewu ci
0: seen yeen nek yow defal la nga war
1: yow defal la la war ci ñom
0: waaw
1: bo le waré xottel xottel leen bo leen waré parce que ab seenu dund ak seen lepp yow la war ya leen jur keneen jurul leen waaw lolu moy deug waye and ak jigen am ak mom ay doom ngen dem ba ci kanam nga ne ko fu ñuk wacc ko fa dem tak ko xamantani nima ko waxe legi man am fukki doom ak juroom baay mo xam ñaata doom la am nga jël la nga am kus neew nga diko jox ndaw soosa mo ki doomam baye sa doom yi nga juroom mom baye ke mom xamu ma ngay añu ñom ma ngay reer ak ñom xamu ci ñom dara lolu rafet lu moko dal dal dal dal dal 88 638 1902 mam mo xamna man nañu ubi telephone bi su ko defé ñi nga xamni ñoo ñi deglu ndax émission tem la bo xamanteni bi ñu bari rek wax deug yalla ñu koy dund fim ne ni su ko defé 88 628 1902 88 628 1902 képp ko xamni ki ba nga dugg rek man nga jaar fofu ci 88 628 1902 loolu mané indi rek ci émission bi bu soobé yalla ñu ki ko salam alaykum salam alaykum ah mo ko mo genn 88 628 1902 88 628 1902 man mako man nga jaar fofu 88 628 1902 salam alaykum salam alaykum waaw
2: sama khadikan bëgg señ fallu
1: ah sama khadikan ma ngi lay ziar bu baax ndaysan
2: bay dal na
1: dere jëf kan dere jëf kan
2: lu wër nga wax de mom
1: ah alhamdullilah ndaysan
2: wër ñi de mom man nañu doggé war ma lool
1: ha lool de mom sama khadim bëgg na ñëpp japp ci de mom
2: fecc ko leer
1: wa fecc ko leer la de
2: waaw ak fecc war ma
1: wallahi barke borom touba
2: ku ko def rek ba deewal mu jiglo de dañ la ko waxal way de ko
1: ha amna ño xamanteni bi de yamal xam mom lu gaaw gaaw mom dess na len den am fuñu len deugul mom
2: musor mbaxana ya naka koy upp
1: ah yaakar na ko nak
2: yalla xam nako
1: ah deug deug deug deug amna ci lo xam dafa ñaaw de son khadikan
2: li nga wax lepp deug la ko nak la ya waaw
1: dafa ñaaw lol de wax deug yalla
2: ñaaw na fiar dal na fiar señ khadim bay radio
1: ndaysan ndaysan
2: fiar señ sidi muxtar xuma jalibatul marafat
1: ndaysan ndaysan
2: nga xamne ka ci deug ma joxon ba nagane mi ngi ma duggal sama angal
1: ay way ndaysan ndaysan ya yango ko de
2: ndaysan ziar mo leen jindi rek
1: ndaysan ndaysan
2: ziar seigne fallou diop
1: seigne fallou diop
2: seigne fallou diagne bayuma ken
1: djelgef kan ndaysan djelgef kan soxna khadi kan beug fallou fofu ci touba saxaw gi ndaysan diko bax diko xamanteni bi torkal la lu bax rek moko ñor ñong koy ziar bu bax bax diko ñaan suñu borom dafa ko tawex ci barke cheikh mohammed fadal mbake xaritam ba mom non rek la mel ndaysan lu bax lu mu deg rek wax deug yalla dana ci jema indi contribution 88 628 1902 yakana deg ngeen waxtan wi ci mbokk gool ñi ci lañ tambalé wa yakana ñu jëm nak ci jigen ñi ndax tam ñaari version la bo duggé ci gool ñi war nga dem ci jigen ñi 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañu jaar bu ko defé ku bëgg dugg rek man nga jaar fofu ma ngi jaar bu baaxa baaxa baax ndaysan Serigne Abdoulaye Diop Touray fofu ci ndindi ndaysan soxna Oumi Diop ma ngi koy ziar bu baakha baakha ak soxna Nobey ñom ñep ñu ngi leen ziar soxna May Fall soxna Pende Diop ñu ngi koy ziar bu baakha baakha baax sama golo wi ak sama benen golo bobu soxna Serigne Djeli Falsa ak mbolam ñene ci kër gi ñep ñom ñep ma ngi leen ziar baax wa ndindi fatte wuma leen wax deug yalla 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañu jaar ba and ak ñun jotaay bi tay ñu indi sey yi nga xamanteni bi daal wax deug yalla de taggo yi dafa bari lol lol lol lol lol ni ma koy faral di waxe at mu ne danaka bu témer sey yi danaka bo doxé touti rek danaka juroom ñaar fukk yépp rek dañuy tass légui nak lol nak mu jaxal na lol lol motax ñu bëgg ko waxtane légui nak comme ni ma ko waxé légui goor gi suñu mbokk goor ni am nañ ci wall waye suñu mbokk jigen ñi am nañ ci wall 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñun ci waxtaan wi soxna yalla xamna dañuy dugg ginaaw dugg nañ ci goor ñi tam dañuy duggaat nak ci jigeen ñi tuti batay ne soxna yama jigeen ñi tam lañu gëna gor gorlu ndax tam ka nga xamni ki dafa wessu ñepp ñew ci yow ne la dama la bëgg ngir jëmm yalla ak yonent bi lam am ci alal mu yëkëti ko jox la ma jël ki 88 628 1902 88 628 1902 salaam alaykum
2: alaykum salaam
1: ku bax koku
2: ona hadi yo
1: ha soxna xadi ma lay ziar bax joom ndaysan
2: ni dalo ciar
1: yalla yalla nugo te bolen ko ndaysan
2: ni ya ba am ni solo
1: ah tawarkal la ndaysan
2: yalla wax rek def na
1: ndaysan ndaysan
2: bo ni ra nga ma war
1: ci war de baxul mom
2: da na te ci kolere
1: oh
2: ma ta ci yaaka
1: ci la ilaha illallah
2: la ko digen bo xamne dañ la wax mo lay guddi indi lako wuur ko mbalan ci tura
1: ci ndaysan
2: dang ko wara sutural
1: deug la deug la
2: ba won ko ginaaw wala mu won la ginaaw
1: deug la deug la
2: way jël digeen tek ci biiter ni dum lu ñetti
1: ci ndaysan
2: digeen nek ci all bi
1: wallahi
2: ci def lu la neex ñu sa tay bu la sa jabar xewon ni la sax may ma ni fara wi da jël ci nani ko yoru mako man nga jël ci mbedd mi may sa fa cenn jox ko 5000 francs
1: la ilaha illallah ci nga deug de
2: ni ñeen wax ci goor ñi rek
1: lol de rafetul de mom rafetul de kenn rafetlu wugo de
2: yo wax yo amna len bay
1: wallahi kenn rafetlu lolou lay wax nga deug ni day yam
2: wallahi yam ni lay siare
0: ni day lay siar
1: ndaysan
2: ko ba amna solo
1: ndaysan ndaysan diop jere jef
2: jere jef ko na yo ko na jaar
1: ache bismillah
2: allo
1: assalamu alaykum
2: ah ini ko be neexna
1: ndaysan wax nga deug ndaysan
2: limu wax di gor ñu yaa def la gor ñu dañoo mëna war
1: ah jigeen ñeen am nañ ci walla nak
2: war rek lañuy def
1: mané jigeen ñeet am nañ ci walla de gor ñi rek momu ñu ko
2: tak rek da andi da tak rek da andi da tak rek da andi
1: waw
2: man nga xex ba yor
1: waw
2: di yor
1: ndaysan di
2: tutural di def lenn lo xamna ñu ñeen ñeex jigeen la gor ñi dañoo mëna war
1: jigeen ñi tam na war dañoo gor gorlu de waaw jigéen ñet wana ñu goor goor lu de daam goor ñu sukk am jigéen ñu sukk rek
2: am na jox la wa
1: aji bismillah
2: waaleykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah
2: bay jaar ay ko am na sama toom mom
1: ah ndaysan soxna am mbay ndaysan
2: wa ñu toom ay ko mo kontan nañ ci
1: loon ci mëna indil yow loolu mëna indil ci lay wax
2: ah mané goor ñu mëna woy mo taw woy ko bokku ci mom
1: ah motax mané am na goor ñu xamné ñu mëna ñu non de
2: ko ko tax yaa ñu dama na mu ñëw do xat ko ye
1: mu way ko ma way
2: kon mo wa de bi yaa mo boyo mo ko ci
1: ah ha kon mo bokku ci mom
2: ah wala gaa man lu ñëw na ma sama ko dama mu ñu mako
1: andaysan andaysan
2: ah ñu ko ma am na sala fa
1: ah jeer jeuf mbay jeer jeuf ndaysan tawakkal la
2: Ya
0: mom tamit wa ñong lay fay soxna awa
1: ndaysan
2: ya waxan amna solo bu baakha baax
1: ndaysan ndaysan tawarkala ma sha
2: Allah yalla ya jappale
1: amin amin ya rabbal alamin ndaysan
2: wa bismillah
1: ah koku
2: non la yama gi
1: ah sama yama gi way gi
2: ma ngi fetti bi tokay ndi contane ci wax ji
1: ah ndaysan ndaysan ndaysan
2: dama sama walu bi dama yor ay goram motax
1: waw
2: na ko lay doy wal amna ko lay bax
1: deug la ndaysan
2: dama sama xol ci nak yu am sa taxala yag
1: amin yalla nank yalla bo lay gi
2: amna solo lol
1: ndaysan ndaysan tawarkala
2: ah sama yama ci amna lay siara sama doon ju bax ji
0: wa ya maryam ge mang lay delo siar
2: hmm
0: ya ngara dia ko ya ba ngay
2: ah jere jox mere jox ba
1: ne sar
2: ba jox la sali
1: ah aji bismillah hmm
2: ala
1: ñu wa son sali
2: wa way nta
1: ñeng way ñeng way ñeng
2: bye bye
1: ah wa yo son sali yo no gisee waxtan wi
2: ah waxtan ni da mom
1: hmm
2: goor ni ñoo sekk rek
1: ah way goor di
2: ñu mom la nga wara japp digeen ñom ta xamne
1: ah
2: digeen ñi mom
1: digen ni
2: ay jambar lañ dal
1: ah sama yaa
2: ma ne ci keer bi di liggey
1: hmm
2: wa
1: sama sali
2: ah
1: amna goor ñu sikki way amna jigen ñu sikki tam de
2: ah wa lol de mom amna mom lol mom amna mom
1: wa we ñaari
2: ma sama
1: amna jigen ñu sikki
2: de mom dañ tay muñal rek
1: wa deug la nak way kenn ku ne da nga wara muñ kenn ku ne da nga wara muñ de
2: da lol de amna mom
1: ah goor gi da wara muñ way jigen ñi tam da wara muñ de ndax lu bax mom ñepp ko bëgg
2: wa kon de nak ñu
1: Ndaysan
2: waaw
1: wallahi ndaysan
2: ma ngi ci soxna yaama mom
0: ma ngi fay soxna tali
1: ndaysan ndaysan
2: def na torop wax deug yalla
0: ñoo la gëna contane
2: waaw contane nañ torop
1: ma sox
2: wa xaram
1: ndaysan
2: wa xaram ma jox la torop xaram
1: ah sama torop wa acci bismillah
2: waaw
1: waaw acci bismillah
2: ana nga
1: ah sama torop
2: wa xaram ma jox la torop
1: wa acci sama torop
2: Assalamu
1: alaykum baye sa wa sonu cholo nga defay
2: bay ñu ne ziaré bu baax baax
1: si si way ndaysan si si
2: bay
1: bay ana ma kër gi
2: ñu ci daam bu baax alhamdullilah
1: no li sé waxtaan ni sonu cholo
2: bay mu daa waxtaan ma sha Allah amna solo torop torop
1: ngeen
2: ñu baax amna ñu doy wa digeen ñu amna ñu doy war wa nak sama sang bu tedd bi mom bokku ci mom ma sha Allah
1: ah
2: waaw ya na ko yalla nafa ci
1: adra amin amin amin ya rabbal alamin mom dal mu
2: ñu ñu ko ziaré bu baax
0: ma ñoy ziaré
2: ziaré bu baax baax
0: sama nay joro
2: ya na yalla guddal fan
1: amin ya rabbal alamin ndaysan
2: barkatu
1: fal wa yeen wax deug yalla sama goor yu bax ngeen wax deug yalla yalla na yalla guddal sen fante wel sen yaram
2: ta barkel len da nga bax rek
1: deug yalla yeen mom am ngeen yar am ngeen teggin neex ngeen deukel wax deug yalla ma sha Allah ma sha Allah ndey sama way wuma wayuma mané
2: wa ba mu ko
1: sama jaga mom itam man na togu ciep tay tam jambar
2: la jaga mom ma sha Allah
1: ken la mom tay tam
2: ko yalla
1: fay tay tam amna jamm nak
0: amna jamm beug
2: na jamm mom amna ko mom ma sha Allah beug na nit
1: tay tam beug na sama njabot gi tam wax deug yalla man koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko jamm ak tawfiq
2: amin bay musa ngeen fete
1: barke borom touba yeen tam ma ngi leen ñaanal bu baax yalla yalla barkel leen
2: amin bay musa nga fete
1: ndaysan ndaysan tawarkala ma sha Allah jerejef sama cioro jerejef sama cioro tawarkala ma sha Allah waaw ndaysan sunu mbokk yooyu la dëkk mbusobe tawakala masallah soxna Khadija Diop soxna Diaga soxna Awa Mbaye soxna Yama Gueye tawakala masallah soxna Sali Niang ak soxna Thioro Cissé tawakala ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax baax tey ñaan suñu borom dafa leen tawfiq ci dara jii Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul non rek non mako waxe rek la non la ma dafa am goor ñoo xamanteni dañoo am yermande am jigeen ñoo xamanteni dañoo am yermande waye tam bokku na ci ak bax tam nit labile la nga wax ko comme nonu ko soxna cioro waxe ak nonu ko soxna Awa Mbaye waxe tam wax deug yalla amna solo lol ndax wa goor mom dañu def ni jeul jeuf gatt na way ko jeuflu dal du ko deg te amna yo xamne waxtu woko defe nit rek yang koy soñ ci lu bax wax deug yalla ñom tam takala ñom ñep rek soxna Sali Niang mom tam ñung koy jaajeufal bu baax baax baax soxna Diaga nima ko waxe legi mom tam ak soxna Yama Gueye mom nga xamni tokala ma sha Allah mom dañuy roy ci mom mom kep ku dekk ak mom rek wallahi lazim tokala ma sha Allah roy teef la ndax ab jambour la jotewula ken dara te tam ku bëgg lu baax la te tam nit la ko xamanteni bi ku neexa dekkal la ñong koy ziar bu baax baax di ziar baax Serigne Khadim Ndiaye ndaysan di ziar bu baax itam soxna Serigne Adama Ndiaye way di ziar bu baax itam Serigne Diop Fall ñom ñep ndaysan ak Serigne Ibrahima Diagne ñom ñep wax deug yalla Serigne Fallu ñom ñep wa kër gi yep rek Serigne Alla soxna Ngone Fay mom tam ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax ak mbolé wa koñ bi yep rek bawuñu kenn wax deug yalla kenn ku ci ne rek ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baax soxna Bint Maroun mom tam ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax soxna Nogay ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci daraje Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul 88 628 1902 88 628 1902 soxna yaama ñu ngi won ci soxna yi xam nga légui dëng version yi ndax ni ma ko waxan légui dañoo duggal ci goor ñi légui nak ñu bëgg dugg ci jigeen ñi mais soxna yaama amna goor ñoo xamantani bi mënu ñoo muñ waye amna jigeen ñoo xamni mënu ñoo muñ tatam yaakaar na ni tam nit ni ma ko waxe légui jigeen nak mom ku wara gëna mëñu muñ li mom itam ndax balen nuux nuux ni war war waxna ko legui ki nga xamanteni bi da rombu keur yeb rombu dekk yeb ñew ba ci yow mën la dama la bëgg loolu rek kenn mën ko fay benen bi ci teggu mu jël le indi le ci keuram lam am mu diko bokk ak yow koku da nga wara muñ ngir jëmm yalla ndax dama koy faral di wax rek manam gis nga fi ne ni manam ni ngi koy faral di waxe rek waxto wacce ci keur di fa sey bam fa fan weyat lo fa jurati mbeulay taxaw ci kanam bu de lo baxa doko dan bu de boñu bu ne doko dan te ab societe bu ko ñaar bokke te lu ci sik ñu diñ ko kenn ki kenn ki warna setan bopam soxna yaama jigen bu dom bu baxe lu ñuy wax ndayam
0: ndayja rek lañuy wax
1: bu baax bu bone ndayja
0: ndayja
1: kon jigen warna gor gor loy duggé fo ci soxna yi
0: waaw suma mbokk soxna yi jigen dal lay sama mbokk soxna yi bu la ñepp bayé ñew ci yow ne la dama la bëgg koku amatul sa fay kon bu la takké indi la ci biir kërëm dang ko wara muñal yalla tax waye bo fa féké tamit ab aaw sa biir kër ga def ko comme sa mag
1: ndaysan
0: nga def ko comme sa yaay di nga bayyi sa kër ga di ndax gis na ñu bari dañuy sey ci kër mu jé fa sey ñoo jitu lepp dem na ba dal lay tagale ak say dom
1: dom
0: lo joxu ñu dag aw ba mom togi ne mom dootu fa jarat sam la la yow ku jigen ka xam yow ya mu jese ci bi kër gi yow yaay responsabilité bi yépp bu dé xott yaay def bu dé lo joxu ñu dal mu dag lo wax señ bi tamit mu ne waaw aw bay rek nga tégué ko ni
1: ndaysan
0: ta da nga wara jël aw bobu nga xamanteni mom nga fekk ci biir kër gi nga tarbiou ko ko comme sa yaay def ko comme sa mak tamit
1: ndaysan
0: bu ko jappé wujju ndax nit de bo beugé ñen ñaar ñen and ñen bokk lepp day jitu rek nga top waye mëno mu jé sey ci dama man dama jitu sama awa top
1: dedet
0: lool mën ta nek
1: lool mën ta nek
0: mën ta nek ba tax na da nga wara gor gor ki nga xamanteni mom nga fekki nga def ko comme sa yaay def ko tamit comme sa mag ju di nga bayyi sa kër ga boko defé rek sen and dina neex
1: ndaysan
0: ta bo ñëwé nga jubay la ñëpp nga jël sa doomi wut ya nga xamanteni mo nga fekk sa kër ga nga jël ko jubalé ko ak sa jëkkër wa dama gis yow bay Moussa lu bari rek da ngay mujjé sen ci bir kër lo joxo ñu dag di féwalé
1: nga xamné nga fekkam doot ñu doon dara ci kër
0: dootum dara ci kër sa yaay sa goro bi nga xamanteni mom nga fekk ci bir kër gi da ngay féwalé sa jëkkër
1: ndaysan
0: lool lepp warna bana baña am yow da nga ñew ci kër gi da nga sési
1: sax nga wara défar kër gi sax
0: nga wara défar kër gi mën nga ñew fekk kër gi sax am nu démé nga organiser ko lijeenti ko bam baax
1: oh gor
0: nga lijeenti ko bam baax way wuro ñew ci kër gi fekk koka xam na budu dara bam yi dara bu dara ñom ñaar ñoo and ko ko daanu ba yalla dogal ñu gis la tak la ci la ci biir kër gi kon nak lolu da nga wara ñew top ci kawam
1: ndaysan
0: wuro ñew diko jappé comme wujj da nga ñew yeen ñaan ngeen bokku liggéey bi
1: ndaysan
0: di jaamu yalla ñabo da nga ba fekk ci biir kër gi yow nga fexé rek bëgg leen ndax olof da di wax ni bo ñew fekk ci kër gi sa wujju doom yoy sa doom wujj yoy def ko comme say doom boko défé rek
1: nga
0: fekk sa biir kër ga yeen ñaan di ngeen mëna
1: ko bëgg doomam rek mu bëgg la
0: ko bëgg doomam mu bëgg la parce que bo ñewé ci biir kër gi bëggo kenn di jël sa doom wujjo diko jaxase ak sa jëkkër di jël sa yaayu jëkkër bobu diko jaxase ak sa jëkkër bo tëddé lu la nga wax ko di rubé
1: ndaysan
0: di jaxase ci kër gi lool mën na ñak
1: dëgg la
0: bo ñëwé ci kër gi mu jéfé ñëw da ngay défar way do yaq
1: ndaysan
0: da ngay ñëw rek way do xott
1: ndaysan
0: jéggu pousso nak dafa baax da nga wara ñëw
1: way
0: wuro di xott
1: dégu lay da yel nañ ci lu musul mom
0: wuro di xott ya mu jé ci kër gi bo ñé bo féké kër gi am lu mu doxé sa man nga ko orienter da yeen ñëpp rek
1: ñëpp nek ben
0: ñëpp nek ben
1: amna solo soxna yaama tawakkala machallah machallah tawakkala machallah soxna yaama yi ngeelu am solo dug nga fo xamni fi fu mata taxaw la soxna yaama jigen ju bax dañ dug ci kër fekk ñëpp féwolo mu fexé ba ñëpp and lolu jigen ju bax akoy def
0: jigen gu bax la
1: wallahi lesine man gis na keur go xamantani bi xale bo ndeysane wallahi man nan len ni diwa te mi ngay deg mom mi ci dekk bi bi mi wacc ci keur ga mu wacc keur ga day keur gu mak nga xamni fek na fa lu mat juroom ben jeeg ma juroom ñaari jeeg muy keur gu mak waye ken daw tuddu sa morom ken daw laal sa morom ken daw tok fi sa morom waxtaan ay non lañu won mais gis nga xale bobu mo wacc ci keur ga fexé ba bolé ñepp
0: nek tay bolé ñepp ñu doon
1: ben ñu nek ben
0: ñu nek ben
1: lolu jigen ju bax
0: ko jigen bu bax la bu bëgg sey ta yalla tax
1: jigen ju bax koy def motax mané dama koy faral di wax mané soxna yaama ñett bo leen di seen ñu ñew ku ci gëna nexé gisal ci gënal bu ñeek sey fi yow ko dakku tur way bu ngeen yagge ke gën ju ko lay
0: gën moy gën
1: waji dafa amone am ñaarel am ab aawa amum ñettel di gëreum ñettel bi rek di gëreum ñettel bi rek ñun ko wayo yow sa aaw bi nga xamne mo jitu ci kër gi ñun gisunu nga diko gëreum mo ne ah man de wax de yalla sant na ko gëreum na ko waye nak sama ñaarel sama ñettel bi dal day def ak man day jaar ak man fo xamanteni bi wax deug yalla munu mako bañe gëreum de wax deug yalla ñepp nak lay gëreum waye mom dal mom xana dama ko fatte mom
0: ndax bo defal kër gi
1: ben bis nak mo wolé ni len nak wo mbolo mo wo wa dekk ba ndekete mom dalena bëgg wax la tax mom waxé nak tuddu ñettel bi bañu togué fekk na waji dafa am ben xej bo xamni bi mi ngi ci biir kër gi wallahi lesim ben xej ak men mos xej baangi ci kër gi mos maangi ci biir kër gi waaw mo daldi wo aw bi mu ñu tok mo wo ñaare bi mu tok mo wo ñettal bi mu tok waaw mu daldi wo aw bi niko diw mo wuyu ko mun ko dama yit manangam koko jog ah dem indi ko xej ben mos me rek ni ñom tok fi ni tok ni
0: jaal
1: bi deglu mo ni ñaare bi dama yit manangam mu dem mu jog dem xaj ben mos mom tok rek mu ne ñatte bi dama jox ma dama yett ma nangam bam ne beurek rek mu xaj ben beurek top ndaysan ndaw sa mos ma ni beurek top ndaw sa ñepp ne ah mu ne gis ngeen ko de yene ko gisse sen bop de xam ngeen ni ñi de ay momin lañu mu ne ñoo wax mu ne ñu dara ñu ne waaw mu ne way gis ngeen ndaw si nga xamanteni bi moy sama ñatte bi bu ne beul gis ngeen ñom ñepp dañ ko
0: top ñepp ko top
1: ko ëmb sa sangal ko ëmb sa kersa ëmb sa sangal ko xamu ñu koy waxati ko ëmb sa sangal ëmb sa kersa manam fini momin sax am momin nga xamni ko mën tawax la sax ku melni am fos wala xar wala lo boko yereme am foko tek xol ko beutu yermane wallahi lazim fo jëm top la kon nima ko faral di waxe legi lol misal la mais gis nga jigen ju bax deug da wada dugg ci biir keur defal keur ga
0: ñoko
1: fa keur ga yaqku mu defar defal ko bam bax bo le ñep nos lañ ci gel boom lol nak jigen ju bax koy wax mo koy def fek nit ñi nga xamni yow da ngay wacc ci keur fek ñaar ñu xam dañu jubo nga dem ci kenn ke ne ko ah wa yow de mom wax deug yalla diw mi de xamna ni xagne da ngay reew rek
0: setan reew wa bu ngeen waxtaan
1: wallahi setan liñ japp rek waye mom da lu bax lay wax ci yow mom mi ngi lay séral lu bax mom da wax deug yalla bëkk demb neena ci yow nangam neena nangam gis nga dem ci kenn ko yow de wax deug yalla xamna diw mi da ngay reew rek waye wallahi akala bëgg mom de ndeysane bu la gisee sax day nangam diko wallahi lesim mom da fi ne ni buñu toggé li waxtan sax bu ñu tuddé rek manam yeen say sax day tour ay yoyep
0: bu defal
1: nga xamné lu yaq won lo né day muju defar ci wax joju nga xamné niko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di waxé né fenn wi defal sax mo gën deggu yaq kon lolu jigen ju bax mo koy def jigen ju bax moy def lolu
0: bay bi sa dama lay joxat sa ben question gis nga jigen bu bax dafa wara ñew ci kër daldi yeur jigen gu bax dafa wara ñew ci kër daal defar wa wour di ñew di yaq
1: deug la
0: yow da ngay ñew say gis yaay ak dom am dañu nga ñew defar ko
1: ndeysan
0: nga gis mag ak rek dañu
1: nga fexé ba
0: defar nga defar ko wa wouro ñew di xoti
1: dedet
0: ba bëre yi am na yeen jigen yi nga xamanteni bay Moussa da no nekk ci kër wa jaglo wuñu kër
1: ndeysan
0: ndax da nga wara nekk ci kër di defar di defar rek baña yaq
1: ndeysane
0: waye wuro ñew nek ci kër di yaq rek di feewale mag ak rak di feewale yaay ak dom di ku ne nga feewale ko
1: dedet
0: sa ñeeke li nek ci bir kër gi nga bañ ko do bu waxe sax bo nekké ci biti di ko jëw naan ki sama ñeeke li nangam sama jër baat jëkër bi nangam lepp nga wax ko
1: xana xamone yaama duguma la fofu gis nga jigen ju bax xana xamone goor mom manam mo xelelayam li olof ndiay di wax boko naxé rek mu ñoxula gis nga fi ni jigen ju bax deug dina teud ak borom kërëm ba guddi sax lu bari manam lu bari man nga ko dindi ci sa borom kër nga xam da ngay ñew sa borom kër bi naxare deret wala mu xawa ñak jubug wa kër ga nga bayyi ba guddi parce que ni goor gi di demé ba guddi mu taaj soxnaam waxtaan ak mom ci ñeek teranga jigen ju bax itam non la wara def borom kërëm dem ba guddi ngeen ñaar dong nga ko diw mu wuy la nga ko ah man dama bëggoon yoxtaan man sa soxna la waaw diw mu mala yedd sax diw mu la def len waye nak manam dañuy motalenté da nga wara wax ak man mo wara wax ak yow diw nga nga ko ha nga ko sarak di sarak yi wala sa soxna sarak yi wala nangam ak nangam mu ñel len
0: baati
1: jëkkeer yi mu ñel len te yalla tax maslal ak ñom dafa am yo xamanteni bi ah
2: 88
1: Dit. Waaw deug la de yaama wax nako legui de digene boy sey ci keur da ngay wër dikoy pousse mais boy wër dikoy lañ
0: set de xoti
1: xoti rek
0: nga wara wër dikoy lañ set nga wara yow dikoy pousse
1: waaw
2: sama jaar wax amna sama top
1: waaw sama awa
2: abone ci ci
1: waaw
2: waaw du jubanti waaw do to bëgg ci na ko nangam ak nangam nangam ak nangam rek ak bu tax ngey ci ben nopp la ko xaye day nek seen kaw di wax nek ben nopp la
1: deug la
2: digeen ko neexal wa naxal sax defé wol ko xam
1: ndaysan
2: yow nak mo amna fa bu baakha baax
1: ndaysan
2: digeen nak defal bu baax da ngay jaxate
1: ndaysan
2: da digeen man na defal yone
1: wa ba li bax nga deug de xay ma ko borom ci ba man na defal lu ne
2: wala wax nga deug man na defal yone
1: lu yaq lu ne rek digeen man nako defal
2: rek yaq lu ne digeen moko yaq
1: wa lu defal
2: rek mo ne ci ci goor ak ni bëgg na fi ñew
1: goore yi acci bismillah
2: wa da goor am na ñu nga xamne fonku ñu seeni goor
1: waaw deug la de
2: ku ñu defé nak mom
1: waaw
2: dañ ko wa fonku top
1: fofu sax na ñu fi duggu de mom bu soobe yalla inshallah ak am solo
2: ba ci ndo la nga wa fonku
1: jere jef fofu nañ fi duggu de
2: duggu ko dogu fek
1: dedet barke borom touba
2: kon ñu top ko bu tole non ci ñu te sax no ci goor wa dina bëgg ci jëk ci yo
1: ci neesan
2: soñe ci bi keur da nga war de xol keur bi bo xolé rek ñu ñi jigen war nga mëna dibalti keur gëna bo xolé rek war nga xol ñaan ñi kat ana nañ wala andu ni so fet lo rek war nga gis lool nga boole leen
1: ndaysan
2: yeen mëna na defar lu nekk
1: lay wax nga deug deug la
2: de way mëna yaq lu nekk
1: deug la de
2: da xar bu ra jox ko mo yey
1: ah gor
2: da ko ndox mu nan
1: lol de ko def yaangi sey mom
2: waaw tak sa ngete
1: waaw
2: defa sa café gu sor
1: ndaysan
2: sa yo ko sa gor ak sa jëf sa tayre
1: ci tayre wax nga deug de wax nga deug de tayre
2: tayre
1: amna solo de
2: waaw waay di ye gogo nga xam digeen bo nga xamanteni bu sajal ab borom
1: han
2: kanam nga ngay saxar
1: la ilaha illallah musulman
2: man lan la koy lekke
1: wallahi ah ñam ñam

0: jerejef soxna khadi diop jerejef soxna amou mbay ak soxna jaga ak mbolam ñene fofu ñep wax deug yalla tawat kala machallah en ngeen lu am solo lo xamanteni bi lu mata waxtane la waye soxna amou mbay dafa dugg fo xamni fi fo tam day point bu mata waxtane moy goray bari na jigeen ñi sey ci keur difa man nañ fa
1: respecté wul seen gor
0: wa xam nga goro da bokk ci sey soxna yama
1: ah bokk ci sey
0: ndax gor gi boko gisee ba bëgg ko ba mëna sey ak mom sab goro tax di kela indi aduna mom señ bi koko kenn mënu ko fay
1: kon koko boko fekke sa kër ga war nga ko fotal war nga ko passé war nga ko tégal ñam bu neex mu lek yépp wuro gem ci bid sa diko yaq
0: dedet
1: mu gis na goro ya nga xamanteni da li nek ci bir kër sa goro yow doko fotal doko passé do dugg sa neeg ñen sa sax do dugg sa bid neeg ba xol ba xam mom ki mi ngi dundam ba xam ci lu mu nek man gis nako
0: ndaysan
1: ndax sa goro bo xey bo nuyo sa jeuker ba pare war nga jall ba sa neeg goro nga dem nuyu ko
0: waaw
1: xam ci lu mu nek bu do aje wo nga rotal ko
0: ndaysan
1: bu aji nga xol ba xam yere tilim man nga fotal ko lol mom amna solo torop ci goro
0: ndaysan
1: ndax ka nga xamanteni mo jur sa jeuker koku mëno ko fay
0: dedet
1: te bo defal sab goro dama xamul koy defal
0: kenen ko defal wetti nga ko
1: ndax bo gene ci mbedd mi ñu dila gëreum naan ya bax te yow kisi bir kër gi gëreemu la koku xamma ban sens la am
0: amul ben sens
1: amul ben sens
0: dedet
1: kon nak bala bo gene ci biti bala ñu lay gëreum ñi ci bir kër gi nan la gëreum ndax dañ fa fekk sa ñëkke ci bir kër gi nga def ko comme sa yaay ndax ñëkke tamit dafa am solo
0: ñëkke tam amna solo way jikki tamitam fofu tam xamna den fi duggu ndem ci kanam parce que soxna yama bari na jikki yo xamne ñu ngi ci biir kër tamit manam fane manam leen ñu doon waxtane legi moy divorce moy taggo yu bari bari lu ci bari bari tamit amna jikki yo xamantani bi la koy sot ci ñom lay joggé
1: waaw
0: ndax sa mak wala sa rak bu goor wala sa mak bu tak jabar indi ko ci biir kër gi nga taxaw ko tam ndax tatam lu ci bari bari bari ko mom aduna mi moko indi moy lan moy yeb ni ñu def bo gisé soxna yama yeb bi señ bi diko taré manam dañu dëggal bop waye dafa day yaq lu bare soxna yama benen señ yo xamanteni bi yeb yi ñoko yaq xam nga lu tax
1: wa
0: da ngay dëkk ci koñ han légui ñuy yeb bi nga gis djeg bo xamni yaayam dañu indi 2 millions ba day indi 3 millions ak ay waxande destinaire yu kenn xamul mais koko
1: dako man
0: mais koko mënul mënuko man na wax lo mënul mais mënu sulu def lo mënul légi nak yow kenen ki ñew amu xew momata yaayam mom lam amakus neew mo indi ko ñeekale nak daali taxaw fe diir ba bëkk dem mom ko koy mom suñu jéggu jamm bi waaw bëkk dem yaayam togn fi de def na fi nangam de dug fi genn fi waye ne ci biir kër rek sa yaay amul benen jaal ñu fu fi dara waxu fi dara nangam ak naam daal fofu koko giliñ nga xamni problème bobu day dama ba ndaw ci mom dootu xëcc ci biir kër ga bari na taggo yu bari yo xamni ci ñeekke yi nañu xam seen bop waaw nañu xam seen bop waaw fofu tam fu am lu am solo la wa ndax da am ño xamanteni bi seyu ñu bari wuñu te kenn ku sey ku bax du and ak yow ku leen deegal do bax wa seyu ba ñew dem ñew ci biir kër fek yow sa jabari mag gi wala sa jabari rak gi yow li manal sama ak yow manalo ko ko wa mais yow do togg do yak do foot do passer lu sa jabari mag togg ma sa jabari rak
1: nga fa do de ko
0: han bu savé xolam nga ni sama xolam bu lu xol sax nga ni sama xolam munta togg diw difa salté ni la mel dug fi genn fi waxa yow te amo benn njariñ ci biir kër ga yoy tam nañ ko bayyi soxna yama ñeek yu bari nañ leen sétat yow mi gore bi nak yow nga xamni yow mi ya sey yow te bëgg lu bax yow mom bul xol len yow mom xolal lu bax nonu ko soxna Khadijou bax ak soxna Awa rek yow mom xolal lu bax rek
1: noko wara defal nga defal

0: koko
1: ma ngi netti ben estuar fi ben ci ben émission té koko xamna ko bu baax soxna yama da fa wallahi la ci mour la dekk mour gis nga koko damay def fi émission mu woma fi ni woma fi gorabi momo wo gorabi wallahi la ci momo wo nima fek bo moy waxtane lu melni munuma seigne moussa maniko mbacke mun ma mande sama gorabi mom muna munuma manama wat yalla ni mo gën ci aduna maniko lutax lolu munuma dafa wacc ci kër gi ma bañ ko lol mom ni lama ko waxe munuma ma bañ ko top maniko lutax nga bañ ko munuma dara nak defuma dara dama ko bañ rek te yalla tax waaw bëgguma ko rek waye defuma dara maniko waaw munuma waye mom mu bax lol ci man nga xamni mom neena dana ay sax dem jënd ay ginaaram ñu néna ñoo défar ko togg ba mu bax néna mu tibal ma ndabam tekké boisson ñu indil ma waye néna buma xëy sax dongay lay wo bu ñew néna ma sanni leen ko ci kanamam won ko ne ko li bëgguma ko ndax bañ ko rek
0: waye néna mom taxul mu ba ay ñu sa lool sa dina ci dugg parce que ñëkke ci lan nek ci biir kër gi sa yo nabe wo nga ne ci biir kër gi yow toggo
1: waw
0: yakko balé wo photo passé wo nek ci kër gi lu togg nga sabote ko
1: waaw
0: dem ci kër gi diko yaq dem ci mbedd mi sax diko yaq ba koku dotu fi jarati samulan yow ku nga xamanteni mo nek ci bir kër yeen ñaa ngeen nek fi yow sayo doon fi ñeké bo fi nekké da nga wër sa rak sa jabar jëkër joju sa jabar rak joju ak sa jabar mak joju nga jël ko def ko ni sa bop parce que mom dafa bayyi kër yaay
1: bayyi kër bayyi
0: bayyi kër bayyi nek ci bir kay def ko comme sa dom xamni yow dina am dom mu sey fenn
1: te beggou ko def non
0: te beggou ko def non ñeekay ci lan te da ngay gis ab yebbi koku dem yebbi téméré jooni ak ay jaar o ba ci télé écran ak frigo ak yépp da koy yebbi yow ke yaayam amu dara bañ am jom ba ko teral domam ñew indi lam am ak lamu ñak yépp kenn xamal lako
1: ngeen xey di ko ci masaba di ko waxtane ba problème am ci sayba
0: day
1: te pourtant yaama dogu mala fofu
0: waaw
1: gis nga nitiki nopam ke la ko jox koku koku dessé
0: lu dara
1: gis nga fini ni pagnetum aduna mi jël lolu nit ñi nañu xamé yalla ak yalla nañ ko xamé waaw ki jël domam nga ñepp bëgg ko mu bañ yow nga ñeu bëgg ko mu may la ko yëkëti ko atana tok mom ni cundum jël domam jox la mu déla togal déla fotal déla rotal déla defal lepp sëñ bi loolu ku mu doyul dara do la doy
0: koku bu yëb yaayam bu yëbuut sax
1: war nga
0: ko woy war nga xol sa xalé bi
1: ok ab gor yama
0: war nga xol sa xalé bu baax
1: xamni ki
0: koku moy togg moy yak newet bi buy taw guddëk bëcëk mang sa wañu bu doon xuss sa mang sa wañu yow ñëkke sax yow nga tok jakkalok mom dama gis bëri ñukay ba nek ci biir ak seeni dom duñ dimbali goro ba sa biir seen magi jek seen li ba sa biir kër ga duñ ko dimbali waaw lo dama koy gis
1: day am xam nga ma nga don netti histoire bobu ki may sonsi momo wo wallahi la ci mbour la rek neena be lol amé son yama neena ma bañ xalé bi lol man ko lutax nga bañ ku mëna ma dal dama ko bañ rek dama ko bëggu rek man ko ah waay mo man dal yalla ko dogal waay neena xalé bi mom bax lol tax gis nga nit ku bax xamni won kuko bañe kuko bëgg mom day def rek te yalla tax
0: waaw
1: neena xale bi day dem dindi ginaaram togg ko boole ko boisson neena bu guddé ñew indil ma tégal ma neena buma xeyé neena damay bayyi bañu togg gi ndik bam leer man mi ngi may xol mang koy xol neena dong yi ñew neena ma jël bool ba tégal leen
0: ndax bañ ko rek
1: ndax bañ ko rek neena dina bëgg sax ci ginaar yi waye duma ko mëna lek ndax bañ guma bañ xalé yi waye neena mom taxul mu ba
0: bay musa doguma la
1: fa def defal nak ma yegale neena taxul ma ba neena ma diko def rek diko def neena bu mujju nak neena ma teddu guddi neena mané ah man mi nak warna ma setat sama bop de warna ma setat sa bop de ndax nit di boko day def lu bon rek te mom mu dela defal lu bax rek te jottu wul ak man dara te bu del sax sama dom ji mu nekkal ma jur ko ci fa ya sunu mohammed beug gim ko beug ak mu ngel gim ko wone rek warna tax ma beug neena ma am ci kessa neena ma am ci kessa neena yalla dogal mu am faw xew neena gis nga kérok bam solidier ba ñew neena ay la yewon seigne moussa bi ma koy netté mi ngi joy ci téléphone bi mu ay la yewon seigne moussa mu na ma kérok joy na amna lu ma nakari joy na top neena bi xalé bi solidier ba dugg ci auto bi ba garé ba dugg ci biir kër gi neena bi ne cipp ci auto bi neena dafa waxu neena man la def tekk ba ci man neena mu kottu ma neena foon ma safon tek man neena fofu kérok bu ma man na fatu bisu kérok dina fat nak gatch xam nga lolou dari
0: aduna jëru ko
1: nak dari aduna jëru motax mu ñëlenti gi nañ koy def gori nañu muñal goray jigen yu ndaw yi goray jigen yu ndaw yi tam nañu muñal goray magi ñeeki nañ muñal seen jabaray rakki ak seen jabaray magi waaw jabaray magi jabaray rakki tam nañ muñal ñeeki ta xamni ki tamit sa ñëkke dëgg la ak no mëna mel mo sa jëkër ñoo bokk nday ak bay waaw tay yow yaay ñu ngi jëm yalla ak ak yoonent bi ak bëgg lu baax ak bëgg sey amna ci ñu amna parce que gis nga fi nit bu le lima ko waxe legi rek nit bu le day defal day def lu bon tay nga do def lu baax bu yagge mom day
0: yagge day rus
1: day sétat bopam ñong koy netti fi ci ben histoire amna ko xamni ki yoonent bi sallallahu alaihi wasallam da ko bañon lool da bañon yoonent bi lool yalla ñu yalla mussel nga xamni mom da ko bañ nga xamni bu xeye day jël mbalet mi ne ci kërëm ak mbalet mi ne ci mbedd mepp ñew indi ko ci kër yoonent bi sallallahu alaihi wasallam diko def rek ndaysan ba ben ñu tok ab diiru jamono rek mu febar ñu ñew ni yoonent bi ndaysan ñew di doxantu ci biir kër gi gisatul musatima fekkene bañ ko waxe yoonent bi dañ ah bayi leen ko rek lool amu solo ah ben ay jamono rek ñu ñew ni yoonent bi di xol ci kër gi gisul tal kenn ko soti mbalet mi mu ne waw diw mi daal ñew fi mom di jël mbalet mi dima ko sotal ci biir kër gi mom ah man dama ko ñu ko mom day sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mom da wéré di mu ne ah ñu ni waw mu ne ah ko ne man dina ko séti da di ndessane japp ba sel nga bu kurisam da di ñew ci kër waaji bimu ñew mi ko fek ci tedd mu tedd ci lal bi yoonent bi assalamu alaykum wa alaykum salam koko mu ne ko man la de ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bismillah mu dugg ci mu ne ko ana lu xew mu ne ko ah man kat fan yépp dama lay gisul rek dama daan gis nga daan am loo daan indi ci kër ga te fan yëpp gisuma la ah tey ma xam ni mbokkum dëkkandoo nga ab julli nga ni man mane naa nit nga ni man mane naa ñëw seet si la ñaanal la sa lii la dal yàlla na ko yàlla teggi mu ne ko ashhadu an la ilaha fekk na woon dub julit waaye kërëw dana yonent bi ashhadu an la ilaha illallah maa ngi dugg naa ci lislaam tey ndax yow de ku yàlla bind yaa ko gën soxna yaama loolu mooy nit dalay def lu bon yow nga di ko def lu
0: baax bu yàggee sax day rus
1: bu yàggee day am kessa mais bu fekkee niki yow dalay def lu bon yow maam mbaam olof ndiaay di wax mbaam bu la wéqee nga wéqe ko kay yéen bu moytu yéen ñaari mbaam ngeen di doon mais nit ki lay sëñ tubaab mii nga xam ne moom lañ yaakaar kay tubaab bi kay xanaa ko gis juróom ñaari at ak nangam juróom ñetti at yu manqué nga yóbbu ko nit loo xam ne boo ko defee awurum génn nga def ko ko waaw dugg ko ci géej gi yóbbu nañ ko ci fuur suul nañ ko dugal nañ ko avion taal avion ba boole nañ ko gayne boole nañ ko ku nag yu mel noonu nit ki da koy xalaat waaye tiwul kërëw bu ñëwee ci tubaab yi lu mu leen wax jéggal naa leen afawto anel ahdaa it tulan newet ci man nafaa umli xëli zarmadan la su adfaw topp ma leen dara nga xam ne am na ci tubaab boo xamante ne moom kërëw foofu la yem daa seex fital gën ni kii moom wallahi moo gën ko yàlla bind yu mel noonu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax 88 619 02 88 xam naa tey moom wax dëgg yàlla waxtaan yi macha allah xam naa leen jese nag bëreetul sax waaw waaye tubarkala macha allah 88 68 19 02 88 68 19 02. Salaamu alaykum wa rahmatullah.
2: Salaam Aj Ba Moussa Mbaye.
1: Sëñ Khadim Mbaye ndaysaan.
2: Nit ni yow salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Ñu ngi lay fay di wax wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Ñu ngi dégg bu baax ci waxtaan yi ci na soxna soofu nga imité.
1: Soxna yaama waaw.
2: Soxna yaama waxtaan yi am na solo lool.
1: Ndaysaan.
2: Ñaanal baax suñ doom bi ne bu defan yëre ci di baax rek.
1: Ndaysaan Mbaye. Amin ndaysaan.
2: Ya dum wal auditeur yi maam bu defara ci Mor Diagne. Wal auditeur yëpp rek.
1: Ndaysaan. Waaye suñ Khadim waroon nga mën a indil dara ci li ñuy wax de yow de moom soit que la. Jërëjëf ndaysaan suñ Khadim Mbaye la moom Alhaj Ndiaga Mbaye foofu ci Daru Manan de ndaysaan. xaritum maam Mor Fall tarkala macha allah ndaysaan ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaan jàmm waaye di ziar bax suñu Khadim Mbaye Mokhtar waaw sax xam naa foofu lañuy jaar ñu ziar mbokki auditeurs yi ndax liste bi mi ngi nii ma téye waaye waxtaan yi moo neex rek ñu topp ko ba tëluma sax ziar ndaysaan auditeurs yi sëñ Bassirou Ndiaye Sam ñu ngi koy ziar bax sëñ Mor Diagne ñu ngi koy ziar bax sëñ Talle Gédé Boussa ñu ngi koy ziar bax sëñ Cheikh Boye soxna Oumy Sall soxna Khadim Mbaye Ndian ñu ngi koy ziar bax soxna Maty Ba soxna Daba Diop soxna Sodo Mbodj sëñ Amsa Diop sëñ Moustapha Diop sëñ Fallou Seck Baye Fall sëñ Fatime soxna Fatime sëñ Fallou Seck soxna Fatime Mbaye foofu ci guy Baye Bari Ndiaye maa ngi koy jéggulu xam naa tuddam mi waroon naa cee dem tey waaye gis nga rek ndeysaan tabaraka allah macha allah yàlla liir ba yàlla ko fa yàlla bàyyi ci barke borom Touba te def ko magum l'islam ci barke Cheikh Amadou Bamba tan fekk lépp tetal ko maa ngi siyaar waa foofu yépp rek waa Sam googu yépp wax dëgg yàlla soxna Koumba Cisse suñu jigéen suñu xarit moom itam ñu ngi koy ziar baax baax dëgg foofu Sam soxna Awa Ndaw moom ko ñu ngi koy ziar suñ Moustapha Diop ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di bàyyi xel bu baax ak mboolem ñu dëkk foofu guy Baye Bari Ndiaye rek fàttiwuma kenn suñ Cheikh Mbaye mi borom këram ak mboolem waa kër ga ñoom ñëpp wax dëgg yàlla soxna adama gisse ñu koy ziar bu baax fofu ci daru manan soxna jor gay soxna awa touba fatte wuñ ko soxna awa jaxate ndaysan suñu auditeuriste bu baax dekk fofu ci mbusso bi mom tam ñu koy ziar bu baax wax deug yalla ak balé wa kër ga soxna musli wu jëm ndaysan mom tam ñu koy ziar bu baax soxna fatim gay fofu ci dal tansil soxna ngone gasama suñu wajur ndaysan dekk fofu ci mbusso bi diko baax ndaysan mom tam soxna fat sek jaay ko tundugu mom señ mo tala fall ndaysan mom señ blay fall ndar ñu koy ziar bu baax baax baax baax baax señ mor gay fofu ci marché mbusso bi mom tam ñu koy ziar bu baax baax soxna dial tiam laax ndaysan fofu ci daru manan di suñu jigen suñu xarit mom tam ñu koy ziar bu baax baax na suñu mbokk mbeyen yi ak sambe ni mom ndaysan dañ fay jaar xamnañ ko bu baax baax señ khadim bay alañ gis nga ko mi ngi ni señ khadim bay muxtar soxna sodo jonn fofu ci mbusso bi ñu koy ziar baax baax baax soxna njambe señ señ soxna soxna njambe señ cheikh sey mom señ touba fofu ci marché daru manan ñu koy jaar bu baax diko baax mom tam soxna khadikan bëgg fallu ndaysan gis nga wote na légui sax ñu koy jaar bu baax baax soxna señ fallu ndour mom tam ñu koy jaar bu baax baax soxna sey gey suñu jigen fofu tam ci mal bi ndaysan ci mbusso be soxna kumba sambu mom tam ñu koy jaar baax señ jili mbay fofu ci marché mbusso be mom tam señ babakar mbay jankaru khassaid ñu koy jaar bu baax soxna lokay ñang jeng soxnam señ khadim mbay kayre señ khadim kayre fofu ci yoon daru ndaysan señ khadim diop soxna nogoy ñang suñu jigen suñu xarit fofu ci mbusso bi soxna fat diop fatte wuñ ko momitam ak mbollem rek wa mbusso bi mbollem auditeur auditeur yep rek wax deug yalla waye dañuy dem ba tindo di siar bax señ mor ñang señ jam jay señ dar señ jam jay seynabu ndaysan soxna daba jogoy ñu koy siar bax soxna soore ñang soxna pende gey suñu gorob yi na fofu yalla ko yalla saxal ci barke borom touba ñu koy siar bu bax señ batti gey señ assan señ bes gey ñom ñep fatte wuñ len mbollem wa kër ga soxna fama diagne ndaysan ñom ñep rek soxna ndiaye fan ndiaye soxna seigne dam ndiaye seigne dal ak mbollem rek soxna ñu dëkk tindo bi gep gep gep rek buñu joggé tindo de bawuñu kenn waye ñuy siar bu baax itam suñu xarit seigne aliou mbay jankaru khassaid seigne mustapha mbay rakam fofu ci tindo di waye ñu dem ba mbacke bari siar baax seigne assane tiam soxna ndey diop ñu koy siar baax baax baax soxna daro ñu koy siar soxna ndey mbay geewal fatte wuñ ko mom tam ñu koy siar baax soxna nar tiam ñu koy siar bu baax seigne cheikh gueye seigne cheikh tiam ñom seigne mam gor tiam ñom ñom ñep rek mbolam wa ndaysan mbacke bari fatte wuñ len ñom ñep rek seigne on maretou gueye suñu mag ju baax ja fa ne mom tam ñu koy siar bu baax baax baax wa ñu ngi dem ba ndamatu suñu mag ju baax ja fa nek seigne aliou gueye ñu koy siar bu baax baax seigne assane gueye quartier mam da diara ak mbolam wa quartier mam diara gep nak fatte wuñ ci kenn ndaysan ñom ñep rek wa ñu ngi dem ba ndindi nima ko waxan legui seigne abdoulaye diaye seigne abdoulaye diop touray ñu koy ziar bu baax di suñu mbokk ndaysan di suñu xarit waye soxna ummi diop suñu xarit di suñu lepp rek wax deug yalla ñu koy ziar bu baax soxna ummi ñaan suñu borom guddal fanam waye soxna nago diop waye soxna may fall soxna pende diop ak mbollem wa kër ga rek ñom ñep rek ak suñu borom bobé ci kër ga xamna tuli mom dama ko minagul bu baax baax moy soxna djeli fall sa ñom ñep rek ak mbollem wa kër ga waye di ziar di ñaanal suma dom baye sal fall nek fofu ci amerique yalla nako fa yalla defal tawfiq ci barke borom touba ak mbollem wa keur ga rep ñom ñep rek wax deug yalla ñom ñep rek ñu ngi leen di baye xel bu baaxa baax baax wa mbusso bi fatte mu ma leen fofu ci sump gi ñom seigne amar fall ñom seigne cheikh diop ñom seigne goro diop ñom seigne bacci mbocc seigne dam fay ñom ñep wax deug yalla mbollem rek wa sump ga fofu ñom ñep rek seigne tal cheikh ngom ndaysan ñom ñep seigne imam diouf fofu ci arab bu jek ñom ñep fatte wuñ leen ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax baax ak mbollem rek wa mbusso bi fatuma kenn wax deug yalla ma ngi leen di ziar baaxa baax baax chauffeur di taxi ñu tekkal fofu ñom ñep ñom seigne alsan ñom seigne ousmane fay ñom ndaysan ñom seigne ousmane diouf ñom ñep rek ñom alhadji gueye fatuma leen ñom ñep rek wax deug yalla ak ñi nga xamni ñom la jakkal lol fofu ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen di wa sarene fatte wuñ leen ñom ñep rek wa ke seigne mossisse wa ke seigne dam gueye ndaysan wa ke soxna kene sambu ñom ñom ñep ñu soxna ummi fall mom seigne warot fall mom seigne modou moussa fall mom siala fall ñu ko jaar bu baax baax ndaysan fall diko ñaanal tawfiq ci barke bu wa keur baye cissé ndaysan yalla na yalla doli xewelam barke borom touba mbolam wa keur gi ñom seigne khadim ak ñom mam tierno ñom ñep rek wax deug yalla ak wa mbusso be gep rek ñep rek ñu ngi leen di jaar bu baax baax 88 68 19 02 88 68 19 02 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñoon ci émission bi soxna yama yakana ni émission bi amna solo wax deug yalla ndax ko gis lañ fi indi lepp rek xamni lu mata waxtane la waye muñ rek dafa am solo lol muñ dafa am solo lol lol lol lol lol señ soxna yama ñu dem sax ba ci domi jitt lay ci biir kër gi yoy sax war nañ ci dugg parce que manam soxna yama tak jigen waye nak olof jaay di wax neena li wax rek na mbala nga lakh jaay da ngay lekh jaay li jaax lakh lek ndax ñi nga xamni dañu seen doomi bop ñu jur sax mënu ñu ci ñoom dara waxuma la ak doomi jidle way da ngay gis ñoo xamantani bi fi na ni dañuy tak jigen mu indale dom ci biir kër ga dom joy luñ ko bëgg gis ak bet nga xamantani bi day dem sey yu bari sax da ko yaax te jigen mom ak lum la bëgg bëgg bo bañe dom mo bañ la soxna yaama yoy tam fofu tam war nañ fe dugg tot nit ñi suñu mbokki gooy ni mu ñëw seen dom yi nga xamni seen soxna yi lañ ko indale ci biir kër gi ndax koki tamit wax rek yalla dom la te meuna dem sax ko ba terol la meuna dem ba yobula makk meuna ma dem ba defal la lepp nit da ngay masalé rek yakana amna solo lool loy wax ci lool
0: lool mom amna solo bay musa ndax jigen boko takke fekk ci mom ay dom dang ko wara bëgg comme ni nga bëgge say dom nga bëgg ko bu du yalla dogalé ban may loko ba mooru ba sey ci biir kër gi bu indalé ay dom tamit dom yoy def ko comme sa dom waye dom yoy bu ngoy metti dal bu ngoy genné ndax lu bari dafa dal ñu bari tay ji da ngay indalé da ngay yor dom gis ben way rek mu tak la bax lolou yow tamit nga bax mu yobb la ba sa biir kërëm bo démé dom jang fa yobalé dom joju mom duñ ko xolé comme bëtt bini xolé say dom
1: dédé ndaysa
0: ndax dom yoy dañ ko wara dom yoy nga xamantene mom nga tek soxna ci bëgg ko ko wara bëggalé dom yoy ko wara bëggal
1: xana mom lay wax na ku bëgg ginar bëggalé ay ciujam
0: ku bëgg ginar bëggalé ay ciujam
1: waa lol tam lo am solo la sunu mbokk goor ni fofu tam yakana nañ ko baye xel bu baakha baakha baakha baax waye jigen ñi nga xamanteni bi ñoy sey tam nañ goor goor rek ni ma koy faral di waxe kena lam yakana ñong koy ndax nak boy xese bay deglu mom lepp ngay deglu yeen say nga deg sax way kat yi nga xamni ñoy way ni ci aduna rek ñoy way yo xamni way way yow boko topé ndariñ lu bare bare nga ca motax lu señ fallu mu baax ba da wax na lepp lay deglu ndax neena ku deglu lu baax do deglu bon do meuna deglu lu baax way fini radio sax pour nga diko deglu lepp nga wala deglu parce que sen fini ni musique sax man nga ko deglu amé jeli ci ndariñ amna musique yo xamni ndariñ nga ci jeli ma bu top musique ba kalang kalang ja teug ma ak yoyu mais wax ja
0: wax ja lay wax moy am ndariñ
1: wax ja mom ngay jariño xam nga sey xare la bo ci jiro dom jam nanu la sey dafa metti xam nga yoyu wax la bo xamni wax bu am solo la nga xamni yow muy sey ci keur dem ba am fu ngabot rek war nga fa muñ yo xamni sa ngabota tax sax nga diko fa muñ da gis nga fi ne ni billahi wallahi lazim man de mbossowe gi bima fi sogo ñew difa dekk dekk na fek ño xamantani bi tay lañ fa dacc ci seenu njabot bu seenu motax doomi tam nañ gor golu fonk seen wajuri gis nga fi ne dom bu fonkul wajuram lu wax welu wa ak moko ko ak moko la meuna geureum ci sa wajur geureum
0: la amul sens
1: billahi amul sens
0: amul ben sens
1: wa rawati na nak ndax fi ne ni beut bu ne sa wajur di xol yama mom rek mo la koy xol
0: ci ndong mo la koy xol mo dem fenen bam xol lako
1: musso be man dekkam na fa ak ño xamni duma jaar ci tour waye gis na ñu son ci son njabot ciono bo xamanteni bi wallahi lesin bu len senu njabot fonkul wallahi lesin bu mu dem fenn ci aduna waaw ndax ñew fi beurep xamoo fa dara mëno dalal sa njabot mënagul dara amo kenn ko lay dimbali ngay dem di wuti mat di jaay di foot lu ne nga dugg ci
0: han
1: jël say matériel di jaay di bëgg dundal sa njabot koko bu demé ba man dara bu la woné ginaaw wallahi la sim fum jëm tam yalla du bax
0: lol baxul
1: motax gonay goor yi tam nañ am jëm sam ci ñima ko wara wax nañ am jëm nañ goor goor fonk seen wajuri waaw bu sa soxna deug la lu mu bax bu fonkul sa wajur mo man de wallahi jigen juma mëna andal so fonkul sama wajur man la fa tégg ni yak bu la xari ndax man bo ma gisé ba bëgg mo man sama wajuro tax man waaw té tam nak kay mo wax la len dé ak digeen yi nga xamanteni bi ñoy tagale comme ñoo ñu ko legi soxna ciore ñom waxe ñom soxna Khadija Diop gis nga ñi ni digeen yi nga xamne ci ñew sey ci biir keur di la tagale sa sab gorok sey mel nonu wallahi lazim mara de tali waxuma fatu way febar kep boko defé ñu ñaw ñot ci yumi da ngay fatu ñaan bat lañuy def bo xam ñu ni man kenn duma tinjel kenn na gani koku nak wota tax nak nga won sa ginaaw sey bokk ginaaw wota tax nga won sey wajul ginaaw lool tam yox na
0: sa wajul mom dafa for kon waju bu la ñaanale rek fo jëm da ngay fo jëm rek fa am barké ndax waju dafa for waju mo la am juroom ñent wër ben bëss ñew xawla ray kon nak ko mëna bëgg ci aduna jigen num taru talu ak num rafet boko indé ci biir kër gi bu bëggul sa waju rek bobu jigen baxu
1: dedet deug la
0: rek bu bëggul sa waju rek bobu jigen baxu
1: deug la
0: dafa wara jël sa waju bay ko xel diko jappalé
1: xamné da bay ay wajuram
0: bay ay wajuram
1: ñoo bu xolé ñoo
0: ñoo ci biir kër gi kon nak da nga wara jël sa wajur yi nga xamanteni mom nga fekk ci biir kër yi moy sa wajuru borom kër nga fonko bu baax
1: xamna nak bu faté soxna jessaka bu ko faté ndaysan yang koy bëgg faté soxna sa jessaka
0: soxna jessaka
1: wa soxna jessaka
0: ñu ngi aram jessaka
1: ndaysan
0: ma ngi koy ziaré bu baax nit bu baax la kuma bëgg la
1: ndaysan
0: ma ngi ziaré tamit man ma ngi ko doon faté way mom la wara jital tan jaaga mi nga xamanteni mom la nekk ci biir kër gi
1: ndaysan
0: bëggul dara luma nakari
1: ndaysan
0: bu gisé ma mère sax mu ñew tok
1: ndaysan
0: suma añu du añ suma lek du lek suma def dara suma toge sax estereu rek mu ñew na ma yama dima defal ak yep te sama dante la
1: ndaysan
0: kon na man koy ñaanal bu baax
1: ndaysan
0: lepp lu mbeug sa kër gi rek yalla nako fa am
1: amin yalla
0: barke serigne lat mbacke
1: ndaysan
0: suñu serigne
1: ndaysan
0: man man koy ñaanal bu baax na bëgg na ma torop
1: ndaysan
0: sama tante la waye kuma bëgg la kuma yërem la
1: ndaysan
0: bëgg na sama doomi
1: ndaysan
0: lu nakari sama doomi rek nakal na len
1: ndaysan
0: damay genn sa yeen sa mu jël sama doom joju xadi nek ci bir kër gi mu def ko comme domam comme domam la koy def
1: ma ndaysan ndaysan wa soxna daba fay sa wëjju sa mam tam ñu ngi koy ziar bax bax bax soxna xadi mo soxna aissatou fay ñoom ñep mbolem wa kër ga ñoom ñep wax deug yalla ñu ngi len
0: ndaysan
1: soxna mam jaar mbay ndaysan ñun tam ñu ngi koy ziar bu bax bax diko ñaanal jam ak xewal ci barke borom Touba suñu borom defal ko fannu gudd lol wa andak wër soxna ndey penn sama do sama yaay joju ak soxna bussa sama sama seet bobu soxna bussa mon dama xol moy seet bi xuma xadim yaay seet
0: bi yaay seet
1: tawal kala masal ñom ñep rek ñu ngi leen di ziar bu baxa baxa bax di ñaan suñu borom yalna yalla defal nu jamm tawfiq soxna yaama ñeen juroom ben min mono lesse xamna kon dañ lay bayyi bu ko defé nga sant ñi nga wara sant ñep bu ko defé danaka jotaay bi lamu mat bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi nga sant ñi nga bëgg sant ñep nak gërëm ni nga wara gërëm ñep bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi inshallah
0: ma ngi sant ñep di gërëm ñep surtout ma mbusobe gama juggé aré bu mujju ba aré bu ñëk
1: ndaysan
0: ñep ko ma tudd sa tour rek ma ngi lay sant ndax parce que mëno lim ñep da bo limé da ngay joom waye ma ngi sant ñep ko ci melni dem ba suñu kër sama yaay Salifay ma ngi koy ziaré bu baax ndax sama yaay bobu dañoo bëgg torop
1: nango son ci
0: nango son ci ñun
1: ndaysan
0: lepp lu ñu naqé rek naqari nako
1: ndaysan
0: li naan bu la téé aji maka bu la téé aji jaarama yaay boy jaarama
1: ta doon jambar momi
0: doon jambar bëggu ñu torop
1: ndaysan
0: bu ko lu ñu naqari rek naqari nako
1: ndaysan
0: say bu xeye ma ngay ñëk moy ñëk xey moy mujjé wacc
1: ndaysan
0: bëgg nañu torop yërem na lu am bokko ñun kon na ñu ngi koy ñaanal yalla yalla na dem tok ba fekk suñu ndariñ
1: amin ya rabbal alamin ndaysan
0: ma ngi gëreem ñëpp rek am bu soobé di gëreem mam daba fay ak khadimor
1: ndaysan
0: ak aissatou
1: ndaysan
0: mam jaaram bay sama mag bu baax la mo yor sama doom ji
1: ndaw lay ndaysan
0: billahi mo yor sama doom ji
1: ndaysan
0: ma ngi son ci lolu ma ngi koy gëreem ma ngi gëreem bu baax diko siaré
1: ndaysan
0: parce que dafa jël sama doom japp ko fukk lox ak juroom ñet
1: jeuf soxna yama tawakkal ma sha Allah seigne mam mor tawakkal ma sha Allah ndaysan
3: lo qadim min nabi wa yabdu kaydan lahu jami'a abdu lo qadim min nabi wa yabdu adiyati ghabran an alaqta
1: jeuf seigne mam mor fal ci khassida yam solo yoyu xam nga soxna yama mom deke mu tuddu soxna mam jaar rek ndaysan daldi toobu ndax wax deug yalla beugum beug domam joyu joju ak wa kërëm ni té loolu man man na ci séré wax deug yalla nga xamni wa kërëm ni mom sax xamuñu ko mam jaar rek lañu xam wax deug yalla day tok fé ci kër gi fi né ni lu mat une semaine du leen gis ndaysan ñom mom lañu def nday kon mam jaar yalla ko yalla jappalé yalla ko yalla sam yalla ko yalla barké yalla may ko borom kër bu baax bu ko atam ci barké borom Touba no ngi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp tam wax deug yalla suñu xol sedd na lool émission bi trois kalamam wax deug yalla liñ ci seen won lepp am nañ ko ci ndax liñ ci indi képp ko xamné ki dégg nga ko rek yakana di nga ci mëna jariñu nima koy faral di waxé émission mom lool rek lay jariñ soxna jalla ndjay mom señ baara ndjay ndaysan mang koy xiar bax bax bax mom señ ndjay roxé ndaysan mom tam ñu ngi koy xiar bax waye soxna mam Boussa Fall faté wu mako ndaysan ñom tam mang koy xiar bu bax wa Mbousso Bey jankati xali dañu ma dëkkal fofu ñom ñep rek wax deug yalla ma ngi lay ziar señ Mbacke li sama xarit ndaysan momi tam di jankatu xassayit ñoko ziar bu baxa bax señ Bey Seck nga xamni mo jité daaira bidayatul khitma fofu ci isen glace ndaysan ñu ngoy ziar bu baxa baxa bax bax sonu aram diop ñom ñep rek fatte wuñ len sonu sukay bu ndaysan señ Abdou Samad Fall señ Bey Diop sonu Bambi sonu Sey wallahi ndaysan ñom ñepp rek fatu ci kenn dal way wa daayira bi daatu xitma dal ñom ñepp rek wax deug yalla soxna bassan jaay ñom ñom ñepp rek wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bu baakha baakha baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq señ muneeru mbay jankatu xassayit ñu ko ziar bu baakha baakha baax señ abdou diagne tawakkal la xamna ni matna sekk fimne ni xamna kon dañuy yëkëti jotaay bi ba benen yoon rek soxna khadiou kan bëgg falu ci wote na fi soxna khadiou diop wote na fi soxna jaga wote na fi soxna abou mbay wote na fi soxna yama gey wote na fi soxna salignan momitam wote na fi soxna khadiou diop momitam delu fi wote soxna cholo cissé momitam wote na fi soxna jaga momitam delu fi wote soxna abou mbay momitam delu fi wote ak ñi nga xamanteni bi ñoom ñepp bëggu nañu dugg waye xañ ne ndaysan tawakkal ma sha Allah wax deug yalla wa musso bi kenn mu leena fay ndax ñoom ñepp wax deug yalla teewu nañ émission bi dugg nañu wote nañu kon ñoom ñepp yalla na yalla fay leen ci barke cheikh amadou bamba khadim rasoul seen bokkum talibul won moussa mbay talib cheikh mohammed lamine baram bakay sop mam cheikh rafal fi ci ben fm 106.0 waye ñu sekk na jota bi soxna yama mbay bay ko musso bi yakana dingen waxtaan bi ci gamine tekni bi ñu and nak seigne mam mor fall mom seigne modou moussa fall mom seigne modou moussa ndaysan mom seigne bakay soxna lo borom tey fak la yalna yalla defal ñu jam digg top xamna ba benen bisse yon inshallah rabbi fi amanillah.

0: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekkuluk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp no dontil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mafé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
1: jeri ngeen jeuf mbok yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppal bi waaw deug la loolu lay laaj lumay yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu ma bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialli wo ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tedd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal ma la yow jangale kat alcorane ngay don la xawona ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ñu ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp dara ñu ñëw la ko na samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loza am na xale xawon na na yeen ndax ni ñu bind bi nga xal su borom bind na ñu ko ak ñom seen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobu ko marché bu bes ñaar fa señ dara mu dañ wax ba dafa téré nit ma jëlaat ci dawal ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub ma dem sampat fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xamé dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fallu nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme na la ko seigne chali waxe won ma and ak seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fallu mbake daldi may jox fele ci bayla am al nama ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi lay wax ni dëkk ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dëkk mom ma dess ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay wama tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñëra tan ñeen toy wama tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na nga jox ko dédét du ko def wa wala bëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ci pétaw dédét wa so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna ni sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci ma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ba ñik xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéme la wajal lay la suñu borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir ma waye so dara ba xol xamné ci wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy am solo di sétlu bo xamné ci sétlu ba am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci duguba li ci aji yoy ci ay sarax dal dana la ko lo ngandiko waye walu fayba nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw joru fukku wala aw téwér la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga mo jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mo ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu boole ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla musa
1: ñu ni fi ci touba sam sam ak serigne bara xore je ara kadde gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk bi lolu ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyitam yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoo mu door andi lam may jox adiyé ja né ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ma ko laaj muku ta jurut keuyiro insha allah waaw il faut ku mu jot keuyiro ba paré ma do na ko sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu may la may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu ñew né la ñu lay jox man alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mo xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé la biranté ak ñom daf lay jëna ndax dama wax né ñaan fék ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fé ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan ñom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lene dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ma am jinn ñong la am tuddu ma dem okay ma ñëw ma andi jinn bobé wala jinn té ñëw wala ñu mëna man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw nit ñëw na ami ñu ñëw tok sama kay ne ñaata la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox na la gënal ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tégué ci xaaliss tégué mu ci Allah laal wax deug yalla tégué ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma lo li ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmut dañuy gis ko xamne day ñëw daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jogé waaw manam suñu nit lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaami yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werad waye ba lu mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw lu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju dout nit dalay liggey rewe teñu rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na am teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé mel na ni la tax bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim boobe fofu la jige boobe na mënu ma ca dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rano laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram

0: ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rek moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko fi jëm a def ay pexe ba yàlla nangu lay pexem ci yow waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lay si ñaanaam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaye wàllu ñëw ñëw sëñ boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla buñ ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw mooy la ca war a remplacé dana remplacé incha allah ci kàttanu yàlla.
1: léegi ñu gis kër goo xam ne sii day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ciy def ay ñaan.
0: da ngay toxal rabaat waa raxaana si boppam ngay toxal. da nga xam ne ku ne la mel naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nag rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk defal leen bàjji moom boo ñëwee moom incha allah su ne joxe la nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw incha allah.
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Saam Saamuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy buntu kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maa ngi siyaar yi ñëpp moom laa waroon a ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaar yi mboo leen koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi tool lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu màggal kaso rajo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mam Cheikh Rahima Fall Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni ne Baye Fall nga rek dama am coxe bu rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp yu barke alxuraan.
1: adresse baa ngi fii ci Touba Saamuk Serigne Bara Khouradia arrêt card gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: benn FM 106.0.

Benno FM 106.0. Il a fait...

0: mais yow apparenté bi ne la gar man fi am na ñoxte bu sañante bu ñu la yabé nga waccu rissement fayle wala nga waccu ñaari bay fall fayle ñom yabat dem seen yoon
1: mais lolu man fuñ ko tek la xamul tamit
0: manam fuñ ko tek dal moy leen am na
1: ñoxte dañ lay nap passé occas tay nga dal ni garage lay yam wala bok rond point sax lay yam lolu nak
0: lolu lepp amuñu ci ben droit
1: xam nga du ñepp bu dé sama classe mom daf leen di jéral mais nak ñi nga xamni comme légui wax nga ko xamuñu seeni droit tayit nak jéralu leen ay saga wala bok ñuy nekk di japanté parfois sa nga dugg ci auto mais manko bi da fay jafé ñi buñ ko fayé ñi bañ
0: problème xam nga aduna non lay doxé amna ño xamé ni toujours ñi ngi def luñu wërta def wala ñi ngi wax liñu wërta wax waye yow fexel ba nekk ci li nga wara nekk
1: deug
0: man fi yow suma duggé auto na ñepp fay 200 sama yon neewu ci na ñepp fay million sama yon neewu ci man li nga xana moy règlement bi nga xana mom la préfet def moy décret bi genn ko tek ko mom lay fay tayit dag ma yob bama yegg fama jëm marché occas
1: mo yon
0: dag ma yob bama ag hoja benen ba ci topit juma ja ma ngi lancer message kérok président Tall Ndiaye wonama di mako wax képp ko xamni man tay wacce nga client ya nga wacce client ci keur seigne abdou lade ngay wacce client bi wacce nga wër rond point bi dem sa yone dem taxay bundu keur seigne abdou fata client mbake fek la fa képp ko xamni manam tay tourner nga yame deg tay fofu ci rond point bi taxaw ci keur seigne touba gi yep fa client bu la baye fali fekke dan la yob bu la am tane fekke dan lay japp
1: ah da moto yi taxaw ci bunu ko seigne touba
0: gi wa bunu ko seigne touba gi dañ fay taxaw di xam nga rek gaay mo man mi di wax yow chauffeur la damay liggey lele damay taxaw ci bunu ko seigne touba damay sacc taxaw fa mais du yoon dañ ko ayé
1: mais da na wara avancer ba ci bunu ko
0: seigne da ngay avancer ba ci keur seigne abdou fata nga yep fa client
1: intersection bi nek fofu
0: wa intersection bobu nga taxaw fa yep fa say client intersection bobu taxawé da ngay bayyi mbéd mi jëm daru mi ne dang koy bayyi te dim dang koy bayyi waye duñ ko def man mi di waxe fi dal suma fa ñewé lé dama ñew taxaw ko seigne touba gi suma fa police féké na ciopé sans permis suma fa baye faali féké jël ma yobbu tay dañ ko ayé fu ñi ayé baye dañ ko ayé du arrêt lolu tax ñu ayé ko
1: deug la
0: wa bo gisé ay jamono seigne abdou lane bakam baax ma yalla na yalla yokki léram mu indi won garage fi ci daru manan moy lor moy manam saga yu ñaawé ñu don saga ci juma jaag wax ju ñaaw ju ñen wax ci juma jaag lolu taxon seigne bi indi garage bi daru manan gog
1: deug la amna solo jerejeuf ma sha Allah ci leral yu am solo yi baye mbay ci am den dikata yo insha Allah president gap ma ngi lay nuyu ginaaw bo xamé ni xamna xaw nga tardé touti sama waji
2: assalamu alaykum ma ngi tuddé mais nak mel na ni fekk na fi sama mak sama xarit sama kilifa mel na ni émission mom lima ci retard feñu ci quoi ndax def def lepp na fi lu am solo vraiment
1: baye mbay
2: wa muy kenn ci akhlu transport ma ngi nuyu ñep xamna comme temps bi dafa gagné di ginaaw buñu santé yalla rek jullit ci yonent dembu sallu mu melni sak ané magal touba bu juk dañu faral di tok fi ñu sakku ci ñun ñu def def émission
1: deug la
2: ba mo waral sax vraiment ma ngi ci xatt ak gox yu fasanti ko mais rek radio bi day kenn ci man di nuyu kilifa ak radio bi ginaaw buñu santé yalla jullit ci yonent bi di ñaanalat cheikh mamadou muntaha yalla wëral ay cërem te yagal ko jamono waye non lañuy ñaanal bu baax serigne amdi mudu serigne amdi khadifal borom daru bayre yalla yagal ko jamonto may ko bir waye non lay nuyu nak sama buntu ci serigne fallu muy cheikh abdul karim mbacke mom serigne fallu tamay sakku ci ñepp ñu ñaanalal mako yalla wu feug ay cërem ta baye ko ak sagom ci barkep cheikhul khadim mais may nuyu sama wa keur mam wa keur cheikh mamadou mukhtar diop gam yeb di nuyu nak wa ahlu transport munu ma leena lim mais damay jël nuyu bi rek ma jox ko le president baye ndow bi nga xamne mom la suñu borom dogal tay mu jité garde ceru touba iliport boko jité ya jité transport touba way di nuyu président mamour diop bi jité département bu mbacké mais di nuyu wa région bi yépp di nuyu nak président Tall Ndiaye mais baye ndey ci am lay jël nuyu bi diko tek ci waxa mu nuyu président Ndoye Fall aussi di nuyu secteur bi suma limay ñooñu rek mel na ni ñoy support transport yi dañuy mëna yobale ñi nga xamanteni ñoo ci dess di nuyu nak sama wa garage bima bayiko muy garage bi nga xamne moy guuy sew alam ko ba tiawen comme nima ko waxe non la ko suñu borom dogal ci man di nuyu nak client yi fay jaar mais di nuyu akhlu transport di nuyu sehor kok sehor lag lagal apprenté di nuyu ñoo bayyi ci ron radio bi nga xamne bima ak sey ñi ngi daw dima ak ne ma ci radio bi nga jëm ma ngi nuyu ñepp di nuyu sama soxna di nuyu sama ñaari soxna yépp di nuyu sama soxna sama soxna Khadijo ci fofu Touba Daru Saw di nuyu wa Touba Daru Saw gi na dëkk di nuyu soxna Jessice di nuyu police di nuyu gendarmerie maa ngi nuyu ñëpp di nuyu le sous préfet le nouveau sous préfet aussi di Diakital di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Hadka di yem foofu rek di la nuyu nag yow Alhaji Fall di sakkuwaat Serigne Mor Talla Fall tamit di wax ne ñu ngi koy seet ñu ngi koy massaw vraiment ñu ngi koy jaajëfal di ñaan suñu borom fëgg ay cërëm di nuyu bépp journaliste buñ bokkal yeneen ñaan bismillah
1: jërëjëf masha allah président yow moom da nga bokk ci

0: 2022 ma di ci xex 2023 ma di ci xex 2024 man nan la ma di ci xex 2025 bi président Baye Ndiaye toge ci la garage bu am ak dal ñu togaat wota fi ñoo def procès verbal ñu neuma garage bi ya ko don xex taxawna barké alcorane ce jour suñu permis fananout all sogewuñ nga sétan ñu autorité ngay deg dañ may jappalé bu baax benen bi ci top moy ku fay ngënté mam la mala jox joxul 10000 joxul sakup ciép social li ñi def duñ ko wax social ci transport kenn duko wax kenn xamul num tollu bu len permis bu président Baye Ndiaye sel commission taxaw wax ko han wala kep ku ñu gënné wala kep ko may jafé jafé ñu gënné la ci autorité ñi dégg ñu taxaw wax ko kon jamono du neex kon bu yalla dogalé mer sama garage di liggéey ñu noman na mandat ma jëm 2030 am ñu ngembu ay xalé di leen tek sama kaw ta xalé yuñ fa ngembu ben bañ fa ñëwé mata lu ñëp adra ñaaral bi ci top amuñu carte de membre garage bi bureau dox la jaay carte di renouveler ay cartam dem nañ ba jiñ leen né ñom nañ dem porte ma plainte man garage gop ko taxaw ni da ngay laaj gop ab xaaliss yang koy togn garage bo xamni jaay nga ay auto def ci xex ci damu ci say tank damu ci say loxo dem ay goné nak man nané nak ñaari goné ñoo fa ñëw di ma togn ñeneen ñi ci def ñepp wa garage ba ngay dégg ma ngi nuyu Assane Ndiaye di nuyu Moussa Thiam di nuyu Fallou Dia di nuyu Babacar Sakho di nuyu Maguey Guèye nuyu sama vice président di nuyu staff bi ma andal di liggéey di nuyu grand Ousmane Fall bi dëkk Ndagué ne ci sama wet di nuyu ñepp di wax ne ko atawul xuyo mom xex nga yatte moy xalé bi mom ben xeyna taxawul fa sama yoto jabeli ci ak askan wi xalé yi bañ ko xamé mu bëggaat ko ñu ne ko ñun duñ ko def togaat na fa mu leen nañ baré ay mandat boy ne ko ñun duñu baré ay mandat ne ko ci dëgg
1: manam ñu bëgg baara sa mandat
0: waaw lo ne ko ci dëgg mom xalé bi man nak l'essentiel binduna autorité yi def na li ma wara def benen bi jott ñu yor audion di ma yu sarel ci panel yi na leer nañ ay mag na ko gembu yo xamni nit ñu bon lañ tekki wuñ dara transport benen bi ci lop bayiwuñ Baye Ndiaye bayiwuñ kenn ci radio yi lañuy dem ñun dañoo rek njabot bokku ci ay fami gëna ñu ni ñom buñu leen gënu Touba gi li ñu def ñun xex ba def ko gap def ko Baye Ndiaye def ko mais ñom buñ ko defé dekk bi du baax nga taxaw tam ñom ci liggéey biñ dox di liggéey liggéey askan wi ak transport Touba yoy mëno ko ngay dox di yaq di jabelis lol non nañ xamne doxut benen bi ci top moy Touba gi day wessu fi auto yema yer tay ñuy daw garage guiso alam nga dañ fi jog likoy sansé dinañ nan bu ñëw yal na wacc ci ñom benen bi ci top projet yi ñu dugg xalé yi bu len kenn duggal ci lu len di yaq senam xel nañu dem wuti ay avance ko amu

0: magal gi jipsina li des beretul ak nepp
1: lima lay xamal koy moy len magal gi ke yalla na ci sun borom xewal sax la ci def yalla na defal xewal goné yi di man di yobbu client yi ban yegg fan jëm di len dimbali wañi len passi lu ci am solo la waye ndox mi mom ma sha Allah mun fi yalla baye dina bari te yoon amut kon nak ma ngi wax goné yi nañ wañi passi ngir jëmmi serigne bamba yeureum client yi ndax mom vraiment ndox mi mom dina bari mom bu neexé yalla yentem mom tay yoon yi defuruñ ci dara nak bu deug bëgg deug ndax barki dembu rek ñi ngi commencé dajji fi di commencé jumaa seigne cheikh ñi ngi koy dajji bañ ko dajje wax de yalla lañ fa jotta defar ni kus neew def ci xeer yi ma sha Allah waye dañu war na yegg dañu war na yegg ba pharmacie am tay ji xey ci wun leg imagine makal gi 1 mois ci dess est ce que man na 1 mois sax wala bu ko maté le koy manki tout lay doon leg yow nga defaru ko dara han xeyo fa tay bu la nexé xey bu la nexé do xey kon bëgguno jappalé wax deug yalla wa touba fi bu la nexé man nañ ko défar ci ñaari fan wala ñetti fan ndax tay ni ñu def dem ba dajji fi barki dem ba dajji fi yama dégg té li commencé ci jumaa seigne cheikh ji
0: micro
1: waaw ba dajji fofu tay yama dégg té lalé la fa néwon complètement jalko nalé défar fa ay xéer mbam gëna kawé nga na fofu tay néñu ko def né fi dul da buñ ko gadar na won fi dul tay bu tawé ndox mom du fa jaar mom waye tay xey ci wuñ han nan lu dimbali gi soli dimbali seigne touba Seigne Touba magalam gi amut lumay mom te dana deg Seigne Modou Moussa Fallou yalna yalla yok leram neena magalu kasra djob lepp lu ci way di def budé deug la ci yow bu dewe ne fuk ngay man bo de ben fuk ngay man barke borbu gari jang man mako ñëk taxawal no ak sun mak sa ben xarit bu ñu wax ngañ djob ak mon ndjay men dekk keur Seigne Ñaan kon yoonu Seigne Touba amut tanki ginaaw tanki kanam rek la am nanu dimbali autre yi defal ñu teul yi ngi lay wara soli benn ba ci top president gab Mbacke Touba tuturu ñu ñu fi dugg ni fi daw waye neena leen bu ngeen fi dugg ni dawit de leen yap li Mbacke Touba yi yap ndax Mbacke mom ku ñu dimbali ci kinaay dañ lay sant di la gëreum waye de leen yabine nak li nga xamne mom la Mbacke Touba yi yap moy ñaar fuk ak marché occas waaw lool dal moy deug mom benen bi ci topin nak teul yi mom nan nuko def ndax fi dol tay bo jaaré tay yami deg tay jëm istom Mbacke xewar be ak yoon wa jaar na la ci ginaaw senaleku mbake bobu ñaar yoonu amu ci wenn yoonu bax nga joge wat elton mbake ba wenn yoon baxu ci aw yoon mom amna problème nun mbake touba amna problème amunu yoonu bax bune deug rek la yalla bëgg deg nga joge wat fofu ñew 28 banque bobu neko banque ki bi la xoma nu ngi baaw baap nga dugg biir marché gas amutu yoon fi dol tay maguette ba bu tawé deug barke seigne touba mbake auto du fa jaar auto bu fa jaar da nga fa dess ndax bo mën ta dawal sax amna noko accélérer sa bilis dina dam yak sa radiateur ndax ndox da am nañ ci duggé waaw kon nañu défaral yooni baye fali ligéyal nañu fiñu wara jaar fepp wayé nak ndox mi mom wax deug yalla doyna war lol ndox mi doyna war lol té li baxut yooni amut té wax deug yalla ma ngi waxé nak autorité nañu dimbali bu ñu yéggé ci magal gek jamm fepp fu goné ñew yoré auto bëgg djéggi may ko mu djéggi goné mom wax yalla min nañ yoonu mbacké yoon min nañ Touba xam nañ fiñu jaar manam bu yobbu kinaay lol ma ngi ñaan autorité nañu dimbali rek non fu ñëw bëgg jéggi nan numay rek mu jéggi jall waaw ki jéggi jall mom may ko rek mu jéggi jall loolu mom tout ci gone yi man leen di waxe nan amu yar ami téggine ndax ki nga xam lañ ko tek ci télé bi nako kat bu fi kenn jaar wala kat ki bu kenn def nangam yow ma fa yex ci an la ko yar ak téggine boko ñaané man la dimbi lu may la jéggi loolu ma ngi koy ñaan autorité yi ñu defal nuko sauveur ci ñu def ndank te xamna magal gi yag nañu dem ak magal yag nañu fekk magal ko xamni man 78 la ñew Touba magal gu la fekk na fi te fi tole mag xaisu da wërumako lama ci amone lepp dem na ci magaluk seigne bamba gi kon nak nan and ak ngor and ak diine def ndank may waxe sun mbokk and def transport yi nga tan ci groupe bi ñi ngi may deg nañuy def ndank nak comme que dimbali lu bañuy daw goudi te lepp kat ci president yi la ak syndicaliste yi buñ leen ruslo nan leen def ndank ndax kat li am solo mo leen bo yabé fusiyene yebbi lu am solo la yag ci yoon mo gën yag hôpital waaw xonk ran wala nga pousser mo gën takadret yalla nu yalla musul ci lolu sofu ci nañ def ndank ta xamna adina jeex gu tekké ngi sugut ben transporteur bu jaay auto ngir fajuup chauffeur te yaakar na lolu do mbad ni tukki kon na len def ndank ta xamna chauffeur bi da nga man sa métier motax borom auto bi jox la auto bo doon menam xel du lako jox ma ngi jéggulu ci wax joju sax nak ndax kat fani tan imam fa lañuy tan chauffeur sa lepp day mat car ma sha Allah ciowli nak fiñ tol ni bari na lol ci auto te li lu ko yobbe moy sun bop mo nu ko yobbe toujours ya ngi yak ko xamni yame deg te mo lo gën fouf nga fassiyene ko yak ci panel yi fassiyene ko yak ci groupe yi ab groupe da no war defarante di dimbalante yalla tax ku ci nek tibu ci kanam lolu moy li nga xamne mo am solo waye nak so fassiyene yow gor set wit nga fassiyene ko yak da tay xol mamour jëm xol mi nim di yore département bi machallah ba ci ndaysan baye ndoy mi non nim yore commune touba ñepp top ci mom mi ngi liggey normal ndax goné la kat way bam ñëwé ba légui mi ngi tégg ci yoon kon yoon mi téggu yalla nako sa borom dimbilé mok estafam samba sall di wax dëgg yalla ma sha Allah président matar ngomit ndaysan bu garasu type momitam ma sha Allah momitam foko fekk mi ngi wax goné def leen nangam ndax nangam ji moy li nga xamné mo am solo ab liggey dang koy tégg ci yoon dawal auto duy tiaxan way nañu défaral télé bi ab télé bu baxé sa fursu dinañ dawal normal dé way télé bu baxu lolé man na am ndax bo so fe poids yame deg tay jaar ci ndox ndox ma nga jaar yame deg fek ak kamba nga fa ne man na daane auto ndax xamoo fo mino fo way ñu nga xamna min nantu ba min teli yu boni xamna ñin fi jaare mais gan ñi xamul motax ñu war defal teli bi ab teli ndox wutu ci dara ab teli ndox wutu ci dara te Touba gi li ni fay ñun auto yi vraiment war na mëna defal lune te Touba li fi dugg ci commerce li fi dugg manam tay ci alal li fi dugg te manam tay ci banque yi fi ne comme ne ko president ko wax war na ñu mëna dimbali ci sutur nil ñu dimbali goné yi mëna ami auto yun momal seen bop bu ko defé président rogu rumay di amé dégg tay li nga xamné mom lañuy lidjenté moy auto yi fi wara daw moy tata yo xamné war nañ fi ñew nañ fexé manam bu ñewé ñu jox ko goné yi xamné ñoo dëkk ci dëkk bi doon ay chauffeur ñu fassiyé nit manam fexé ko wañi bañ wañi lu manam tay question bi amna ci solo trop waaw waye auto yoy bu ñewé tay taw yoon am fi auto yépp ay yaqku rek comme tata yu jëk na man dawal na tata 4 ans 6 mois dawal nako waaw te tata yu bari fi tole nga xamé auto yu bari ngi digën Touba ak Mbacké liko yaq moy aw yoon mo fi amut aw yoon te mo amut da no wara défar yoon yi bu ko défé auto yi bu fi neex da nga mëna liggéey normal chauffeur bi liggéey normal xaaliss am waye luñ liggéey mu déllu wat auto yi barké borom Touba Mbacké ndax yoon wu amut
0: deug la amna solo baye mbay dam xamna daf melni temps bi jeexna sax presque président gap loy tago
2: man de tago gudu tago lay don damay santat serigne touba bax di santat sama ñaari wajur di santat serigne fallou waye di nu wat sama soxna suma muy sama aw di soxna khadi diop di nu sama ñaarel sama djessise ak yayam fama sisi nang di nu di nu wat tayam di nu wat deuk bi di wax na nak amna luñu faté sama aw sama yaay ñoo bokk yaay ma ngi nuyu soxna mbeen diop waw ma ngi nuyu soxna mbeen diop da nga deug sama baba gara suma nuyu sama aw rek jël ko jox ko ko mu duwel mako waye ma ngi wax len
0: dug nga sama commune dem
2: ok yow ñoo bokk lepp di nuyu bas gap sama rak sa xarit
0: basiru gap
2: wa ma ngi nuyu di ñaan wat cheikh djilou abdou khadir djé ñu yag jamono te wër di wax ne amna nak tutu rek lañu fatte moy rarab daru salam bi nga xamne mi ngi joge bir mbacke wala doy dug mbacke wala genn mbacke ca daral ga continue jaar daru salam continue dem ba nga xamne moy jumaaye ja nañ ko defar parce que amna solo ci dugg bi ak genn bi rana ba buñ ko defé dina wañi plan circulation bi benen bi ci top tamit waxon nako préfet daw waxon nako way tak daru daw plan circulation magal Touba bala ñukoy tek nañuy wo sama classe gi ñu gatto def parce que yalla dogal ñun dañu maîtriser dëkk bi xam ko ta daw buñ ko tégué amna nañu ko doxale mais bima waxé man gën def ay audio ñu jël sama audio yobbu ma ngi nuyu bu baax commandant Fall bu brigade tayen bi jité commandant bu Touba man la ni dégglu na ma te ba mama dégglo lama doon wax def nako te ba mako défé gis na ci ndariñ ndax man fi la dëkk te Touba ma ñor
0: amna solo président
2: ni askan wi di soñaan ñep di wax ne gab dal Aladji Fall
0: jërëjëf
2: ndaysan ñu lay nuyu di nuyuat kilifa ak rajo bi di wax ne mi ngi Touba
0: ndaysan jërëjëf
2: mi ngi ci transport bi yalla dogal nak gab mom nekkut ab ragal du ko mu darat benen bi ci tebbi dëkk bi di Touba ma ngi nuyuat serigne dam ñu sëñëb lat di nuyu cheikh bassam sëñëb du xaar di ko xiar na magal gi fekk ko fi rek mais vraiment gis nañ effort di nuyu ay magam di nuyu njabot ak Serigne Touba
0: gëj
2: di nuyu wa ahul transport mais yu jaajëfalaat sama baay bi di ñaan yàlla yàggal taxawaay muy baay Ndey Thiam di wax nag na ko xale yi gën a jox cër beneen bi ci topp ku lay jumbi ci sa liggéey di la dawloo ay àq kooku mooy sa xarit mais gis nga ki lay influencé naan la baay Ndey nii li mu wax jaaduwut dañ ngeen a war a bàyyi ngeen def nii kooku ab yàq kat la nañ téyewaat client yi ndax xool ay otoo ngi ñëw de te seen rivalité te pousé ñu di selam do set ma ngi sant di le gërëm jërëjëf
0: jërëjëf président waxtu wi xamna baye may 10 secondes rek da melni journal moy ñom motax
1: jaaj wa man dal ma ngi leen di sant yeen wa radio bi di sant kilifa ge di la sant yow mi
0: jërëjëf ndaysan
1: ndax nit ko xamne ni keur yow tol na la yow te fu mu waxe na la baye koko mënu ko fay
0: ndaysan
1: benen ba ca topine nak no ngi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaan dal président regroupement yi muy bay noy boko waxe rek ci commune bi wax nga ñepp wax mamour jëmbuul département mbacké wax nga ñepp nga dem ci matar ngom dem ci ndëri bi wax nga ñepp kon yalla nu yalla defal jamm defal mbolam julit may nuyu nak gone mbacké touba yépp rawal ci nak gone nekk sama groupe mbacké touba bi nga xamne lepp lu bax lu ne rek ñing ko ciy def di nuyit sama gone yi nga xamne tay yami de ay Allo Dakar la ñor ma ngi di sante di leen gëreem ndax ñoom itam ci mbacké touba lañ nekkon kon xeynal tax ñi dawal Allo Dakar manam moy ñak pexé mo tax ñuy dawal Allo Dakar tay buñ amonté leneen gëna dañ leen di liggéeyal kon du liggéey kon nan sante yalla yonte bi serigne touba julli ci mohammed
0: jerejeuf ndeysan
1: fassiyene auto yi nak di ñew ñu fassiyene ci am ñun ñep dawal ko ci bismillah man reem bi gën ci rabbil alamin wolbeti ko daru ñu gëx ta daru salam gën gi jul tay bu gud bu nawet bi ñew fi tal tay auto yi dañuy tegg duñ mëna jaar ndax yoon am fa fofu war nañu defar teliba bu de deug ngeen bëgg deg
0: jerejeuf jere ngeen jëf amna solo jerejeuf baye mbay ciam ñu ngi lay sante di la gërëm nek vice president regroupement mbacké touba bi nga xam tay baye ndey fall moko jité way di sante bu baax president gam moom tam ci disponibilité bi nga xam amna ko ñu wo ñu muy siñu sa su nek ni la koy def ak ñom ñong koy sante ko gëreum diko jaajeufal jox leen dig dajé inshallah benen lundi 20h 21h30 xamna journal moy ñu kon jere ngeen jëf yalla na jamm yak
3: assalamu alaykum bokki faral di tewlu la radio television communautaire bismillah ci xibaari li ci gëna feuse fofé ci Touba fébar bi di trépanocytose mu ngay gën di law ndax nak mu jëgé ñenti témer yi ñett ñu ngi di seytu fofé ci hôpital Cheikhoul Khadim té nañ ci gëna bëri nak trépanocytose forme SSB lañ amé bu sukkandiko ci docteur Mariana Camara dinañ dem itam fofé ci nekk ci commune bu la fi nga xamanté nak école élémentaire bu fay fék

0: tarkal la de ngeen nuyo bu am solo bi nga xamanteni mom la nuyo ñu lay tay ko jotaay bi rek jox ko mu taptal ci nuyo akam ziaram mbolam kilifi nga xamanteni ñi ngi baye xero jo ben fm rawatina soppi nga xamanteni ñom la baye ci Touba Mbourel señ Mamor kon nga taptal ci nuyo bi rek
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim bark borom Touba no ngi sante yalla sunu borom takal ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu sangi waye di ziaré cheikh muhammad al muntaha di ñaan ci daraaji khasaid yalla na sunu borom gëna guddal aw fanam gëna wiri ay ciiram ci daraaji cheikh ahmadou bamba non lañ koy ñaanale khalifa mam cheikh ibrahima fall lamp ak mbollem jabotu cheikhul khadim gi waye no ngi ziaré sunu serigne modou abdoulaye mbacke mom serigne mamour dendey yalla na sunu borom gën ko yagal ci sunu kanam ak njabotu cheikh ahmadou ndumbe gep serigne ibrahima khodja mi nga xamne moy khalifa bi waye sunu buntu nga xamne moy serigne modou abdoulaye no ngoy ziaré bu baakha baakha baax waye di ziaré mbollem kuy deg sunu radio rek serigne mamour no ngoy ziaré baax yu tamit di lay jajeufal ci kanam inshallah
0: acca jeureujeuf serigne mamour ndong jangotu khassida touba mbourel mo nek nonu tay moy sunu gan ci rodo ben fm mbollem ko xamanteni mas nga jaar jotaay bi rek ñi ngi lay beral ab nuyo ak ab ziar mbollem ahlu jank xisi nga xamanteni ñom ñep teewon jotaay bi ak nga xamanteni teewu ñom ñep na ñi ngi di nuyu bu baax baax te di len ziar di len ñaanal sunu kaddu fekk len ci jam serigne mamour ginaa bi ngi toftal ci nuyo bi rek tar kala nuyo bi gat na waye matale na ndax batum ñep bayut kenn te batu fepp tin bayut fenn waye bëgg na xam rek kan moy serigne mamour ndong jangul xisi ndax sop yu bari ñu duglu jotaay bi te bëgg na xam kan moy serigne mamour ndong jangul xisi
1: wa serigne mamour ndong lay ziaré wa serigne mamour ndong de ab dongola bo xamné sunu borom moko baxé mu juddou ci talibé juddou yi tamen juddou ci képparu ño xamné khassid rek lañu xam mom mu don dongo bo xamné nak bëggam lepp khassayid la di ñaan kuy dégg sunu kaddu nga ñaanal ñu luñu mëna am ñu du ci yegg serigne bi rek da serigne bi tax ab dongola bo xamné dal ci biir dongo yi yalla dogal na khassida rek moy sunu tol moy sunu lepp waaw inshallah mom dal ab dongola bo xamne dal khassay rek la bëgg inshallah
0: tarkal ab dongo bo xamanteni khassida rek la bëgg si mamour bëgg na la xam kan nga dugg ci njangam khassida mi
1: wa khassida yi de dugg gi mom danaka dama juddu rek nek ci bima dalé jang ba xam luma gis xam ko ndax khassida mom ci sama mam la tamlé be ci sama wayjur kon man dama judd rek fek sama wayjur nek ci khassida yi ba may don tout tank di jiem di aw be ni ma sunu borom dimle may am sama programme bop waaw
0: tarkal da nga judd xam rek nek ci khassida yi
1: wallahi lansim
0: tarkal amna solo ndax ci mamour ndortem fek na jankati yi xamanteni ñu amul tour boba ñi ci khassida yi di yëngu wala ci mamour ñam fekkon ño xamanteni ay mag lan fim tol ni wala sax nekku ton fi
1: waaw yalla dogal na nak man mom bima xamliko ñi fi nek ni ku melni Serigne Fallou Ndiaye da ci eram lay yëngu ndax nak at yi mom bari na bari wut ndax man ma nga judd 77 waye jankat yi ma fi fekkon mu nga xamne ku melni sama wayjur wi nga xamne sama ko tuddé ñu bari xam ko muy Alhaji Mohamed Ndong jankat ko Said mom ci képaram la défé lépp waye eru Fallou Ndiaye bi nga xamne mom la fekk muy def dama ñew rek nampatalu ci teggu ci yoon wa
0: mom erreur Serigne Fallou Ndiaye la jang mom waaw
1: wa mom lay jang waaw
0: tarkal ndox non dundé ci ndaw gi ndax mana tout tank gi ñu yobul ci dara jek wala bok ñu bëgg ci yow sakum jangu mecca ak yu ñu démé ndox non dundé ci tout tank ak jangu xisi di nga xamé wajur wi da nga xamé rek mu nekk ci
1: waaw melon na ni nak yalla defal na ma ci ndimbal ndax sama wajur mo wo nga sama mam mbay mak mom ak sama mag mamon ndong ñoo do nek ci tool yi waye sa buñ mo so wona dem ay jang ba beut set su ñewé daf ñuy forcer nañu dem leen liggéey lolé it bima tam lay ñew Touba gi di jang dara be jang mi mat ma duggu mecce ci lolé la ma suñu borom dimbalé be dama ko tam be fim tool ni buma amul tourne yu tégalo man na fanane jang ma xéena ci sama liggéey
0: kon dal liggéey bi nga boole nak jang mi
1: wa mom la boole mu jang
0: acca ñu profito rek duggal fofu rek boole mu jang xisi di nga xamanteni ay ndaw leen leen tudde te ñoom nanguñu nekk ci liggéey bi ñu bari di leen ko wax tamit ñoom it nga baax leen rek laay biir leen ñu nekk ci liggéey bi
1: waaw loolu day xëj na maanaam tolluwaay la ndax kenn ku ne nag am na foo xam ne manam fofu nga mané waye li gën ci ñima ko saña wax so démé ba leer aduna né jang mi nanguna lay ba mënoto ko bolé liggéey loolu sante yalla la waye budé amago yeen programme yi bu fekkenté né am nga loolu yëngu mën nga ko bolé ak mom lu metti metti be bala jang mi nanguna xassina nak amna jank do xam bo leen tudon tay li ñor ci jang rek mo tuñ ko jang kon ñoo ñu wax taxon ñuy wax waye ñi nga xam nak bari guñ ay bass bari guñ ñu leen xam buñ amé meneen metti jërëgun bu leen ko yakal ci ñima ko saña wax
0: tarkal mu don ak lay bir ndax metti metti mit yoku ci jang mi dara so démé nak ba xamanti programme nanguna ko mom boba nak ñaan ko nangu sonal borom tarkal kon nak ñu ñaax leen ci bu baax ba ñi xamé yalla dogal na rek ndeysane bo leen ko ak metti ñi bo leen ko ak metti ndax metti mi dajay am solo lol ci liggey bi so démé nak bu programme nangu mom tarkal ñepp xam nañ né mom bëdd yoon way xam na lu bopatal kon su ko défé señ mamour ñu kon rek ci waxtaan yi mbolem sopi nga xamanti ni ngi bayyi xel jotaay bi ñoom am nañ ci walu su ne ba ci kanam da mëna jaar ci 88 628 19 02 nga xamé wajuru jang air señ Fallou Ndiaye ndax boba ci air señ Fallou Ndiaye rek nga concentré won wala am nañ yeneen jankar yo xamanti ni doon nga nam nam seen air
1: wa dedet nak man mom yalla def ma dimbalé bima xamé rek airu señ Fallou bima tamlé tok dal di laaj ñu dem aw musuma jang benen air airu Fallou Ndiaye rek ki laaj jëm am jang ben ni yalla dogal li mu dogal tay wa téwul nak wax deug yalla air yépp xassida ku ko jang mu melna waram rek neex na ma wa wallahi lansim
0: waay da air señ Fallou Ndiaye dal mom moy air bi la marqué
1: moy air bi nga xamné mom kuma xam ci nga ma xam
0: wa tarkal amna solo acha mbolem ko xamanteni yaangi bayyi xel jotaay bi ci kanam tuti la amna ñu yëngu way nan may tout ray ci kanam ñu mëna ñëw ci 88 628 19 02 xamna dama lay bayyi ngi ko air suñu Fallou Ndiaye gaay deglu acha bismillah nga bëggal ñu ci
1: sa

0: Jam fando yo la baraka ha di mo khane ga be fodo yo
1: ya rabana il mo da jam fando yo la baraka ha di mo khane
0: se bani ya rabana in yo da jam fando yo la baraka ha di mo khane ga be fodo yo
1: ya rabana il mo da jam fando yo la baraka ha di mo khane
0: se bani rasuluna takhbo ijeg gimne waray mo do bamba takh jama jeg kan waray
1: rabana il waqira jam fando yo la baraka ha di mo khane
0: ga be fodo yo rasuluna khairatu ma katangar mo do bamba khairatu ma katangar
1: ya rabana il waqira jam fando yo la baraka ha di mo khane ga
0: be fodo yo khub na jeng jam menangal rogu fa men nga di khany si panatu ba aduna mena
1: ya rabana jam fando yo na baraka hadi mo gane jarbana
0: ilay mudalangal boga ulangal fo sabar etu yangas jakas ta khere de fonga jar
1: rabana in wangala jam fando yo na baraka hadi mo gane jarbana
0: ilay khubum la jeng jam melangal rogu famene ngad de

0: خنا دعوة الحرورة خيسخ بمبا دونون إن داربنا إن وقدا جنفنو نبارك غادي مخني غرفتو
1: jerejeuf serigne mamour tarkal de ngeen ñewna ak ñun ci bëggalat mbolem soppi xamanteni yalla dogon ñuy bëgge jang mi momit ñing koy jajeufal baaxa baax ci jang bi amna solo lool tarkal serigne mamour degna nga tek ci ab wala fal xamna da lan ci ñew assalamu alaykum wa ñuy ziar ñi lay ziar serigne ousmane ñi lay ziar sen Ousmane
2: contant nañ bu baax ci fiit
1: bi de jerejeuf sen
2: ande yalla do tawfiit
1: amin ya rabbi sen
2: da nga
1: def lesan Seyna Ousmane momit tarkal ñing koy jajeufal baax tewna ci jotaay bi ay yoon doon suñu xarit mom ñing koy jajeufal baax ba diko ziar jotaay bi ci loxom la jare mom Seyna Ousmane mo doon wara legi
3: Ousmane waaw mom day sama gën walla Ousmane Sen fo Seyna ko baax la yaatu lol mëna jang lol waye suñu borom dimle ko muy borom xam xam non koy ñaanal yalla na agli ci dereji Cheikhul Khadim Ousmane sama xarit la wallahi waxna ma sen digënté waxna ma ci yu bare yalla wallahi ndeysaan
1: alhamdullah aja 88 628 19 02 degna wala fal bo tek bo xamé lañu dekk ko mag ni dikoy jang ndax man nga jëndé ay laye bir ndax amna ay lak lay nulul
3: waaw lolou kaddu kalam ay sérel la yalla dafa dogal ku ñox señ ibrahima sen wacc na sax yalla suñu borom dole ay leram
1: allahumma amin
3: waaw señ touba moy ko xamné mom mbolem limay wax dama koy wax tabir wala cheikhul khadim mo defar wa bidan defar wa sodan be taxna lo way ci mom na ndax way wi kalama sérel waye téméri way la ci sam way jur la ko degon waye cheikhul khadim bu téwon nit man nako jang ci kanamam ndax deko bolé arab ak way ya rabana in wa ngada jam fondo ya rabana mom ku deg nako sunu borom in wa ngada ñongi lay ñaan jam fondo yu jam ju doy na barke khadim xene ci barke khadim mi le ñu wag lu doy mune rasuluna taxbu ije gimni waray mune yonente bi day motax ñu am gem gem bu wër waye modou bamba tax jamaje kagne waray mune seigne touba nak motax ñu am jam kon kagne ko warna delu wane rasuluna khairato makkata ngar dadi ne yonente bi mo wote wa makka bañu wisi ko waye modou bamba khairate mbacke tangar mune waye nak seigne touba mo wo wa mbacke bañu wisi ko mune xobug na jeg jam menangal rok fa mene ku bëgg am jam nak tay ak eleg waxul daw wuti touba ndax mo jité fep awolo fal bu doyo doyo war
1: tarkal la wallahi amna solo seigne mourou sen ko wax seigne mourou sen mo
3: wax wa seigne ibrahima sen
1: mom touba la newon
3: dede mom nak ndiarem la dikon waye dakaro la don jangale
1: ndaysan
3: waye ay mbokam ñi ngi fi mboberen
1: ndaysan assalamu alaykum ko ba ñi ziar gel na 88 628 19 02 lolou da ci baxlo ndax sama classe dañ ngi deg ñukay jang te xamun fu mu joge te wala fa bi ni ngi ko waxe rek ku koy deg rek te wote wala rut rek da nga am lo ci xam
3: wallahi ndeysan
1: kala ma gi ngi ko waxe tarkal
3: wallahi ndeysan
1: ni ngi koy ñaan baax su mën do liko yermande
3: ya rabbi
1: barke Cheikhul Khadim ñu ñëw rek ci élève Seigne Fallou Ndiaye bi ndax air bi xamna ne gën yu bare do no jud rek fekk ko ci lakal xawar lan ko waxana
3: waaw
1: lan moy difference ak ñi nga xamanteni ñoom it dañuy jang menen jang bu ko lakal xawar mi
3: wala kal xawari gi de liko indi khassida ni mu mel bu ñeek melu ko won ci mokal bu ñeek magna la nga don jël muwahibu yow mi jankat bi yaay xoss ci bir way awkati la ka xawari rek lañu yem maam la ka xawari gogu mokal ga mo ni khassida melni melu ni won boba mokal yombut boba khassida sax am ko yombut ndax boba bo don jang moy man nga jang muwahibu bi fank ci mo ne mi jankat bi awkati asbisu tor wala ka xawari lañu yem bo jang uqa bone touba li abdin mouridine ba xass da ngay jeex awkati touba li abdin mouridine lañu yem boba mokal demo ni yoyu mo indi yoyu waye lepp mom ben la
1: mo indi lakal xawar bi
3: wa mo indi lakal xawar bi
1: lakal xawar mom ci xess deg la nek wala
3: wa xam deñu dam ñu xam comme niñu yaq bay waye lak xawar ah di moy bu la nek lak xawar min tilqala iq laysa lisabiq wala li jay
1: ba xam nga li fukki at mang laaj kenn mënu ma ci leral li nga ma ci leral ni
3: alhamdullah alhamdullah
1: terkal
3: alhamdullah
1: amna solo ndax lakal xawar da ngay deg ak sayidina yi
3: waw
1: te lolu mo waral li nga wax ni moy leral yi ndax xejde yi bu ñëk xamna na jang mi deson na ba nga xamanteni fi nga xamé jangat fi la commencé rek fi daw kare yam ba kare muy jeexal xejde gi
3: deug la
1: terkal ba tay timi difference amna ci ndax gis na lakal xawar leele ñu dugg moy bo xamé espèce tutor la ko commencé wala bismi illahi ba xejde ga jeex té ñeneen mbokk jankat yi ñom dañu ñëw rek xaj xëssde gi janko ñëkënte wala fa li lutax ñom lakal xawaari di jank xëssde gi bam jeex
3: wa xam nga roy mom metti fim tol jankat kim tek bëtt diko roy dafa na ni nu muy jang rek non lay jangé waye roy mom metti waye man sax dama na nit loko roy bo nité manam roy gi baxna waye am jang amna ci lo xamne dang koy bayé kako mom ndax jankat bu mag liko jig digul jankal bu ndaw
1: lolu deug la
3: mo liko digul jankal bu ndaw motax boy roy bu roy lepp royal gamba roy erba waye amna njangine wo xamne bu koy jang yow bu ko roy
1: ah ma jël mbok mi ñew ci erbi assalamu alaykum kuba dafa jégué rojo motax mu am echo xamna bo wata da ngay sor rojo bi rek bu ko defé ñu mëna déggenté so jégué rojo bi du leer ni nga xamanteni non ko bëggé 88 628 02 88 628 02 88 628 02
4: man jeng di man ciar ba
3: ana seigne mbake sama badjan ñep
4: ni da ni jam ba
3: alhamdullilah alhamdullilah
4: machallah ni ci amna solo torop dañ ngoy telu de
3: alhamdullilah alhamdullilah
4: mo koy telu de jere jef ndom yalla sabrum bi yow ko tewali rek
3: amin ya rabbal alamin
4: barke teewal qadim
3: allahumma amin
4: ay ta kon dohala bu ci karam ni baye
3: inshallah jere mo wakal gep
4: barkay jere jef ndom jere jef
3: alhamdullilah
4: amal len moy cheikh baye fall de tuba mbo wara
3: wallahi ndeysan
4: baye fall mamour wi la
3: alhamdullilah alhamdullilah
4: akay jere jef ndo
3: contane nañ lol
4: jere jef
3: jere jef
1: ay ñu ko jajeufal mbokk mi nga xamanteni mo gënal leg 88 628 1902 ni nga waxal leg roy dana jik jankat bu mag bi ndax jankat mag bu sax bu saxate gaay mom daanu waye yow mi nga xamni dañu roy bo saxate gaay retaan lolu yanu maana ñi nga xamanteni ñi ngi roy ñu bayyi xel bu baaxa baax ci ñi nga xamanteni ñom lañu roy amna ñu roy nak ba roy doxine waak solin waak do ci nuyo ya ndax lolu gën na ci roy bi
3: dedet manam roy dal limu wax jankat mom boko bëgge tanité amna lo xam boko ci royé manam da ngay fogg ni ñangam yeg yeg waye day muj ñang mi melni leneen ci xassida buñu démé ba diko sétan té yegatuñ ci sëriñ bi rek warna am leneen lool nak roy ko xam ndax lélé nga roy nit mom lim doon def mi ngi koy def ci al mi ngi koy def ci famu nek légui yow féké al boba neko ci diko def day am leneen lu mon benen sëriñ bu waye li gën ci roy dal nga roy gam roy daj baat sax bu ko jéma roy bo ngi neurolé wu ndax baat doon na lo xamne kenn ku ne billa yalla defal bo jeme roy benen bo deme be say programme gëna bari lool mën na am lu def ci yow ndax sa baat rek nga mëna yëkëté ba mu jeex be set té do nuru kenn waaw lool mom
1: tarkal
3: wallahi
1: 88 628 1902 batay takal xawaari timi deg na bu ñangé yeen xëssde yi naan tuddé ñangom bologo yoy nonu su ne ba ci kanam jankat bi bu waxé ben xëssde rek ki nga xamanté moy awkat bi wax ben sëriñ ñu ko ndé ko non bi yag yeneen yi ser manam lolou lan mo waral lolou manam nga jang xisi bi ci yag ngeen pause ngeen duwol ci serigne seek yoni demé roy la wala lo xamanteni
3: ad wa lolou nak mom dañ ko fe fek xejna mag nya sax nañ ko doon defé seigne fallu ndjay bim ñewé jotli kon lolou ñu wax jotli mom taxut mu yag waye limo wax légui rek mag nya dañu amone al bo xamné fañ doon jang ci xisi de ndax fim tol ni njang mom nga wax njang mu batine la ndax li tax moy ay setti cheikhul khadim ñep ñu bare ci yoonu murid fekk nañ ko fi mu doon lo xamne legi sax nak fim fi jamono tollu jankat bu bëgg sa basiyengu bu bala fajar dang ka lal dara
1: ah deug la de waaw xaarama ñew assalamu alaykum ki xamna ne amna yene yi way da jégg roj bu lu bare waji
3: wallahi
1: mangi tup xamna ne bo so roje bi rek bo ñe day leer waye fek yaangi jégué roje bi mom bo woté duñ lu mëna wax ak yow ndax day wali ci nopi motax xamna bo so roje bi rek bo génné so woré dañ la mëna jël bu ko défé day lér li ñu waxanté yow nga mëna ka dégg assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: da nga jégué rojju bi señ bi
5: ah yeen na dé
1: ñi lé ziar wa lér na wa
5: ma ngi ziar ba
1: ñi délo ziar ba
5: allah ji mo dundal ñu
1: na djé bismillah
3: sunu bay allah ji mo ñu ngi ziar ba ba ndom alhamdullah
5: yalla yalla yalla yalla gi yok lol
3: amin ya rabbal alamin
5: yalla gi barki xassibe yi
3: amin
5: yalla yon taxaw ni soor yu ci wadi
3: amin ya rabbal alamin
5: yalla pogani gi la bari
3: amin ya rabbal alamin
5: te and ak guddu xalak wer
3: amin ya rabbal alamin
5: bi jayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: amin ya rabbal alamin
5: jot na wad gi nga yalla wad wadi ni ko tontu ci yaram gi
3: wallahi alhamdullah
5: xol sa dina gu ci lolu
3: alhamdullah
5: lolu nga ko wax rek ni la
3: alhamdullah
5: jallu bo beug ni ni ko ray
3: alhamdullah
5: ni dama sa ba teray daj
3: alhamdullah wallahi
5: lolu nga wax mo ni wer ciel
3: alhamdullah
5: way bo bu gey ray bat ilam bi ni ni mel la lolu lo xamé ni
3: wallahi
5: dootu bokk na la war di na la bëgg
3: wallahi ndaysan
5: kon yalla ni yalla defal jëg top
3: amin ya rabbal alamin
5: ni ko wax rek la dama
3: alhamdullah
5: kon baaw ñu baay ñu gën do wax bi ci kanam
3: baaw inshallah
5: Allah yalla adu ñu soobu ci jamm
3: amin ya rajef
5: barki suñ ci wax xasi deug
3: amin ya rabbal alamin
5: jerejef
1: terkal jerejef
3: moy suñu wayjur moy baye muhammadu ndong mom mané mom la doon andal
1: ndaysan mom
3: jankat bu mag la
1: ak ñepp ñu ngi ziar bu baax de
3: alhamdullah
1: ñu ngi ziar bu baax sax ci mom ñaan mom magam jankat
3: dess bobu mo doon suñu usman ñu war ko amal samedi mom mi moy khalifa suñu mam bobu suñ waxtan dok mom ñu defal bis nga xamne luñ am ci suñ tuwa rek moma mom mi tay mo tok gitayam diko ñaanal mu yag lool barke sewul xam
1: yalla yag
3: amin ya rabbal
1: xamna bis bi dañ ci ñew tuti bis bu nga xameti mom nga deggmal te yag ka def bokku la ci di sabab jotaay bi ci kanam tu dañ ci ñew mu gëna yaatu baaxa baaxa baax acca nga ñew ci jang mi rek la ka xaware mi comme ni nga wax rek gaay le leg ñut genn ba ci biti di dakal xaware te bu ñew fi di sayidina sayidina lu waye buñu génné fi fajar gi mënu wax buñu wax lolu ndax da bokk njang mi
3: lu leer la
1: waw
3: lu leer la
1: amna na ngeen ci leer rek ci
3: waw xam nga magni dañu sonnon ci khasida magni fokk seigne touba fay len fay gi nak day jaadu gone yi di len fatlikou sen dajje ndax jamono ci gënaaw tuti barna magni doon jang ño xamne danaka boba ni ñi xassida ni mu safeni ak ni mu dugg ni ni melle nga xam ñepp deggmal njang bi fim tol ni mbollem kurel kat yek ñepp ken ku ne am nga eru mag mo xamne soppi nga ko be di ca dox doxine wo xamne fokk suñu borom di len fay loolu nak motax seen eri mom be ba aduna tukki dafa barkel ndax man ngaay jang benen riwaye bo demé be fajar man nga fanano jang jigen ni wër di fecc lu ñu diko ay bo demé be fajar bo ne ciap eru mag bala ñaari minute bas bi ken ku ne jappoto lool nak lamuy fëndel moy ñoom yeg yeg bañ doon jàngé bo ca barké lo barké bobu mom du fi jog lool moko waral
1: ndaysan tarkal
3: lay
1: kon mo waral gaay ci barké lé ci fayar gi
3: wallahi wallahi lazim
1: jërëjëf 88 628 19 02 xamna né timi da len la laacc ci ci top gi nga xamanteni da len ko faral di topé jankat so wajur doona jang xassida way ndax daawon nga ci boole yeen jankat dem di dar seen ginnaw di len aw
3: wa dedet nak manam awna jankat waye jankat buma aw nak bi ng may wo da fek mo meuna aw waye ñewuma fu won pour nga di ma tagat man mom tagat lepp sama wajur la ko defé amna yeneene jankat yo xamne nak be bi may jang dañ ma doon wo may dem ci seen porog waye demuma fu won nga tagatu boba aw mom yalla def ma ci mayon ma sawar ci lol waye nak benn jankat bo xamne mosna ñew ci sa képpal di andé ci say bass ndax bëgg tagut loolu moom wax de yalla kenn rek la ko defal muy Alhaji Muhammadu Ndong mi doon woté
1: d'accord loolu leer na bu jëk aw mi ko ne gison na bu jëk jang me ak aw mi nim démé won bu jëk bo gisé aw kat ba nga xamne ki yip aw kat lay doon waye nga gis jankat xamne ki jankat la légui nak fepp manana pecc xona ndax xamo jankat bi xamo aw kat bi lélé sax aw kat bi nga xamanteni day aw day yor micro bi lélé limi wax moy dakal jankat bi wax lolu lan ngeen ko dundé yeen ñi nga xamanteni bu ñëk aw rek mo amone bo gisé aw kat bi rek xamné ki aw kat bi la ñu bayé jankat bi mu doon ñom jankat légui nak aw kadi dik xëccok jankat bi ñu doone jankat lan mo waral lolu
3: wa njang lima la wax njang mo yaatu rek waye betay aw kiko ki nga xamne def ko tarbiyaw nam ko wara tarbiyaw bokul ak jankat bi nga xamne dafa am sens rek di jank ki am sens rek di jang dogulu yalla waye ki nga xamne dafa tarbiyaw bu doon am wèr wala ñaari wèr ci al wala ñetti wèr man lay tourner di wër ki nga xamne tarbiyaw ko ndax nak baat magni dañ doon nan baat kën du ko wudd baat boko reyé ba ngay doon goné
1: wa jël mbokk bi
3: bang
1: assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: tour be fa wote ku bax
6: serigne mbacke gay nango cheikh mustapha mohammed
1: ah euro ni ngi ziaré bu baax gay
6: tuba katou serigne mbacke manate alo bu
1: baye ak wañ magal gi
6: ah alhamdullilah ñu ko wajal bu baax baax
1: alhamdullilah kon yalla ñëlé yob ak jam
6: amin barke wa rabbuka
1: ay bismillah serigne mamou
3: serigne mbacke
6: baka wala isa
3: nangu serigne mustapha
6: waaw serigne mamou ndom
3: nangu lay ziar baax baax
6: ñu dalay ziar bu baax baax baax baax
3: na sama badjana ko akir gi yep rek
6: waaw ñu ñu tok le bay mel tok sa badjana ñu tok
3: nangu lay ziar nangu lay ziar baax
6: waaw ñu lay ziar baax di lay ñaan
3: allahumma amin ya rabbal alamin
6: amin barke borom do wa
3: sama xol sedna lol gey
6: waaw ma sha Allah ñepp ngi teewul li wax deug
3: ziaré ma ñepp ñu meen ñepp rek
6: waaw ñepp ngi di tok amna solo lol
3: alhamdullilah alhamdullilah
6: amna suñu borom eggul lepp
3: amin ya rabbal alamin amin
6: barke borom do wa
3: amin kontan nañ lol jere jef
6: ma sha Allah jere jef
1: jere jef ñu ngi koy jajjal bu baax du ko ziar koku ño bokk wasila cheikh mustapha mbacke mohammed ñu ngi doole ñaanal suñu borom doole ko fe yagal na li nga xam na la wajur mi tedde yep mu defe ko nam ko sobe ñu bu baax su mag serigne lamine fall momit organisateur serigne mortala kare ak mbolem organisateur yi nga xam ni ngi fete ci keur serigne ba ñom ñep rek ñu ngi leen nuyu wa communication serigne abdallah diagne serigne mustapha kan ñom ñep rek ñu ngi leen di nuyu bu baax de ziar serigne gagne fall suñu rakala momit ci organisateur ba ñu ngi koy nuyu di ko ziar 88 628 19 02 kep ko xamanteni yalla dogal na ba nga rug jotaay bi bo jaar fu da ci 88 628 19 02 acca ñu agal rek seigne mamour ba kenn di ñew ci 88 628 19 02 ñu ngi won awkat be ak batam ndax ki nga xamanteni aw rek la fété ak ki nga xamé jank rek la fété
3: waaw comme nima ko wax rek yalla dafa dogal fi njang mi tollu mom ñepp comme li nga wax patioxona lo way limuy patioxo nak manam ñi nga xamne dañoo tarbiyew am jang aw nañ wara awo bokul ak ki nga xamne rek dafa xexé di jang té nak dama nan ci ñi mako saña wax jang bala nga xam li la ci yalla defal ñu jox la 2 heures nga dem bebeut set benopi ngay jang muy bax ken demut bebeut set waye lele nga ñu ci super ndaje ñu jox la nga yeketti ben minal aqi ñu ne togn nga fi nga da di dem waye buñ la joxe 1 heure de temps ñaari waxtu ñetti waxtu bass bo xamne 3 heures ñepp nga tok ñu jox la ko bebeut set boko defé ñaar yoon ñet rek xamal ne tam li nga teggu ci aw yoon ndax njang nak dafa am ño xamne dañu am départ am ño xamne dañu am dig am ño xamne dañu am ak muj waye li gën moy nga bañ ko yakamte ki ngay roy nga xamne leena mom nga tek ci kanam ni muy jange nga diko jange waye bu de dafa am digënte bo xamne dafa am lolu ñu wax ci ñu mako sañu dafa pecc ko am toj nga yakamte ko man nga dem be lolu wey nga xol sa montar fokk ne gudi gi da taxaw njang kenn duko yakamte waaw la limay wax mom khassida mom limal wax ci la juddu ci la mag betol ni ma toll waaw
1: tarkal 88 628 19 02 lolou tay mo waral tay waxtan ni xamna dana ubbeeku bu baakha bax ndax xamna ni ay njariñ mi ngi ci joge ban doore ba legi ndax lepp lo xamni wax nako rek njariñ la ci jotaay bi awkat bi nga xamanteni yalla dogal na wala jankat bi lele ma deg ñu ne da mom batam wala da am batam su bëgge yuxu su bëgge rim lan moy maye bat ci jang xosida
3: bat mom dar rad ko may lu xawaray sa bop man leg jankat bu ndaw ne man ndax bat lan mo bax ci bat ndax bu fekkante ne wër nga sa bo wéré lo man def ko moy tax bo démé bi wéré di mëna masla boy jangum jang bo agé fuñuy bologué fexel bi bolog nang ko mané bo boba boko défé lo mën tay bu suba dem ko def waye bat mom la way mëna wax ay dom ak ay yenen secret gep yoy da am fumuy yem waye ki mom batam nga xam diko lijeenti be momal ko bopam koku mom ala kulli alin bokul ak nga xamne day def pex ndax budé garabu tuba bi man nga ko jëfëndiko mu am lum la way amna lum la yakal ci ëlëk baat dal likoy maye moy xawreey sa bop
1: ci
3: jang mi
1: wala
3: ci jang maam ci aw nga ko gëna mané ndax aw liñ ki mëna reey sa bop mënoko ci jang waye nak bo démé betam lay jangit bul xol fim yombé fum metté rek def ko fa
1: acca xaar ma jël gi assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
1: señ bi turbe fay woté
7: cheikh senor ya janantu alam nga
1: cheikh senor
7: ah
1: cheikh
7: senor alam nga ngi
3: ci ñam mar mo xajide cheikh senor
7: ñam mar ñu yar ba
3: donc do ser baxa baxa sama allahumma amin
7: yalla na barke mam top barke serigne touba
3: amin ya rabbal alamin
7: yalla ya jël lo ci kanam do wadi
3: allahumma amin sangor
7: ni jaar baax baax li rafa lu taw ay baax baax nak
3: wallahi kontan nañ lol sangor
7: tabi yo xam nool mat na mat len
3: wallahi wallahi ndeysan sangor
7: suñu mam japp li jaar suñu bokku talib bi mo moy tam
3: wallahi ko wayena bokku daru khulus ndeysan ah
7: ñu bokku daru diko jaar baax diko jaar difal mo baax baax
3: señ mam morfal ko baax la ndeysan
7: amin
3: ya rama sunu ya ak señ mbak sangor jaar mo wakir gep ak soxna yi
7: dañ ko
3: deg bu baax baax yo ngi ñaan yalla na señ tuwa boole le ci transport yi gëna mag daraaje xasaayti
7: allah ma ngi ngal allah rek ngir ñepp
3: sunu xol sedd na lool sangor jërëjëf señ tax
1: jërëjëf señ cheikh sangor mo fu no wote
3: touba alomga
1: touba alomga ñi ngi koy jaajeufal baaxa baax xamna sayyidna ousmane sen moy yeglu xaar ma duwul ko rek ya sama way mu meuna ñak bañ jaar la fi assalamu alaykum sayyidna ousmane
8: may wote nonu ndey dal dam
1: ya nga andirte radio bi acca bismillah duggal na la
8: waaw ka assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: may jaar bu baax mok jaar bi
3: yeb ndey jaar sayyidna ousmane
8: di jaar ko wal ko jodu ko bu dalal
3: alhamdullah
8: xarit man lepp dal ko baye xel ko bonk te yal rek tan
3: wallahi ndeysan
8: yar fi mam mo fal mo tan banje
3: ndeysan deug la
8: ko ci tan tan baax la
3: wallahi ndeysan deug la
8: baax la fi mam yar ya defal tam ko rew jot
3: nak min ya rabbal alamin min ya rabbal alamin
8: ak ci yaman do ci xaba
3: min
1: ya
3: rabbal
1: alamin
8: tay nak yalla ko dowal ci ciow bi da am baax lo ndax mu tok mo wet
3: ah alhamdullah
8: yalla dawal bi nga jangalo holofal bo ci sere ni contrat ba yalla tago xawna ko tago
3: ndeysan
8: ah yalla dafa ci ba jaxaw set ma yar ci mané ma man dama galé
3: ndeysan ndeysan
8: contrat ni wolé ci
3: ndeysan
8: ndeysan ya baba ko wala dara ni mo ci mané dal wa ko mo ngi dal wa dama mom bi may wax dama ba dama bëggo na wax ko na ci xolof
3: parké de ndeysan
8: waara
3: ko tanani ko
8: akiba bakko
3: alhamdulillah
8: ni baye xel ci sobi ni tok amono ko tok
3: deysan
8: ni baye xel ma yalla ta fi def tam
3: min ya rabbal alamin
8: yalla yi ko ci ak ñam yi wess ko ala fi
3: ta min ya rabbal alamin
8: ko jere ci
3: kontan nañ jere señ ousmane
8: waaw ci ni baye xel
3: jere jef
8: ci mo bokki na dal yep ci dal
3: ci jere jef señ ousmane
8: jere lay mur dox nang ko li baax baax
3: deysan mi ngi lay deg jere jef kontan nañ lol
1: jeri ousmane ñu ngoy jajj bu baax mom sene ousmane sunu xarit la
3: ndeysan
1: doon jang xassida bu ñepp rañé timit
3: wallahi ndeysan
1: man jang lol tarkal la kon ñu ngi lay jajj bu baax baax te dira siad di ñaanal sa jamu yag jamu ne amna mbokk mo xamanteni bi nga jang wala fal bi
3: waaw mu ne dafa xawa tagok sa gom ndeysan
1: ndeysan mi sax nga jarat
3: waaw
1: xamna kon ci kanam tuti la ci ñewat
3: baa inshallah
1: ci 88 628 19 02 88 628 19 02 kep ko xamanteni yalla dogal la nga bëgg dug ci tayb rek fo mo yoon bi ci 88 628 19 02 gis na na señ mamor bu ñëk jankar yu magi xamna dañi téla commencé jàng mi ay minuit bo waxé la lay ñu la 2h wala 3h xamna dañu fagg sax mom 3h yi ndax ay minuit ak yoy mo ci gëna no bari té lég jankar yi dem ba 4h bam leer ñu so dug ci base yi légi lan mo waral lool manam légui num démé non ba nga xamanteni wala heure yé censé num démé ba nga xamé jankati légui nek bani noddu fajar ñu sooru ko ci basi lan mo waral té légui nak da am ni legui jangali gëna sër bu jëk
3: waaw
1: waaw
3: bu jëk seigne mamour lolu mom lima ci tontu manam legui la jang gëna sër waye jang mom mag ña ñoo gënonu wër ñi fi nek
1: waaw lolu do nañ ñew waaw
3: wa te jang ni jankati jang legui di tégalé jang boba jang melut nonu nga xol ab jankat mu xol calendrier mu def wër wala ñaari wër yo xam ay fan la ci noppul boba jang melut nonu lol na ko koy tegalé ala kulli alin amna air yo xamné doko mëna tambalé ndax man mi di la wax ni ci gona yi la bok waye baye modou ndong mi nga xamné moma toxé minwi kulli yawmin buñ doon jang digënté mbégé ba ngay dem bolé minwi lañu yé 11h demi mu né mamour joglé ndax sen waj dafa yéx ñu waj minwi man may dug tamlél ko jang minwi 1h 2h 3h mu ñëw ci bass bi jang ba bëtt sét aw lolou mom ñun tokki nañu ci ñun ñi be salum gogou danaka lolou lañ xam ñom be tay ji senum jang jangatuñ minu ay gën ga guddi gën ga gudd yow muy fanane bass bi bass yi ma fa am yeb yow muy fanane bass bi gën ga guddi 3h def nga top ñom lolou lañ xam wallahi lolou mom be daru musik yi nga xamne programme bi ma fa baye modou ñeek jox garab ma fa ande gonay baye sundi mi yalna yalla doli leram munema seigne mamour comme que yende ngeena don ay gone bu sikarkat yu nopel ngeen jang bi fu ngeen meuna yem wallahi asim ci radio la nek min wi la tok di jang may jang di jang di jang be bir keur gi fess be jaadotut ngi dana tollu fo xamne ci jangkat bu ndaw bu beug jang fek yaangi gis nañu do ñaan dama jang bi jant bi fenk mu daana ñoo neema man li ma jaaxal moy temps bi ngeen jang kere moy bu la duma ko fatte moy bu la jang ni ko fallu ndjay di jang sakawtu lam yabdu jang je saw sokor tok dal matla bu sifay jang ko way be mu jeex madug ci rahi bologu rahi ñaar yon wacce ko jang ahmed souleyman jang taxme ci bo do recep wallahi way lolou non koy sante nak sunu bay alhaji mohammed ndom waaw ndax nak nit bu la tagate te yeremula bo tagug mom la nga xam lam la doon jeriñ wallahi la ansi
1: terkal legui dama gaay di baye beurse rek ngi dugg ci sun jange moy bi ci dig bi la nga commencer jang seedi wolofal jog taxaw sun togaare nak duggu ci mam jaar ji mu jangé ji xam ñu ne ba dewen cey gaay seen jangé mi bëggul lu noy de
3: jang me bari legi ci ñom rek jang me bari ci ñom de
1: terkal ay tan ñi ngi ni mbollem jangatu xaside yi ñom ñepp rek di leen siar ndax ñomit xam nga jang dafa metti ci nit nak
3: lol
1: gaay fi ndol lu la mëna fay rek fayul la dara
3: jang mom ku ci togu jang day alal suñ ci wax way ko nit duko def
1: wallahi
3: lu leer day alal cheikhul khadim way nit duko def ndax bo xolé sa soxla yi nga yendo wax be ngone kep ci sa sagu nga koy waxe jelle nga de kuné tay dama wax be son way qasida mom bo togué ndax lélé ñun ñi lélé nga dem ci bass essayer sa bop waxtan doko mon waye bo xese tok ci dig be bené der la ngay def da nga dem bem lélé li señ bi rek señ bi rek tax wallahi lansi
1: wallahi ak temps bi ni mi yéxé
3: waw
1: nga jëmlé beut set
3: wallahi lansi
1: da na war dé kon dañ lay baye rek señ mamour ngey tuat qasida ñu bëgg laat soppé ci 88 628 1902 bu ñëwaaté nga jaar fofu ci 88 628 1902 señ mamour bismillah
3: lira bil khadi

0: terkala jeureujeuf seigne mamour terkala njangi bi xamna ne soppi mom dundoyal ndax njangi mi neexna lol terkala kon bo ngi lay ñaanal bax ci mëna lol gu wër
1: min ya rabbal
0: ci barke seul khadim li da ci bax ndax bu ndalale nit ñi nga xam ñi ngi baye xel ñi xam jangkat bi njang mi nga xamanteni mom lay jang ak façon njang mi nga xamni mom lay jang lolou bëgg njang mi di yaatu ñuy bëgg njang mi di yaatu ci 88 628 19 0 da warafal bi xamna ne fatte wo ko ci garam da ci wat ndax amna soppi bu ko doon ñaan sank 88 628 19 0 2 88 628 19 0 2 moy yoon bi kep ko xamni bu nga dugg jotaay bi rek fu nga jaar ci 88 628 19 0 2 legi nañu ñew say programme fan la pe seigne mamour bir dekk bi wala biti dekk bi amna mbokk muy yeungu 88 628 19 02 salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: seigne bi ñu ngi lay ziar
2: seigne mamo
1: wa
2: ya ndongol elaaji ndong la ndongol wax daat
1: wa seigne elaaji ndong lay ziar ba
2: baye yaangi ci jamm
1: noy sant suñu tuba woor ndong
2: ñu ngi ziar ñi ci plateau bi yeb
1: alhamdullilah alhamdullilah
2: ah contane ci émission
1: alhamdullilah alhamdullilah
2: ñaan yalla wëral baat
1: amin ya rabbal alamin
2: nga bëgg abi di xasaayir yi mo ngi lay ñaanal serigne touba mi nga xamne ci tolam rek ngeen di bay
1: alhamdullilah amin
2: yalla ngeur manam ak fi ci yeen
1: amin ya rabbal alamin
2: di nuyu serigne mbay diouf mom
1: alhamdullilah mo ngi lay dëndé
2: sama rak sama xarit
1: wallahi ndaysan
2: sama fété walé

0: jom commencé lolou mi nga am balé kon gaay commencé non
1: walou day manam ñun ñing koy def di nak ñu bari mënu ñuko bari na jank do xam mën nañu yendo jang fanando jang beson amna kuy jang waye mënu ñuko waye man day lañ ma tamalon fu ma dem mom ci li wax ci radio la wax jang yo xamne amna ko mayilif ko dama koy jox mu tamle jang be mu bax ñu def lu ne te buma ñewé duma yakal dara
0: Alors, vous le bouc. Aïe, non, grave, bagaille, une tasse basse, bagaille.
1: Basse, mon nom, le homme, le chou, le nec. Young, ma'am, c'est de la
0: manne. Magarak, tu as dit. N'y a pas de gang, comme nous, régler la def. Aïe, vous n'avez pas de gang, comme tout. Vous n'avez pas de gang, non, go.
1: Del bail de moukoudin.
0: Da la war de
1: waay lolou yep dafa am lo xamne rek boko defé te yalla tax dafa am lo xamne du ngistal sa digënté ak sa borom rek nga koy sél
0: wallahi wallahi
1: maam khassida yi dama nan sur bu jot ñun liñ ci wara ñëk jital moy xol bu sét ndax khassida docteur limuy faj dalay tim dila xol nan la sama bop day metti khassida te mo upp lolou doole fop ken ku ne xam nga sa jangaro yu bop waye jankatu khassida mom limu wara ñëk def di ñaan ci khassida yi suñu borom sétal am xolam amna yo xam bu ci saxol cete yo yeb doto ko fal te duté bu jangon ba bay ko asman ta bo ñoy day melni musta jang
0: ndaysan tarkal
1: wallahi
0: amna solo 88 628 19 02 ndax daayri seigne mamour yang fay dem ba legi wala fim doone sok jot moytu la nga dem ci daayri yi comme niko jangé daf bu ni soro door di dem ci daayri yi waye bu ñu démé ba ci karam do nango tew ci daayri yi
1: wa man nak daayra yi mom li tax demuma ci budé talib bes bi ma dékkon boy dem daayra di dem daayra bi am awukat bo xamné day jémum jang ngay dem di xëccok mom daayra du ngor mboburen gema dékit lol dal na ma ci ku ñox señ mo samba fay sama dom ba jënd la ma fa démé mom la fa fek amna fa kurel bu baax waye sen daayra bi dañu nit day ñew yégal mako ay yoon waye dana fexé ba duma dem ndax it nak jankat bu ndaw buy jëm lum la bëgg té sa bo xolé yow comme que bass yu mag yi yow lañ koy bayé bu ngeen dem fune fi nga xamné fi lay jémé am ñang war nga diko fi yaatal fofu la sukkandiko rek be wañi daayra wax day dama am ñuma ci demal wax deug yalla
0: lo waral da bu la way da nga jox ngant
1: wa ma joxe ngant ci masla
0: ba bu yagge soppi du la mère seigne mamour nak
1: wa amna ño xamné xam nga du sax lélé nga gis ko xamné na ngeen di démé dana tax nga té lool sax day tax wa daayra mi nam la bo togué lu mot at am ku sus ci yow ku la ko wax nga dem def la nga wara def waye comme aljuma juna rek ma kala wu dem daayra mom lolou mom wax da yalla ay atangi ni defumako
0: tarkal 88 600 28 19 02 moy yon bi nga xamni ku bëgg jaar jetaay fo moy yon bi ci 88 600 28 19 02 legi nañu dem ci njangum xassida mi ndax njang mi seigne mamour la nga teud sa keur deg jankat bo xamanteni so mënon jël yott fekk ko fa da ngay jël yott fekk ko fa ndax ni mi jang xassida yi manam ñaka xam gi lay doon wala xisida yi dañ kay wayane wala bok na bass way deme non lay top ba run bass ba dikoy jange xisida yi lay lay sax bari duñ ko wax mu set wala ñaka jang mu harifa roji moko waral wala ñaka gestu gi moko waral lan mo waral dal jankati legi ñu ci ëpp wa duñu ëpp nak ñu way amna ño xamé dal bu ni jang xisida yi mom tarkal dal
1: wa ab jankat dal ab jankatu xisida dal lim wara ñëk def moy fexé be njang mi muy jang bu man tamatal lepp mu am lum ci xam lu bare ndax khasida don na lu yeme leg ngay bogal ngay begal nit wala ak kilifa ci khasida te bayit wa nga xamne mom nga ci tek bo tude kilifa ga tek ko ca yangi toj dekk bi lol likoy waral ñak jang ak ñak xam li muy firi ndax bo dem ci khasida gu melni kun katiman ak khasida gu melni amad sulayman zanbun wa kibrun wa israrun ala laybi nga tuddu kilifa benep tek ca lolé ñi xam li ngay wax xam nañ ni yow li ngay xamoko bo démé kun kati man nail kawayba kun kati mom bayte yépp rek waye nail kawayba dama koy indi rek nga tuddu kilifa benep nail kawayba wal khawani waqtasid inta blumin amin la dan latlam ya nga toj dekk bi bo xamé la xasi da ngay firi bo xamé la xasi da ngay firi
0: tarkal
1: way limu wax rek yoy yep tarbiya de ci bax ndax jang duñ ko dégg ci son rek di jang ndax ki ngay roy man na am muy jum bo déggé xasi da ci son war na la jalon nga dem wuti xasi da ga be gis ko diko jang deug la sax xasi da sax ñi mul sax waye li nga gis jang ko bokul ak li nga dégg waaw bokku la li nga deg ndax li nga gis jank dañ ci am fit wo xamne bo taxawon ci kanam kilifa lu mëna def rek da nga jang ñu xamne leneen la ci dess nak mom pass pass ak yeg yeg dama nan pass pass ak yeg yeg dafa ken mënu ko montel nit ndax ken ku ne pass pass bi ngay jangé lool sa digënté ak sëriñ bi yow rek la engagé waye dafa am ño xamne comme nima la wax rek wallahi khassida xew rek waye leg leg mané señ muntaxa dama koy togn gay señ muntaxa bu non khassida yi nañ koy jang ku koy jangati buñ la joxati bernde am nañu ci loolu di idi du ñep buñ koy jangati buñ la joxati xaliss waye am nañu xamne khassida mo doon sen deret ba nga xamne buñ togon diko def jogni bi dinañ ko def lool nak mom lool mom leneen la ñoñu nak mom fuñ mëna né bu ñëkété nit mëna té diblalam joxula benn ñaar dërëm ñaanal la ñaan go xamné day melni bal ni muy séralé ñaan go nak non ndax man fim toni lég lég ma gis ab jankat di jang wallahi asim mëna ma daana wala ma ñaanal ko té du ko yëk ndax ki jang té télé waye mi ngi am yéene jo xamné yow mi koy déglu xamné ki dafa mënut waye bu doon luñu jël dina ko wut koku mom matna dimbalé ki nga xamné nak dafa ñëw té xamuko da am luñ ko saxal lo xamne xamut lim yor da khassida kuko xamut rek ku xam limuy saf dama nan budé nit la señ mam mor mi buma ko don jangal tay buma ko buggé bégal buma jaar ci señ mustapha ngañ bu ko neexul duma jaar ci turam lolo mom doyna lu ne waye nak bu fekké né dama tek fa sa señ ñew ci yow bu boba kenen buma déngé dana xamné man mi leneen lay wut
0: deug la de
1: lay
0: nono gay defé dem gay de nono la ngay defé gay de mom kër gum tew rek li ñëga laaj moy ñi fa la ni bégé bu la ñu jang kala sax bara geegi ak dawdo gi fu dem dal li ñi laaj moy ki fan lay bégé fa la ni bégé
1: lay ndé sax ay loolu ma solo
0: ñi ngi leen ñaan ci mo dofal leen dam barkam cheikhul khadim xam nga loolu da ci am solo loolu ndax ni nga waxe rek xamna ñi ci bir bass bi joxe sen kom sax xamna na ñom ñi ngi la jox eddi jo xam bo bari man ja pass ak daf ci say soxla waye ke teur jalalam di la ñaanal loolu lu mata baye xel la da may deg ben jankar mu ne su tewé ci bass bi dara jangal ñi xamanteni ay mag lan jangal soxna yi jangal ndaw ñi xam loolu boko rewé sa jaan wacc na na ko deug
1: yaa deug la de
0: waye boko commencé rek bëgg jangal ndaw ñi wala nga commencé jangal xaaliss ba ca poche xam nga loolu day doon benen affaire
1: sa délé bu dajul la
0: waaw waye nak da nga wara jang ba ñep xam na jangal la nga ci dag lepp nga sokk ci te ñu nangul lako nak
1: deug la
0: waaw bu ko defé mag ñu bo wacce jang ma rek mu mag mo day daal ni raw
1: wallahi deug
0: baay la goné
1: deug la
0: waye commencé rek diko jang nu la nexé lu mata baye xel la
1: deug la
0: yeen ñi xamanteni yeen ci jitu ndaw ñi est-ce que wurlé na am ay daaira wala ay groupe yu ñu organisé di ci jangalé jang mi ñi nga xamanteni yeen leen jitu jang mi
1: wa jang mom lu doy war la motax buma wax su bujet mang wax ñima ko saña wax fim dool amna jankat yo xamne mënu ñu am conseil ndax defé nañu fenn baxna
0: waaw bu la fekké baax do nuyu
1: waaw motax lu doy war la té mën na am ci waxin bo dajé ak ñom japp nañ ni ñom fañ tek seen bop sax suñu borom yobogu leen fa
0: wallahi
1: koku budé yow yaangi doon ko xamne xam nga lepp té taxul ngam mel nonu ci biti monoko conseil
0: wallahi deug la
1: koku monoko conseil motax jang lu doy war la waye nak jankat bi nité té doon ku bax warna té ku koy conseil ci wétam ndax ko lu mëna doon programme suñu borom mi nga xamné moñu bindé mo bind asaman bind taw jël al malaika jël ay malaika sédélé lan ko bu ko neexon mu yor leppam waye bëgg ñun buñ ñëwé ñu tëggu ci programme ku roy ci suñu borom ci lool rek do jum ci dara
0: da organiser
1: lepp nak dañ koy organiser waye fi jamono tollu bari na jankat bo xamné pour nga conseil ko sax man bu dut ko ko sékkal deug
0: am non lay def 88 628 19 00 assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: señ bi turbe fay wote
2: dem na do wadé def
0: ah ñi ngi lay ziar ndong
2: dem ziar ba
1: man terna
2: ñaw lay ziar
1: ñu leen ziar baax baax
2: ñen ci ñoy
1: sant señ tuwa baax baax rek
2: ba ngeen ci jamm
1: ñi sant baax ba alhamdullah
2: alhamdullah
0: na ñi ngay djégalu suñu mam tierno
1: mam tierno sama rak la
0: ndaysan
1: ma ngi profiter li ziaré wa kër ga yépp ak suñu yaay fatal ziya fatek ak suñu soxna yene ci kër ga
0: ndaysan
1: soxna ji soxna ñi lan soxna mam diara ñom ñepp ñu ngi leen di ziaré bay wuñu kenn
0: tarkal la aja xamna waxtu mi dem legi nak li ñi dugg moy xamna da ngay di warfal bi suñu ñewé tejé bis bi xam yek di warfal bi ñu bëgg soppi bar ñuko faté suñu ñew ñu toftal ci li nga xamanteni moy sabab jotaay bi muy bis bi nga xamanteni mom nga woté ñu ñu ci ay léral bu baaxa baax xamna yëkëtil bu ko défé ñu and ak gaay
1: ya rabana in nga da jam fondo yo na baraka khadim khana gar fondo yo ya samaje
3: na baraka khadim khana gar fondo yo
1: ya rabana in nga da jam fondo yo
3: ya samaje

0: sabar edo yang aso jaga zedake rende fonga jar non fo sabar non fo sabar edo yang aso jaga zedake somebody somebody you deal rafatinum sen bamba alhamdulillah ken enu donum ka imu wogu dawo ya nu tanu bahum jege ndo binte ka fola wasusum nanja jum moto laytune wayin ken dile cheikh basir annu in mofnu ngal mbanu ndokof mbabu gulay melaye ibrahim senalaye fan khadim bo pan khan fajabin ola rek khana nar wi khotin doyna na khadim fahmun fa gore khujam non dogal jam non dogal foto gore bumna unan mbabu guroy sortin novof yene fa portake tere banke zagof cheikhul khadim kasun bidin koy andaden neto podum ko no le tere fo sere na lengum khuna nona bawo gayin bawo jangin ya samuraf del bo nanta wo minun sentuba bismillah inna tamlek takum birum te taxum rom tan men day fo donum baba siru ci xodra fe kam no ko ngum ande qasir wayru me kam lo ndum sax basiru de la ye rafatinum simbamba alhamdulillah kene enno donu
1: basiru te la ye
0: rafatinum alhamdulillah ke sahul khadim kayin wogu dawo ya anu tanu bahum sin bamba jege ndabin deb ka fola wasusum
1: basiru te la ye
0: rafatinum alhamdulillah ke mafuna nongal mbanu ndoko fumba bugolay melay yeserin mamor ndongalay
1: basiru te la ye
0: rafatinum rafatinum alhamdulillah kene bilay dini tayle anna badar
1: babu guwel
0: rasuluna genu lay forog tawatel
1: basiru te la ye
0: rafatinum rafatinum
1: alhamdulillah kene
0: bilay bu aisa sin dini tayle antelundar modu bamba jiku nyisum dini wetel
1: basiru te la ye
0: rafatinum rafatinum alhamdulillah kene bilay ono khiyam umma kafumba onjanja
1: ba onjanja
0: nami bo gingin wade sa onjanja rafatinum rafatinum alhamdulillah kene enu dunum
2: terkal xamna ne mbok mi begna mom mi nga xameti mo fego serigne ousmane sen acha señ mam mor ñewan na ci tarkal la tay sax gëna yaato bu baaxa baax kon ñu ko koy jaglel mom bokk mom xamna señ mam mor lay duggu xamna da ci waxtu bëru lay duggu rek ci magal gi xamna mbokk mu yëngu assalamu alaykum gënna je mën ngeen préfeto rek li dess waxtu bëru 88 628 19 sa señ mam mor jotaay bi nga xamanteni li ko waral muy magal gi nga dëgmal kañ la ak kañ ko yag wote assalamu alaykum amna ay xalé lan 88 628 19 02 amna amna mangou len jégué way da lay xawa sori xamna ngay wotel man na ñew ci 88 628 19 02 ci mamour bis bi nga xamé mom nga dëgg mal kañ nga ko commencé
3: wa bes bi nak yalla dafa dogal sunu wayjur wi nga xamné moy Elhadji Mohamadou Ndong sin lañ ko tambalé won waye bimu ñëwé Touba gi mom défal nako bopam ay at bétay gi ci kliftéfam ak ci kaddom ak ci ndigalam lañ koy défé ndax mom moy Khalifa Cheikh Makhtane Ndong diko woté ñun ñu doon ay ndaw doon ay 7 imam Makhtane Ndong ma ngi profito di ziaré mbolém groupe 7 imam Makhtane Ndong yi waye man mi dama cey gëna ñak pas chef tax ñu def ma ca bop ba may président bi waye lépp nak dañ cey doon ay baye faalu Elhadji Mohamadou Ndong ndax ñun suñu lépp ci ndiga rek la teñku ndax fi jamono tollu dañ ko gëna tollu ci jaxaso ak radio yi ndax mom jot gi mayetu ko waye lepp ci ligalam lañ ko defé bes bobu nak samedi bi ñu jëm la inshallah jambar joju nga xamné dé doon and ak cheikh ahmadou ndoumé moy suñu mam ba djeblu jafé mom seigne makhtan dong mom seigne mamol bi mu ñëkke djeblu ci seen nangu nañ soxnam su mag nangu ay tolam wallahi alasim mu dund fa jafé jafé yu metti amna magam bo xamné dañoo bokkon ndey ak bay mom mu tuub té mag di tuubut waye mag gi dafa amone ak mom kersa be bu ñewon bu fa julli won bu noppé day buub suuf sum julé touri ko ci biti waye kenn du cheikhul khadim sunu waja
2: dedet kenn du dam
3: mom fofé mu nekkon noné ñu diko def lolé bo démé wonogam wa tay moy jumaay dëkk ba sen jangi at mu jot man mi ma koy jang muy Seigne Bayar Seigne Makhtan dong momé nak ci teunk rek dafa amone dimbalal yalla ndax dafa taxo nak ci Ahmadou Ndoumbé xam nga sérer dafa bëggon dafa mënon am xam xam ci lem sa bu doon dem ci Seigne Mandoumbé day tay lem yobale ko Cheikhul Khadim ndax Seigne bu mag bi diko doon jëfëndiko yitté jojje diko def be am sans bo xamné dafa ñëw benn bes indalé addié Seigne Touba mom sama mam Makhtan dong momé abiyéré bo xam diko jëlé ci way juram wu jigen ñewna seigne man numé sam way juru jigen day dafa bok ci sérieux sét dama bok ñakam dug ci loxo seigne touba mo and ak mom be ci seigne bu mag bi mu jël yéré bi mom seigne man numé ko seigne Makhtar day mo la jox yéré bi addiya seigne bu mag bi jël yéré bi wax seigne man numé ko yobul mako ci bir mu yobu ko mam Makhtar ak seigne touba ñom ñaar kep ak su yalla sunu borom cheikhul khadim ne ko nongoli jégi sil wax li nga gëna bëgg mam Makhtar ne ko man de bëgguma lu dut yag fi lool te yam addiya diko indi dunduna téméré at ak fanwer té léwut nagut man mi bokna ci ñi nga xamné buma ñëw né ko mam Makhtar yalla nga fekk dewen jant bo bu lay joté def lay duma boko né yalla nga faatu dana la jox juroom wala mu yobul la négam may la so ko ké lañu défal bës bobu samedi inshallah waye lepp ñu ngi def ci kiliftéfu baye Mohamed ndong mi nga xamné moy jëwruñ bi di ziaré mbolém nak suma duggé ci lim rek waye mbolém ñi nga xamné ñom lañ xal bës bi rek ñoo ngi leen di ziaré bax di ñaan suñu borom gëna doli seen tawfiq ku melni Seigne Abdoulaye ndong ak Seigne Mbaye Diouf mi ak Seigne Mouride ak mbolém soxna yi ko xamné mom lañ ko baxo andal ndax lima wax rek lim xëju ci ab radio ku xam ñepp am ñepp bo limé ñi la gëna jëgé ngay bayyi
2: waaw
3: des bobu nak lañuy wajé inshallah
2: xamna né biñ ko damelé def Touba man no xam bi moy bu ñëkk bi wala
3: dédéne nak manam wax dëgg yalla yag nañ ko def Touba lool waaw xamna jappuma atti nak way dal yag nañ ko def
2: dafa am ñokay andal lu melni ay daïra wala groupe bi nga ma dégg nga tuddu ko muy groupe soppé yi lan moy seen taxaway ci bis bi ñom
3: waaw manam groupe bi mom manam dañ ko def groupe 7 set ak setat ko xamne mam Makhtan dong meñ na sama wala sene jaay no bok ci mom rek ñu bolé len ci benn groupe bobu nak def nañ ci ay jaayante waye bes bi mom baye modou moy dalé bi def na ko ay atté groupe bi amul groupe bi nak biñ amé téw ñu and ko ak mom gënta am ak doolé waye groupe bi wax de yalla ñom jambar lañ ci lo waye baye modou lepp mak moy dalé bi mom nga xamne moy khalifa moy dalé bi ndax dara gënu ci dañu xamne jamono day dem be lu mag yoron bu ko ndaw yoro rek sante yalla ndax ndaw yi ñoy dem lenté ñun ñi ñoy dem ci jankati ñoy dem fi loolu wara mu jël liggéey bi jébal ñuko waye bimu ñuko jébalé taxul mu tok taxul mu bayyi
2: ndaysal d'accord xamna nga wax programme rek bis bi suñu xeye programme bi ba nga xamanteni fi la bis bi jeex jam
3: waaw bis bi mom lepp becc gi la waye nak gudd gi amul yam way dawuñ ko fanané buñ xeye dañuy jang alcorane karim di ziaré lante bokki talibé ñew ñuy bernde sa buñ añé la jangum khassidami di tamlé be fu mëna yam mbolém jankati nak ndax serigne ousseynou ndour ak serigne mbaye jambay ñoko ñëkkon di jang waye man ak mourimi biñu nga xamé né dem nañ ba jaxassok jankati di dem ci seeni bes téwul ñom cër bañ ci amon am nañ ko waye ñun ñoko gëna yaatal nak ba légui jankati yépp ñoko bok ku ñew barkélu bo noppé samorom dem non lay doxé légui lolit ak yokul ak ug yaatal waye ñom téwul cër bañ fa amon ba tay ñakuñ ci dara waye aduna mom dañu né kuy dox ci yoon bu la kenn dabo kenn bo yebo def xamna fofu du yoon wa wallahi la wasi
2: ndaysan jeureu seigne mamour leer amna solo lool muy bis bi nga xamanteni mom la deggal muy samedi
3: wa samedi
2: ci diga wote ci Touba Mbeureul
3: dedet fi la talibou bes keur gu maggi
2: ah talibou bes nga wote
3: man ma taxu talibou bes waye bes bi ci keur baye modou lañ koy defé
2: ci talibou bes kon dal ku ñew ba talibou bes rek inshallah
3: ñew bi talibou bes mom bo taxawé ci konami fone keur Aladji Modou ndong jankatu Khassaid mom ñu indi la mok pakku xal bi ben la
2: fofu la bes bi amé
3: wa inshallah
2: tarkala
3: mang la ci yuté it nak
2: inshallah samedi inshallah xamna la ma joxal kenn ci ñom rek muy ndey carte de mois waxtu bi man na way du ñak
3: seigne mbay bismillah
2: kenn rek numéro bobu mi ngi dox bi mi ngi dox waaw
3: aja
2: yaangi casque yi man ma dégg jëlama casque yi waaw Seigne Modou la
3: Mbay
2: Seigne Mbay Diouf ma ngi lay ziar Diouf
4: ma ngi lay delo ziar bu baakha
2: baam nga diam djegesel micro wala nga xecc mo ñew jël Seigne Mbay ma ngi lay ziar
4: nañu ko salika ñu
2: ngi lay ziar
4: baax ñu ngi am jam bu baakha
2: baay sa digënté ak Seigne Mam Mor Ndong
4: ak ay jërëjëf Seigne Mam Mor mo ngi lay ziar baax di la ñaanal jam ak tawfiq di ñaan rajo bi yalla ko suñu borom yok
2: Allah
4: amin ak mbolem auditeur yi ak auditrice yi deglu rajo bi yeb
2: amin ya rabbi
4: di len ñaanal jam ak tawfiq ñu yag ko deglu ci barki cheikhul khadim te lepp du ngeerign ak tawfiq ak ngeerimal señ bi aw sama digante ak señ mamour ndong khassidami day laaj bo xamne xamna taxut ñu mat ci sédé lol ndax jégué gi ñu jégué ay yalla dafa dogal ñu bokku lepp nim ko waxe wajurum goor ak sama waju jigen ñoo bokku nday ak bay ñu wëlbeutiko nak di and ci xasside yi muy sama jëwriñ ci xasside yi tokkiñu ci xasside yi nim lako leralé ci ginnaw tuuti muy jëm jo xamne jëm ju yalla baxal la kurel bi mu baxo andal nga xamne ñi ci upp ay rakam lañ ñu bokkal day ak bay ñi mu bok ak ñom bay da naka ñepp ben lañ waye nak jëfëndiko wut loolu ci ñun sa bu ande ak ñun yitté moy lepp lu am fam jëm ñu bok ko lepp lo xamanteni nar nako am te amuñu ko sax jaral nako mom mu ñak ñu am nit ko bax la ko xamne ku rafet jikko la ku rafetum xel la dañuy dimbali ci lu bari ci xel ak jikko ak comportement yow mi and ak mom da ngay mëna wat ne mo la gën ndax jikkom ju rafet leg leg nga tek ko lo xamne ni dalay leer na yow mi ku la ko tegon mom mi sa jëwrin su la ko tegon do ko nangu yow nga di ko tek mu nangu ton lolu ak mbax fi la mëna yëm waaw mbaxam ak jikkom ju rafet ak mëna yaatalam motax nim la ko waxe keur bu mag gi ci télé bess bu amé programme ci bi dëkk bi bu ko nexé du wo kenn ku joggé bu wërël day ñëw simple ñëw télé bess and ak ñam fa baaxo andal té dina ko amé nam ko bëggé bu wërël gi mu toxu ak baaxam ak mëna mu ñam ak yaatalam taxna fofé bu fa amé programme bu ko nexé kenn ku sant ndonk ku joggé télé bess du ko wo té dina fa jang mo xamanteni dina ko amé nam ko bëggé lol nak likoy maye moy monamun defar sa jikko ba ko gis muna jaxassok mom waye walbati ko defar sa jëm ba ko jaxassok yow dootu bëgg takaliko ak yow ndax formé jankat bu ndaw dafa jafé ndax nim ko waxé micro dafa neex ci ñi ko ñam te mos ko xam limay saf kon bo andek ño xamni ni li ñi jëmum jang toujours nañ la won ne yaay suñu jëwlin waye da la leer ne li so leen ko gëna bëgg rek mën nañ la ci doxé xawla sabantal té lool bu boba da ngay japp né yaangi défaral sa bop way fekk na yaangi yaq ndax nim ko waxé bari na événement yo xamné ni bu amé dana am ay jankatu xassida yu ko wo téléphone né ko dama bëgg nga abal mu ay gaay
2: ndaysan
4: nga xamné gamu gi nga xamné mo gëna manké aw kat mom atom fukki nit ak ñaar de ko yobbu té téwut dé ablé ay aw kat lool nak jikko ju rafet ak monamuñ ak yaatal ndax ku ne doomu adama ak mala yi yemuñu ndax budé mala fukki mala yu ne wénou yett mën na léna sam waye doomu adama yi kenn ku nek sa jikko mom nak ku nek sa jikko no andé ak mom ci sa jikko mu wëlbeutiku rafétal ak jikkom neubal say ay ba mëna and ak yow lolo waral sa mu woté ñepp dañ koy wuy ci té ku ñew bo indalé sa jikko bu fekke da nga melni man yor jikko ji safano da la koy nobal and ak yow ci jikkom ju rafet lolou motax fum joge mbolo dina jog ba dina jankat yo xamne ñu ngi fi ci dekk bi ay jankat yu mag la lay wax de dañ koy wo telephone ne ko dama bëgg nga awal ma ñenti goné wala ñaari goné te du yak ci am jangam dara te ñam koy ab ñamuy able nak ay tanef lañuy doon ñu ko waxe legi ndax kuy gemi 11h ba bot 7 8 bari na xalé jankat yu nek fi ci dëkk bi mësu ñoo génné minuy bobat set
2: waaw mën dëgg
4: waaw té ñun ñi ngay gis ni 11h wala minuit dañ ko daan génn ba bët set lool ci lañu tàggat ba nga xam ne defatuñ ko problème waaye Seigne Mamour daal ku baax la ku rafet jikko ko mën a rafetal ndax dañoo wax ne boo rafetalee sa jikko rafetal sax nit moom mën nañ ko waxal lu ne waaye sa jikko bu rafetee defar sa comportement defar sa jëm ku ñëw da nga mën a ànd ak moom ndax bu ñuy yar nit ku mel neneen a tax waaye moom mën nga ñëw ci moom am leneen loo ko won beneen jikko dina rafetal jikkoom rafetal ànd bi ngeen di ànd ba am na ci yoo xamante ne sax da nga amati kersaay def ko mbaa nga wax ko ci kanamam loolu nag ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm di ko ñaanal suñu borom yàlla yokk programme yi bu baax ndax moom mii de yàlla xam na ne su ay programme am yokkoo ba yenn kaseem gën a yéeg képp kuy ànd ak moom ku la gis dina la ñee ndax xol bi yaatu na xel mi macha allah ñun ñu ñëpp dañuy dimbale ci am xel di ñu dimbale ci jëf kon nag yàlla na ko yàlla fay te guddal aw fanam wéral ay cëram ak mboolem gars yu baax yi ñu àndal ñëpp nga xam ne ñëpp wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk lépp buñ jógee fii suba ñooy bokk fi ñuy yendu ñooy bokk feneen fu ñu mën a dem di fréquenté ñoo fay bokk comme ni nga ko waxee ay àndandoo lañ kon yàlla na yàlla saxal loolu te yàggal ci barke Cheikhul Khadim
2: allahuma amin waay aca jërëjëf Serigne Mbaye tarkal la ñu ngi leen di ñaanal seen ànd bi gën a sax gën a yàgg ndax am ngeen lu jafe ndax taxoo gi loolu yombatul léegi te yàlla mi ngi leen ci dimbale yàlla yàlla doole sutural leen ba la ngeen ci yéene lépp suñ borom kàttan la leen fu kawee seen njort te am nañ ci yaakaar ndax moom bu doon benn fan moo ngi jiite njàng mi te émission bi ko wadugdu tey xam ngeen ne wuti nag émission yi nga xam ne moo fi daa jaar ndax leeral yu am solo yi nga xamante ni am na ci biir jataay bi ndax man mii ba ma dalee jataay bi léegi dégg naa ci ay leeral yoo xamante ne yu bés tàq la ci sama jëmm jiite ñu bëree bëri ñu ngi duglu jataay bi kon nag ñu ngi leen di ñaan rek seen ànd gën a sax gën a yàgg ci barkeb Cheikhul Khadim Seigne Mamour dégg nga Serigne Mbaye fi mu ñëwee moo waxaale kàddu yi mboolem kuréel gi nag ndax waxtu yi fi mu doon teg naa juróom-ñaari minutes waaye jataay bi moo ko laaj kon ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax dégg nga Serigne Mbaye kàddoom yi am solo yi.
5: waaw ndeysaan waaw Serigne Mamour noo ngi lay ziar baax a baax a baax di la ñaanal nag di dara ji xasaa it.
2: amiin yàlla bi
5: yàlla na Serigne Touba gën laa gàttandu.
2: amiin.
5: bi nga bokk ci gaynéeg Cheikh Moustapha yi.
2: amiin yaa rabbi.
5: gaynéeg goo xam ne day tibbee goos di tibbee durwaat.
2: amiin
5: yaa rabbi te mu yàgg.
2: amiin.
5: ndax sa jëriñ jooju ku ko xam. xam ne kenn du yab yoon di ko jaar ci moom. moom ñu ñaan ci dërëjëf xasaay sunu borom yàggal ko fi. Cheikh Moustapha Ngagne yàlla na fi yàgg tiwal.
2: amiin yaa rabbi. amiin
5: ñoo ngi lay ziare bu baax a baax nag. ndax maam lii nga yor. maanaam nit dana yor mbir. ñu jox ko sax te xaj ne ci ni ma ko war a waxee du ko xam ndax fii Serigne Kabou Mbaye maa ngi koy ziare moom fi njëkk a dalal.
2: borom baax
5: waaw. moom a njëkk a dalal.
2: ndeysaan
5: ki ma njëkk a dalal muy Moussa Diop rajo Lamb Fall keroog Kabou moo njëkk a woote. ginnaaw bi la ma dalal fii muy sama xarit moog Serigne Khadim. maa ngi leen di ziare waaye di ñaanal borom daal ji Serigne Moftala. ak mboolem personne bi nga xam ne ñu ngi fiy liggéey. ndax rajo bi moom dafa doon rajo murit. rajo la boo xam ne ku koy déglu rek da nga dund Cheikhul Khadim. loolu moom loolu la yàlla dogal.
2: dëgg la de.
5: kon noo ngi ñaan ci dara ji xasaayiti. yal na balaa heure bi déwen lu ab rajo di am rek. yal na fi am.
2: yal
5: na antenne yi gën a bari. tele yi ñëw. ngeen bari xaalis loolu ku fi wàcc wàccaale sa oto bu baax.
2: ñoo
5: koy dagam Sëñ Touba mi nga xam ne fundimbal ne moo ko fa def.
2: amiin yaa rabbi.
5: barke Cheikhul Khadim.
2: amiin.
5: ni nga ko wax rek sunu xol sedd na sunu yaakaar dolliku na. maa ngi ziare bu baax sama jëwrin Serigne Mamour Ndong mu mag. nga xam ne mooy sama jëwrin tey. mooy sama mag ñoo bokk lépp. maa ngi ñaan ci dara ji matla bu si fay yal na sunu borom gën a fëgg boppam gën koo wéral.
2: amiin yaa rabbi.
5: ci dara ji Cheikhul Khadim di ziare soxna Awa Diouf. di ziare sama soxna Mariétou Diouf. ak mboolem waa Touba boobu ren Baye Mbaye Sall su ma ko tuddee tur Serigne Modou Dieng rek. dana yóbbaale ñëpp li ma waxoon léegi rek ki tàmbale. ku bari le mënoo lim. mbaa boo limee ki la gën a jege ngay gën a fàtte. waaye noo ngi siyaare koo xam ne rek. yaa ngi dégg sunu kaddu. di la ñaanal buñ sañoon benn par benn lañ koy topp waaye nag ni mu ko waxee waxtu yu jeex na. te yéene juna rek yéene la.
2: Seydina Ousmane.
5: Ousmane Seydina Ousmane Seydina ni nga ko waxee sama xarit la. mang koy sant bu ba di ko gërem yalla séré na né bi magal gu jubé momu woné ma yow di nga xam way sa turondo serigne mamou fall ku bax la ku bëgg xassida yi sa war ci lool moma ñëkko wal bopam ndaysan serigne ousmane dafa bax mang koy ñaan ci barke borom daru yalla na aglé di ziar soxnaam soxna biti ak mbolém wa daara yépp dal suñu xol sedna suñu yaaka dul na di ziar nak serigne modou ndong mu ndaw ndax mom kër bay modou la sama rak la way dafa bax otom bi mu yor luma ci bëgg rek ci man la déssé moma indi ni taxaw dima xarté mo fi doon fanan du fi jog kon momit mang koy ñaan ci diraaji xassida yi yalla na bok ci milliardaire Cheikhoul Khadim di ziaré mbollem nak wa télé bu bess ñep bayiwuma ken bayiwuma fen bayiwuma ñan
2: wa Touba Mbobere le mom bis bisen bis la mom xam na dañ fanan rek
5: wa Touba Mbobere mom ñep mang leen di wo ñep rek ñep mang leen di wo
2: barkal
5: man lay ndaysan
2: alhamdullah ci ndëgërem ñel na la mo doon serigne mam mor ndong Touba Mbobere mo doon sunu gantay ci radio benno fm ci 106.0 ñu ngi koy ñaanal sun borom ko tawfex bu fi joge yalla na gis ak yokate ba faaw ci barkep Cheikhoul Khadim ak mbollem ku reeg nga xam ñu la ko baxo andal jere ngeen jëf jang ngeen jëf bay leen and ak programme radio ben fm ci 106.0 ba alterné inshallah ak benen jankat jere ngeen jëf
6: ki sey may daa ko jiten muy xollu diyan ni torna fa borom daro ba ko jiten borom daa xollu diyan ci cheikh masamba biel man torna fa ki sey may daa ko jiten muy xollu diyan
7: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
8: mbok yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
7: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport